0: Mao pahigayon og lain nga international nga kompetisyon ang Pilipinas nga maghatag og tabang sa local sports tourism sa pagsikad unya sa 11th Asia Oceania Sambo Championships nga gipaluyuhan sa Philippine Sports Commission karong Hunyo 23 dito sa Ninoy Aquino Stadium matud pa ni Pilipinas Sambo Federation Incorporated President Paulo Tancuncian. Ayubot niya ni Tancuncian nga ang atong silingang nasud sa rehiyon nga Cambodia may padala og 42 ka membro sa ilang delegasyon aron maghatag og seryosong hulgani ni limakadlaw nga kompetisyon. Gidugang pa niya nga bisan ang mga layong nasud sa Asia sama sa Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran og Serbia, lakip na mga nasud sa Oceania sama sa Australia og New Zealand nagpakita gyud og dakong interest nga musalmot nini nga prestigiyosong Sambo Tournament. Matod ni Tancuncian nga kung wala pa lang ang tensyon dito sa Middle East, mabot unta nga dito sa 36 kanasod sa Sambo Union of Asia and Oceania kung Oceania ang mupadala og teams. Si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio na mahayag nga kining positibo o makabadasig nga kalambuan o sa nasab, katimaan nga ang advokasya sa ahensya sa sport sa kagamhanan sa pagsuporta sa sports tourism o sa kamapuslanon nga lakang alang sa ekonomiya. Samtang sa lingbahin, nahilakip si Pilipina tennis star Alex Yala sa listahan sa 2026 Forbes Asia 30 under 30 alang sa entertainment o sports. Yatagan og bili sa Forbes ang pagsaka sa karera ni Yala gikan sa miaging tuig diin nakaabot siya sa iyang career high number 29 sa Women's Tennis Association kon WTA rankings niyatong Marso 16, 2026 og sa iyang mga kadaugan batok sa top-rated players lukup kalibutan. Lagip sa dagkong kadaugan ni Yala mao ang batok sa Grand Slam Champions sa iyang makasasayanong kampanya sa Miami Open sa niaging tuig. Sa iyang ML nga to sa Forbes, ipasalamatan ni Yala ang suporta sa iyang mga kababayan nga alang kaniya dako og natabang aron mas mukayud siya og maayo.
1: Andos balita! Andos balita! Balita! Balitang sports. Andos balita. Andos balita. Balita.
2: D3 Bio. Health news. D3 Bio.
3: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulo ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out si imong utok. Ang D3 Bio mupadaghan sa imuang metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio napudjoy usaka purpose. Giproduce niini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga mao hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons o sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan
4: correct
5: ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
6: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lola nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila, nindot jud ko no ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon, kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok.
4: Mm-hmm.
5: Active na, kay sumala pa sa ingon ni Sir JP nga, dalo ba yan ang himuang utok. Pero, correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok. Sa kataas sa imong oxidative stress. Mm-hmm.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao na'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag maingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utukan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok.
4: Mm-hmm.
5: Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diya? O researcher ba diya? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang tabang aning D3 Bio.
4: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
0: Mag-handos, kaya namusunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Ang pagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Aduna abukido oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi, o mapahamis sa mga kutis naturally. Dire sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Eper Motors Himalalod, nagbaliga sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaliga sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, nahimutang diha sa Minasonal Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, dulo sa Cruising Balaas. Ipanagyog namala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak na si Duy sa pares nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o manggiitan ng mga mekaniko, mawas na si Janjan, J.V. Luel, Tope, Bergel o Bert. Alang sa barato, o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod at tubag ni Yana, mga kahandus.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
1: Andos Balita.
0: Oh, Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayu, butang, babutang, babutang, babutang, babutang, babutang, babutang, babutang. Welcome sa tong segment ang Balitang Showbiz. Kumusta man karon mga miss o mga misis ato ang kamorningon karon. Nakabuntagur ma. Unya unya. Kombinasyon sa aga nang Bisaya o English, kabuntagon, kamorningon. Kumusta tong morning ron? Kumusta ang feeling sa tong kasing-kasing? Ilabi na giyot sa tong makaigsyon na diyan mga dalagingging. Kaya magulang mipitik ang kasing-kasing. Huwag sa tong mga kaigsyon na diyan mga bagong nag-ulitaw. Huwag sa Ilonggo pagitawag sila mga soltero. Lord, kailang pagbati sa usa ka dalaga premier. Wala nga, kumusta itong morning. Karon tanan na itong mga bay. Tanan nga naminaw sa kahanginan, way gipili ang tanan. Bata og tigulang, tambok og niwang, kamong tanan atong alagaran. Basta kayo nga pangalan, ilabay lang sa kahanginan. Ato na basahon, og ginapangalan sa kahanginan, inyong madunggan. Una ay namuglangay mga bay maghandos. Samta nagpala nito yung tulumanon. Ala i-type in ang greetings. Okay. Sa di pag kumo, musalida o kanang mo sa ilayin na na. Okay. Sa lain termino ka na bang mupaukiya. Okay. Sa ito nga balitang showbiz, ako lang itong una ang itong numero. Okay. Para nga makagreet mo diha mga amigo. Okay. So smart 0969484545454 at was bon smart 0969484545454 og sa globe 0956664773 okay. Masyado dili makuha ninyo yung mga bay makandos ang ato ang numero okay. Kundo na mga yo og numero sa loto og numero sa suwerte pasaylo ang mga amigo nga di kumuhatag ninyo okay. Kaya kinong higala sa kanginan, huwag yun ay patad-patad. Kaya nga naman, mga bay, pahiligay na mag-una. Pahiligay na mag-una kanang pagpatad, dili man na daw tan pagpatad. Basta kayo mupatad mo, kada ba naghingapin ang inong budget sa inong panimalay, tanang mga balayra na anada, ekstrang kwarta, kung na ekstrang kwarta nga, kanang pamasin-basin pa nga muda, o, di patad na. Paano doon na may kwarta nga kanabang nga naginuton kayo nga alang uta sa buga, sa sudan o bang babalairan sa kurintis tubig imbes nga ato dito ay patar kay basig mo masin-basin basig mo kanabang nga mo times din og mga tao. Sa sugal mga bay kuan na kanabang gitawag naglingaw-lingaw ang pag manugal ka para pamugas ay na lang ako nang tambag atong klarohon nga ang sugal kuan na siya mga bay makahandos kanabang nga ang sugal. Dili na siya dautan ang sugal, ha? E gano'n man, tanan nga mga butang atong ipanghimo.
8: This is

0: ko nagpasiyaw ana nga tong kinabuhi nga bisan pa man sa pila ka higayon ta nga nalukapa pila man ta ka higayon nga nadagma sa to nga pagpakabuhi ibabaw ni nga kalibutan apan ang importante nga kapila ta mibangon kay sa tong pagpakabuhi mga bay makandos na agyo na mga pagsulay. Amo na nga binaingon pa to nga di gyud ta magpadala sa mga pagsulay. Sanglit ang mga pagsulay mga bay mura gitawag og lumalabay. Apan human sa mga pagsulay mubanus ang dakong kalipay. Nga naman, human sa mga pagsulay ang mga grasya o ni ana kanunay nang mubuhagay. Kabagandos, mao katong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.33.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sige mga bay maghandos sa katong mga naminaw diha, mga naglantaw diha sa itong live, mga bay maghandos. Sama ni Pastor Isaias Lentorio nga naminaw karon ni tag na nining kabuntagon. Good morning, yun kanimo, Pastor Isaias. Nga kanunay ang kagwapo, maugoy iyang hiyas. Muna, kanunay sa mga dalaga sa panahon sa iyang pagkabatanon. Kanunay gyud sa mga dalaga, kanunay giapas-apas o gilagas. Apan, si Pastor Isaias, iyang asawa, wa gyud siya makaikiyas. Yan adyo nga nahigot gyud siya sa pisi sa kaminyo. Muna nga, hinungdan nga silang duha, nagmalipayon, hangtod karuning takna ng kabuntagon. Pastor, good morning ni Pastor Isaias Lentorio. Nga kanunay sa natad sa pagtuo kanunay nagserbisyo. Okay. Doon na po naglantaw dire. Mao si JB Nokus Pausto. Shout out by watching from Barangay Matauta. Matauta. Ay buntag dia sa Matauta. Nga mo na kanang Matauta. Mo na Pinoy anang kani adto ni Mata. Unya nga pilido Matauta. Nga gipaspas man pagbasa mo na ginitawag og Matauta. Sa unang panahon, wak pala nagtuyo diha. Nagtuyo. Kanang Matauta sa unang panahon, wak pala nagpuyo diha. Si Mata pa. Nga si Mata unya. Si Mata unya nga pilido si Uta. Dito sa Gambay sa una, daghan nagpuyo. Kaya mga sityo-sityo man. Ang nagpuyo dito, pareha namong lugar si Mang Impong. Kaya si Mang Impong, muna ilado nga mag-uuma diya sa Mang Impong. Niya kay kadugay ng panahon ba? Kadugay ng panahon, ang Mang Impong, nahimong Mang Impong. Pagkay, may kayo mga Bayron Libay, pagkamay mo, mag-istorya. Okay. Sa tanan-tanan ha, nga naminaw ka rin takna ni kabuntagon ha, good morning o may nga pagpumina mga bay makandos ha, itong lantaon din ha. Ano na ba yung mga pagtiba? Uy, naapo naglanta po niya si Rick Absent Katipay. Bilay pinin nga by Rick, usahay mag-uol ni siya ba? Kay kanunay, bisag kanunay present sa eskwilahan, apan ma-absent. Bisag kanunay mitong ha, apan absent siya, kaya nga naman yung apelido absent. Okay, bato-bato ni Rick Absent Katipay. May buntag ba yun ibay? Ani ana pud ko. Naminaw ko din ni mo. Galanog-ganog. Jut. Pasyaot or ko ba yun ibay? Reggie Butay. Og sa Katipay Pamilya Daghang Salamat Bay. Uy, ni Dong Reggie. Nga kanunay lagi. Dong Reggie. Kanunay lagi. Gilipay. Ni Day Gisila Katipay. Dong Reggie Butay. Ni Day Gisila Katipay. Kanunay Gilipay. Munang hinungdan ang mga singot kung mga singot kanunay nagdahinggay. Sige mga bay, sa ito ang pagbalik, mauna ang ito ang pagbasa sa mga pahibalo o greting suman lamang sa MB More.

0: Sa iyo pagkantos, ito basahod ng mga pagtimbaya karon. Greetings din ni Pastor Isaias Lentorio ha. Tulang tawag kay si Pastor. Sa iyo kayo nga nagtimbaya ni ningatak na ni kabuntagon mga bay magkantos. Okay, bato-bato ni Pastor Pastor Isaias Lentorio. Good morning, Japon Bay. Di ha, ug sa tanan nga nagpaminaw ni nga mga handos balita karon nga buntaga. Shout out sa ko nga mga higalang membro sa Easy Tamaw ug sa ko nga mga kaigsunan sa bagto. Goles pamili, Gonzales pamili, Trias pamili, Lobredo pamili, En Masino, Alipan pamili nga naminaw nimo karon. Salamat has tanan nga mapamili nga mga gisgutan Pastor nga naminaw karon. Kanang sugal bay, lingaw-lingaw nga nagdala og kaguol kay mapildi, wala pud dagway napildi nga nalipay. Ana yun na Pastor ha, nga ang sugal. Lingaw-lingaw dalang kaguol kay mapildi nga lipay. O kailan, kanang yun sa physical nga sugal ka nang tari, hanta ko sa madi. Numbers game. Mara kami na ako, mas daghan yun ang pildi kaysa daog. O di kalabanan po, o mudaog po mga bay makahanus, Pastor, mudaog po, mas itugan ng pildi kaysa daog. Sige, ito sa mga pahibalo. Dali una to ni Hakay. Okay, alas 8.40 pa. Ato dali una, Hakay. Importante ni.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, may baluang ang provincial government nga gipangluhan ni Governor Checo Sagarbarria og LGU Tayasan Mubahigayon og Medical Mission mga bay makandos karong Hunyo 5 diya sa Barangay Lutay. Daghagay servisyo mga bay makandos ang gitanyag ni ini mga bay makandos sa monati man ha. Hunyo 5 Medical Mission, Medical og Legal muna gitawag og MLS Caravan diha sa Barangay Lutay.
1: Ronnie Librado.
0: Public Service. Balita. Public Service. O niya mga bay, nakalinya na ang mga activity sa LGU Tayasan alang sa tunga tinuyog nga pista sa tunga lungsod. Nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto kauban sa mga SB members, mga department heads o mga kapitan. Tanan-tanan ha, ang mga empleyado sa munisipyo. Nakalinya na ang makalihukan sa LGU Tayasan. Gani, dito rin ang uban, dito rin ang nagsugod ito nga Mayo. Dayon, basta kay karon nga ilapod nga opening salbo, na ilang opening salbo, karong nga Hunyo 5. Abot na o Hunyo 13. Daghan nga mga activity inyo masaksihan diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Ato'y congratulate niya. Congratulate na ito ng upat ka mga tayasanon ha nga midaog mga bay makandos sa palarong pambansa. Muna yung midaog ha mga bay makandos sa lawn tennis silver medalist si Court Barrera o si Nen Martinez Gauran. Sa bronze medalist si Janine Mendoza o Queenie Mendoza. Muna yung upat ha ang midaog sa palarong pambansa nga nagrepresenta dari sa itong lungsod sa NIR Region 7 o Region 4A mga bay makandos.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Samtang, ugma na may tabo, ugma sa gabi ang championship sa Mayor Bimbo First Dali Tayasanon 2026 Basketball Tournament. Okay, alas 6 sa gabi, fight for third. Ang MCMJ Sports versus Tanhai City. Dayang alas 7 sa gabi, championship games na. Ang MFN Fruit Dealer og Our Side Valor. Muna magsangka mga bay makandos. Katong hala, katong ganahan mga biba, katong hiling sa basketball. Alam na tao ni Ugma kay championship na niya kay ang mga champion na rin eh. 50,000 kapisos ang ilang maangkon nga premyo nga malabo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Samtang, agi ka ni Sir Chris Kalumba, mabdikon nga piso manager og HR diha sa Ayungon. Paibalo mga bay, nga kandos, nga karong adlaw, Brigada Eskwela diha sa Tayasan Central School, doon na sila kick-off, unang host ini ang LGU Ayungon. Samtang, Ayungon lang gihapon, mutukar ang Mission Souls sa live na. Diya silang 102nd Township Anniversary sa Hunyo 3. Diya na silang Town Square gabi ni metabo mga bay o mga kahandos. Dayon, sa mga adlaw po, special non-working di. Diya sa lungsod sa ingon kay ilang man nga charter di mga bay mga kahandos. Karong adlaw, dayon, ugma, doon na po sila mga activity diha sa lungsod sa Ayungon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Public Service.
0: Atos bon, may paglanta diyan ni Rick Absin Katipay. Mayong abuntag, meron ni Bay. Ani anapod ko, naminaw di rin mo. Galanog-lanog shoot and pa-shoutout ko. Nila ni Bay, nila ni Reggie Butay o sa Katipay Pamili. Daghang salamat, Bay. Samtang, may po nga morning diyan ni Pastor Isaias Lenturio yung naminaw karon ron. Iningatak na nining kabuntagon mga Bay o maghandos. Hasta na tanong lang ha, ganaminaw ka ron. Tanan nga mga tayasanong ganaminaw mga Bay maghandos. Kami lapas nagpaayo. Pinangguluhan diha nila Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nong Roberto, mga SB members, mga department heads, pinangguluhan nila ni HRMO to o Office Manager Chris Ramirez, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Sa tanan-tanan lang yan ang minaw karon. May na lang yung pagpaminaw. At yung happy rosun kay kwa na kayo, kanang panahon ka nang lapas na kayo. Oras sa Pilipinas, alas 8.44.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mawagad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinanguluhan sa ito ang ma-update nga station manager nga si Busayan Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usap-usap kanidji nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sinong papaminaw. Bebuntag pag-usap ka na itong tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay mo sunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas. O gumaniya na karong alas 9:30 mo sunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Oban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Buyags Love You Karinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tig balita Handos 98 Byron ni Bayle Librado magbilin sa sikapanulti on nga nagkinayon. Mga Handos bisan kabus kaman aban kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayaan sa namugna ninyong maungtulan. Handos Balita. Handos ang kanunang panghitabo sa atong katilipan. Mapagkaroon ako niya. Handos Balita. The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the Luta Bayasa Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Our radio has been at the Star Sakai. Ura sa Star Radio, alas 8:47. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga gaditri bayo. Hello, hello! Ayos, saka may himso. Kono pungahon nga andaw. Welcome din katong tulumanong kasayuran sa maayong kapanglawas sa Gapong Kauban, Walaylain. Kanunay Doc Hand sa lima na longa kanunay. Naka DTX 500. Nakakapi na ba? Limagalimtan kanunay nga ang pinaka-patsada paborito kayo sa kadaghanan. Nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw lang ay pinagito may mga edad na niya nangita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon. Diba? Pangapin na sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ha! Sabi na kanuol, mga igalang ang mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Dibing kurumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar, epitibo, contrast diabetes, IDC, ang alkaline yung vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 gagawin physio. Ang physio gagawin D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryo Coffee, Clinica, Dayo Fresh, para sa puti, o kumot nga inok. Extend the food superman for men. Dapat, pang matagalan, mapanit sa mga butika. Dibing kurumanon,
0: Anyway, sa mga gusto mo joining atong programa, liyo kong send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981-654-8967. Sumunan pa 0981-654-8967. I-send dahil ang inyo mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500 sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala pangutana. Kaya itong tagalong pagtagaling atong tulungan. Hello sa mga viewers via Facebook, sa social media, sa Bantabo, Tron, Visayas, Mindanao. Then, of course, sa mga nag-tune in karon nga, naagkaroon sila mga panimalay. O si tatay nag-tune in through radio, di ba? Agad mga market vendor, mga mag-uuma, tanan-tanan mga higala nga nag-tune in, nakasunbay nga itong tulumanon. Hopefully nga mag-enjoy tayo nga itong programa. And of course, naganda makuha mga higala nga mga patulunan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa kabaskog, kapiskay sa panglawas, tayo ang lawas sa mga sakit o balatingan. Mga pahinom-dom nga itong ganinyo mga higala sa Klinika D3 Bio. Mata sana kadaan daw. Ang kalaghanan, ginamintay nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Ginamintay nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, mga higala, ginainom nila ingon. Ingon, mga higala, nga pampa, papakunhod sa kolesterol sa lawas. Walang ginamintay nila kanunay. Sa siya may effect sa hypertension, at may mga high blood nila. Yan katong mga na-stroke, na-paralyze, gamintay na kadaan daw sa D3 Bio. Ano ka itong wala pa eh?
2: Wala mga isang
0: wala pa eh. Ingon ito mga sintomas, pero kasaka na ang blood pressure. Gamintay na kadaan daw sa D3 Bio. Naasabi na kadaol nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung saan may vertigo? Dahil po itong buwan na vitiligo o ang vitiligo multi skin problem. Ito mga puti-puti bitaw sa panit. O multi ito ang vitiligo. Ang melanin pigments sa panit kakawala. Walang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uban na ng kamot, gakabang-kabang. Kakawala ang brown pigments. So, kakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauli siyang katong murakag hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Murakag ka sa kayong sakayan. Balot-balot ni mong pananaw. Muli itong iskutan ron ang benign positional vertigo. Actually, nagkakarason ka ng malipong ta. Pero ang pinakagumon ng hinong nalis ka ng itawag na vertigo. Kasaganan, na isobra nga pagkalipong, nasugod kini mga higala sa pagmata na ito sa buntag. Pagbangon na ito, o kalang kalit-kalit ka pagbangon mga higala, gikan sa paghigda, nga malingkod ta. Sa ito ang mga higdaan ng malipong tagkalit. Tungod sa, diha-diha nga paghihog sa itong ulo, may usas mga rason. Kalit nga pag-change sa posisyon sa itong ulo gikan sa paghigda, ganto sa pagbangon. Medyo handlok siya, no? Magkakulba. Mga ato nila ka-experience, wali. Aksyon, yung kukulba. Pagbangon akong kalit, mga higala, ni kalit ang tuyok akong pananaw. May gani, nakagunit ko mga higala, kay ni tuyok yun ang akong pananaw. Actually, dili siya delikado, pero pwede siya magkusog aksidente. Pwede siya magkusog aksidente. Malipong kagkalit nila niya. Nahulog na di kasagdanan, di ba? Delikado. Kali na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Ibertigo, no? Nahulog siya sa relay sa train. Nahulog siya sa relay sa train, mga higala, kay sakay ka lang, sakay ka mga LRT, MRT, naram di kaskilida na. Kasulot ka. Standby ka, naram di kaskilida na sa way sa train. Ganon, nalipong, nahulog. Gani kayo na nakabantay. So, delikado ka, ini. Ako ba, mga higala, may mga cases ko na drive. No, may mga kaubanan ko. Nag-drive sila, may kalitog, kalipong, kalitog, tuyog ilang pananaw. So, happy pa disgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya agad siya. Tumod kay kalit-kalit nga, malipong ka. Muna yung itawag ng vertigo. Ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa itong dalunggan. Sa itong dalunggan, naadira ang itawag nga vestibular system. Namawang usa sa mga kakontrol sa itong balansyo, sa itong paglihok. So, naadira ay usa sa mga parte sa itong dalunggan na mo'y kakontrol sa itong balansyo, sa itong balance. Kung na'y hugaw ang itong dalunggan sa sulod ng bahin, kung na'y infection mga higala, na'y otomycosis or infection sa dalunggan, na'y inflammation, pwede nga magkos kini mga higala o sobra ng pagkalipong or pwede ni siya magkos o vertigo. Galas ni siya mga higala, nasakit sa pipila ka mga adlaw. No? Pwede ito ha, tulog ka, maglipong-lipong ka. Pero possible siya mawala ng iyahara. Actually na'y mga kuwan pamagi nga, pwede siya matabangan. Kung napipila ka mga buhaton aron nga, matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, tayo nga. Number one, mga higala, ang kanilang stress bitaw. Stress gano'n sa pagkini sa mga contributing factors sa vertigo. Ha, sobra kakapoy, sobra sa trabaho, or isaktong matulog. Usapon niya nga maka-trigger sa pag-atake sa itawag ng vertigo. Ha? Una-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na ito ng ilihok-lihok. Left, right, hangan sa babaw, hangan sa ubos ka na. At yung ilihok-lihok ang

0: kinahanglan magigala nga kung aksyon tag kalipong kinahanglan nga nagitim kulitan o idan natin malingkuran na dili sa matumba o kanya kumato sa CR palalay kay basin mo ataki labi na yun kung aksyon kagalipong madisgrasya na hongka pwede magigala mga ginadvise sa mga ENT doktor pwede nga magitutok lang kanunay ang imuang mata sa usaka area for example maglantan lang ng TV tibukan lang kanya nakalingkod ka kung sige nagkansan ng TV tutok lang ika takon sa bang nga magigala sa pag-focus atong mata o niya di kaya na to ang paghiga-higa sige tagig daw niya ibig figot sa musamot na kalipong ta so yun ang hinay nga gatindog yun ang hinay nga galingkod no? Ano na ipwede na itong mga
1: buhaton no? Exercises tindog ka hinay-hinay then lingkod ka hinay-hinay kanya hinay-hinay kaglakaw hinay-hinay kaglingi sa wala hinay-hinay kaglingi sa to kana mga kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce na to mga higala or ma-control na to ang gitawag nga vertigo. Actually, na yung mga tambal nga over-the-counter rana to mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kung nagong gasuka, nguban gasuka mga higala, eh, muna yung delikado kay makadehydrate man. So, inom na ganong tubig. Pwede ta mag-inom mga higala mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ta ma-dehydrate. Kaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Umahimo ayon na mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karnig mantikaon. Dilimayo. Kumatulog ka sa gabi, kung na kay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda kag flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana kinahanglan elevated ang ulo kung naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog, mga higala, mubangon ka, hinay-hinay, yun. Dili kay mubangon dayon ka. Bili ka mo takilid sa wala for 2 minutes. Then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka takilid, dayon hinay-hinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog. Aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema aning vertigo is infection sa dalungan. So number one nga recommended nato ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even na fungal infection nga gagahitabo sa imong dalungan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imong dalungan kanang pag-inom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalungan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalungan. So muhubag na dirang vestibular kuan. System sa itong dalungan muna nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kadaadlaw. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalungan. Ang buhaton ninyo kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalungan ang cotton nga na ay D3 bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay nyo ng pikason, palitan pikason, murag i-headset ninyo na kuntabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imong dalungan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, mag D3 bio kada adlaw 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience testimonya. Ga vertigo ha, galisod og lakaw mga higala pero gainom sa D3 bio kada adlaw na tabangan. Ang D3 bio sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte.

0: Lipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa norte, and of course, Mindanao area, ang aton D3 Bayo is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kailan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: akin. Kailan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alivyo na.
8: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
10: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliyo ka na niya. Sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw. Parita na kong D3 Bayo.
11: Yung saan mo pag-inom ang kon, D3 Bayo?
10: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw d'yo kagainom?
10: Oo.
11: Pila nakakabulan nga gainom?
10: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
11: 3 years.
10: Ang D3 Bayo, mga duha na katuig, magduha na.
11: So sa imong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nga gainom ka?
10: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon kog laba nang wala ko kainom ana ni D3 Bayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo simurok ng kamang-kamang ko manig pero sa nagdig na ko og D3 Bayo maghapon-hapon kog laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
11: So mo ni mo ginatumaron?
10: Oh, D3 Bayo kapi sa buntag. DTS coping it.
11: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka ron?
10: Oh. Gamit sila ng DTX o D3 Bayo kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend Full Superman.
12: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagi.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Pag may TC para aron mo
0: aptika. Pag may TC mo. Libagalimtan kanunay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang may TC. Muli pugong mga higalas edad. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit.
1: Mighty C.
0: Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panin. Inga na kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmaiti si tamalay pugong sa edad. Oh. Pugong sa edad ba? Then, ang maiti si usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot sa effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang maiti si kadaanlaw. Patsada siya effect. O nindot siya o effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay, mawa ginang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo o maiti si naa sa pinakaluol. Unsa gani itong vertigo, gani katubang mura ka o buyod ba nga maglipong-lipong ka. Mura ka gasakay o unsana sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, buduko ka. Mura ka o ganang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ako, mag-ditribayo, mag-mighty si kadano. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, nakurakay ka, eh labing maayo. Like kaya ng mga mantikaon, ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo og mighty si naa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagdagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ila mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon. Nabinagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila, DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. No. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa ditribayo. Ginamaintain nila ang ditribayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong ditribayo, naagyod sa'y maayong nga effects atong lawas. Ato man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na to. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3-by. Kikita ko magka-senior ta, magka-edad na. Dili man ko na to malikayan nga na ay mga balatian nga muabot sa itong kinabuhi tungod sa itong panginaron. Kung ang atong lawas, bintaha-bintaha kung na ay suporta. Kay ang rule manggod ni DTX 500 ni ditribayo sa tong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas nagkinahanglan og mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood. Aron nga ligo lang atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kilig, ang atong brain. Ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na ito na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3-bio. So nindot siya sa may mga sa mga nagkaedad. Actually, ang DTX 500 usab, di malalis nga ang DTX 500 gitawag ni siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetiko ron na kay diabetes, ang the best ni mo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kadaan daw, is DTX 500. The same with mighty, si isabay ninyo na. Kung ikaw po ron, senior na, kay high blood taas, imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag nga metabolismo, dugay ka mahilisan, nakay problema sa imuntian, ang ikinahanglan ni mong imnon, di triba, you i-maintain ka daanlaw. So, muni siya ang role mga higala nga atong ginapasabot kanunay sa ato mga consumers. Actually, dili lang man kayo senior ang gainom aning ato mga products. Daga mga batanon. Daga mga batanon nga gainom og DTX 500, D3 Bio daghan, daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban dira 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw. Kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintir ka, ang ginamintain kada adlaw DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Oh, then ang kato may mga ato mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, litri bayo may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikana ng pagpainom sa litri bayo, kaya litri bayo nakuntabang sa protection sa mga kabataan again sa mga viral and bacterial infection. Layo imong imong bata sa balatian, plus makatabang pag yun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Lindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na, pwede po sa mga senior citizen. Kining ato mga products. Ang atong oras, limited kay murag mo say babay ko. Sa mga mahilig hunog kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Mo say babay ko higala. Sa gihapon, Doc Hans, lima nalo nyo nakaupo sa programang Kasayuran sa mga paglawas. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara, kuyog ta. Banga, penata!
8: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:18.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome usab sa ato usab ga programa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, may adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners nato kanon nga nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas nakadayon lang mga suking si Bihanan. Ano na sa mga sokin tigpan ninyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, and of course manggala para usab maprotektahan ang ato usab mga maayong alawas doon natin prevention da prevention mga sokin tigpan is better than cure. Dili angay kabalakan ka Dragon Mail, dili usab kabalakan mga sokin na tantik paminaw kaya niya na ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trainer pagkain o mga kapsula like a Dragon Fruit Gold dasok na kini sa ingredient nutrients like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. Mga siyang pinagalindot kayo pagsabay ninyo sa pagtawar pag-inom buntag unto hapon 1 hour after meal. At sa nagalagada iyang sakit o balatian, maprevensyon na ito ang panglawas, manama kay sakit o wala. Kay kini siya nga produkto mga higala na napamutod na sa kalaghanan nga napaka-epektibo karatisado o barato nga mapalit ninyo sa inyo ha mga soking butika. Ay magkalimut usap ang itong usap nga kapi. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix ha. With insulin plant, mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Mga igsoon nato nga coffee lover, kanina gyud ang kape nga para kaninyo para kanaton tanan. Mao kini ang pinagalindot og maayo nga classic kape kay kini siyang kape, tambal na kape pa. Amo na sa igala. Ang ato usab nga Dragon Masatsuel. With tsubaki, mapagpilian ninyo ang kahumot nini like ilang-ilang lavender o sampagita. Ang kainit o ang kahalang manutsuhot sa imong panit, lagbas sa imong hangkaunurag kaugatan. Nindot kayo nito doon ba? Varicose veins, rheumatism, arthritis. Kanisya ang haplas nga gidisin nyo pang whole body massage nanay tatay. Magabi ipapahilot mo nini. Gamit mo o Dragon Massage ay mo kalimot. Mapalit ninyo sa mga butika. Ang ato usab, mga igsoon, mga sokin at atipunan, mga busing. Ani ana sa mga ato usab, mga hard max stream coffee for men. Ang atong kape nga mo'y muhatag dugang kusok kaligon sa pagkumbati ni Mr. and Mrs. Nindot kayo ang performance mo, power higala, hatag og energy. Pag ikaw naka-hard max, max sarap, max saya. Pag ikaw nakainom sa ato ang kape nga muhatag og dugang kusog kalig-on. Anay asab ang atong Dr. Pundisop mga higala. Ay magkalimot nini ha. Ang atong Dr. Pundisop kung mawala ang katapat sa dunay mga problema sa pamanit, mga minor skin disease, up-up buniman o uban pa. Kininagyon ang para kaninyo, para ka natong tanan, Dr. Pundisop. Habag usab ang ato usab nga case skin low, power whitening soap. Mas nindot kayo mupahami sa atong paaping, mupaputi sa ato ang pamanit entero kalawasan. Habag usab mga sokin tikwan ni Dr. Pondisop. Kininagyon ang nindot kayo ng klase sabon. Ang ato usab nga panit hamis, kutis like artista ang resulta. Manay ka lang, mapalit ninyo na atong produkto. Sana ganda yung butika o pormasya. Ay mo kaulos pagpungutana kung naaba ang produkto from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay? Ay mo kalimot, higala ha? Ang ato usab nga panglawas, importante. Ngano nga naagitan ni nagkadayang sakit o balatian? Ngano nga naatan ining gitawag aga problemas abdo, problemas atay? Unsa may mga hinungdan, anadok? Daghan kayo mga pangutana. More than 95% mga sokin tigpaminaw. Ang daghan kaayog nag-antos ni ining maong klase sakit, di ba? Mao na igala kini ang naay problemas atay, naay problemas abdo, di ba? 10% to 20% sa mga adult no sa population nga high in income mga sokin to countries na naan hiini nga maong problema. Can cause inflammation sa bile duct o sa ato nga mga problema kini naay tumor, di ba? Serious na mga sokin tikmo na. Mga seryoso kay na nga mga sakit. Mana nga mga infection. Actually, base sa mga ekspertong pagtuon, adunay to duha ka klase sa maong gallstone or sakit sa atay, di ba? O daghan kaayo mo na nga importante kaayo mga sokin tibay na nga atong maprotektahan na prevensyonan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit inyo sa nagaday butika o farmasya. Basta tatak, send mention GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya, Visayas o Mindanao. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas, baskugon.
7: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas o Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
11: GX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GX Coffee Mix.
11: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
11: GTX 500, mapali sa mga butika.
14: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga-Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang GTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, saan kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang ginainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
11: GTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
15: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower.
16: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pinoodjud na.
2: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Okay, may buntas na na. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang...
6: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
7: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural laksa ka. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
9: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
9: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
8: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tang ang balatian.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebuan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: The Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetes man, high blood chad. Ipalit yung liyan na muna mong ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kay na siya yung nun kay akong mana sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Dakog yun ang tabang ang imong produkto sa non.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
3: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet. Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones Talakulabang Agunay Dabodiso. Ito yung Vitron. Okay man kayo niya. Mahayo man.
3: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanin kalimutanon. Mga naman po yung ako ang di ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka inom ko magtanong.
3: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
4: Naulian din.
5: Vitron tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Alas 9:46.
9: Morning Pasada.
10: Morning Pasada.
9: Tawag na for requests and greetings.
10: Morning Pasada.
9: Dili lang sa Star Radio.
11: Maria Bunganera. On air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada to get away with your
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan Hania Lahatog sa kinatipukan Purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan.
2: Sana
0: In today is Monday, June 1, 2026. Hala no, kapas pa sa panahon. Bakasyon pa man to, oy. Ting klase na Brigada Eskwela. Nay na crop top pala. Ito, oy. Sige mga ka-star. Uban ni ko sulod sa duwa ka oras o tunga from 9:30 AM till 12 noon mga ka-star sa programang Morning Pasada. So, kay mamasada man ko sa kahanginan, musakay sad mo sa kahanginan, okay? And please don't hesitate to call and text sa itong official call and text line, but later na kumukater. For now, akong itunol ninyo ang official call and text line sa Star Radio Tayasan. Sa itong smart line, 0969-484-5454. Again, 0969-484-5454 sa itong globe line. 0956-664-7734. Again, 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.starradio.tsn.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Poy, disad mong upan ang itong mensahe sa ako ang personal Facebook. Dihagya, Poy. Gapnod sa kawanangan, mga ka-star. And of course, live ko rin diha, mga ka-star. Okay, sige. Dini sa programang Morning Pasada, good news! From Star Radio Tayasan, from management, manghatag mi og astasan!
2: Mauba?
0: Alam mo, kuha ko sa ka-winner today. Og mao sa ka-winner. You have a chance to win 10 capsules of astasan. Okay? Wow naman!
2: Sana
0: all you have to do is to participate o maka-insakto kag tubag and of course you have a chance to win. Sige.
2: Sana
0: pero usa ra ang winner sa to ang pakulo ha. Pero if dili ka winner karon, you have a chance to win tomorrow, okay? Since niya man ta karon sa programang Morning Pasada, dayon ka mo og sakay na mo ha. Where do we travel right now? Do you want to travel all island in the Philippines? Or where do we travel? Let's explore and let's adventure. If you want a tour or I will tour you in Tayasan, you can be with me. Pero dili ko ka pa sa Apple nga ilibre ta mog sakay sa mga rides ha. Ako ra mong itor nga mao ni siya. Sakay mo diha dapita. Or pwede sad mo diri na. Oh. Ito si karang anong diri mo mo sakay na ako maglisod magani kog pas anong pila ka kilo. Kabupay mo sakay na ako. Ito oy, pwede ako ibala niyo. Pwede ako ibala ni mo or musang ay. Unsa ka haydagway na ako sa gisong ay kuni mo. Na, for sure, na imapahak. Chika ra, oy. Si pahak, si chupahak, barangay matuho. Ah, sharap po ka mo diyo, mukha agig sungay. Naaba na yung sungay nga, ibutang sa hawak. Ang sungay, ibutang yung stang kogo. Dahan. Oh, kung bala ang hisgutan, dili bala nga kuan ha. It's confidential. Kuan, kinabitang kung magbala po ta, ang bala nga gitawag nato, kana pagani ana sa buko-buko. Gakabayo, lahi po tong gakabayo sa kay speaking of gibala ka. Kana bitong naig alakaw tapos na akaga. Kung lahi po tong kabayo kay gakabayo kag gabaw meaning gadaplak. Kung bala, so gadapla ka nga pinatindog, munay gabalak, gibala ka. Sige, padayon ta sa unahan. Ako itunol ninyo ang ato ang pakuloon niyang unahan na sa ako nga pagbalik after sa Nansa. Okay, stand by.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star Radio! Oras sa Star Radio, alas 9:56.
2: Og siyempre alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
3: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nurse Product.
4: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. So, wala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
5: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CervicCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
6: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
7: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moilom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
8: Ako si Lario Comoso, bicycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kong ni patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gatong nga panahon. Dagang salamat sa landscape nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na pupong drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
9: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nang Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Erlyn o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nang Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
10: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nang Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nang Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
11: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung kuan ron sa Nang Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mga o nang pangwarta na mga lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nang Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Maria Bunangera on air.

0: 7 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Kanang mga oras gitod ganata sa Ayo Sabon na Beauty Show. Pangbagong sabon nga pang pagwapa. Skin friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Show. Pangpagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin L-lecithin collagen o mga nutrients kamoy mo paputi o mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Show. Papalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Kumusta ka by Freddy Aguilar? Okay raman ko. Pilingon! Ikaw, kumusta man ka? Okay ra ka? Kumusta man ang imong kasing-kasing? Imong kasing-kasing di agaping-ping pa bagi hapon. O imong kasing-kasing di agapula-pula pa bagi hapon. Para imong kasing-kasing di ha? Para yun, gihapong gapamping. Kapamping tungod ug alang sa paglahutay dinhi sa kalibutan. Diba?
1: Sana all.
0: Kini mo nga kanta gidalig kanato sa Astasan, Natural Pure Santon nga dunay daghan kay ni katabang pud sa to nga panlawas. Kanini maka improves of blood circulation, makatabang siya dunay high blood pressure, improves cognitive function, makatabang siya mga estudyante. Ngayon ay sa klase, improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minas og similya, lowers blood sugar, makatabang usab sa mga tao nga dunay mga diabetes, improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Anti-aging effects para magpabiling batan-on sa Manilola Iska.
1: Sana all.
0: Mabalit kini sa inyo mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit diha sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gilog Lorraine Drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasan, mapalit diha sa panimalay ni Sir Buyax. Love you, Karinal. Ayan!

0: greetings via Facebook Live, via my personal Facebook account, Gapnoj Kumanangan. Ma'am Iba Kihada, Orina of Dubai, may buntag sa tanan, especially kanima DJ Maria Amping, and God bless. Hi, Ma'am Eva. Kumusta man ikaw? You're traveling right now via train. Tamara James. Hi, DJ Maria. Play your song as Lionel Richie, Endless Love, Endless Love. Yes, I played already. Mike at Dedrex. Hello there. Yes, by Alabama, USA. Gretchen Kaliana, Psycho. Hello, sis. Hello, too. Kumusta man ikaw? Maria Del. Good morning, DJ Ping. Ay, nako. Tomorrow, James, please don't call me tomorrow, Eva. This is Michael. Ayan, Maria Del. Wow. Adot bang Ma'am Eva. O, Rina, shout out DJ sa akong anak na si Nika Nicole. Catherine Nicole nga nag-birthday karawang adlaw. Salamat, DJ. Sige. Ay, para sa anak ni Ma'am Eva. Hi, Nicole.
1: Happy birthday.
0: From Star Radio Tayasa, Nicole.
1: Happy birthday!
0: Sa pang nag-birthday today.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday today, sa gahapon, no? Sa miyagi pa mga daw belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pa mga daw advance.
1: Happy birthday!
0: And of course, sa mga nag-celebrate sa lahang mga okasyon, wedding, reunion, uban pa mga sorry-sorry dia, monsory week, sorry, uban pa mga celebration. Happy celebrating! There you go. Ni promise ko rin yung na ako itunong mga trivia. Pangutan na rin nga simple and you have a chance to win 10 capsule of us this time. Kuwara tag one winner for today. Muna kita ko, you're lucky for today. Bisan bay ka. Adiba? In English. Pero kung ano, kita may mga bisaya, may pagka-brilliant may ata. Magdating sa usaka word, daghan! Nakayong mga meneng. Even you are girl right now, you are lucky if you were a winner, okay? There you go. Ako na ito. No lang ito ang pakulo karon. Mm-hmm. Simple ra kaayo. Di rata mo lisod-lisoron. Di rata mo lisod-lisoron. Akong ito lang sa ninyo na itong call and text line. Kaya base wala ninyo makopya. Imagine 10 capsule na. Palito na niyo sa butika. Halagang 100 plus na, okay? 10 capsule. Usa na nakapad. Alright, there you go. Sa tuwang call on text line 09-69-484-5454. Sa atong club line, ako ratong gihinay. Gihinay rato na ako para ma... Oo, makopya niyo mo. 0956-664-7734. So, mauni ang ato ang pakulo karong adlawa. Since ang atong premyo, astasan. Astasan niya, astasan. Ang pangutana! Unsa ganito akong, unsa ganito akong i-premyo ninyo? Tubag! Simple kayo, diba? Di na lang kita mo lisod-lisoroy. Diba? Sige. Pwede mo mo comment diya via comment section. Pwede set mo mo tawag. Diba? Sige. Mauto akong pangutana. Unsa ganito ang akong i-premium ninyo nga 10 capsules? Easy ra kayo. Di rata mo lisod-lisoron. Oy. Hirapan kayo sa kalisod nito. Sa yun ra kaayo na. Comment na ninyo sa comment section. Pwede kaayo. Pwede sa mumutawag. Oo, sige. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdam. Stay tuned. Di nilang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan kay Basta Naka-Star. Sikat.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butiga.
4: Ako ay Roseli Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
6: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bit sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ang tao.
2: DJX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pagyan. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusam, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
4: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: Minsahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadawat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
1: Analisa Tolentino. Talap na payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
0: Bila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iha ang gibating paghangap?
1: Isa kasi man na to. Yung giparito na po Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
2: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Apare!

0: hirap pa.
1: Proof sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag Heart Max. Extreme na.
3: Donnel Bright.

night, mga ka-star. Welcome back. Welcome back. Sige, balikan nato ang atuang pakulo or pa-game sa kahanginan nga nagtangag og premyo, ha? And of course, mo din ni atong mechanics ang pinakaunang text atong call on text line or bisag call pa na or sa comment section. Oo, within the nearest of Dayasan lang, ha? Okay. Kanang occasionally inyo nga ma-claim ang Asta sign. Nanaragod na po. And of course, so ang ato ang padaugon, ang pinakaunang ni-text sa itong official call on text line or pinakaunang caller pag-ingon na ako. Bisag din ako mingon kay, at least ba? Sige. Pero pananglit po nga, ako ni tawag mga DJ niya during ma'am good po da. Matik na na. Mindset na. If ever man gani nagtingog ko diri, so di mo tawag. Oo, di ba? Pero you have a chance man po to win tomorrow. Dili ka winner ka ron, di ba? Alright, atong oras sa Pilipinas. 30 minutos ang nakalabay sa Las Jasa, Kabuntagon. Katong mga oras, getod ka na to sa Herbs, Meda Pharma. Kigimo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U-Aid, Nance Lediment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa, Caesar Vicar, Mega Manugalina, Beauty Shop. Kundiin madungog dere sa Star Radio, Tayasan Gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon o pagkahuman mo sunod ayon ang Balong The Great. Alright, atong bisitahon ang atuang official call and text line.

0: 4 days at 2644 yang tubag astasen capsule. Mhm, paki butang di ipog ko sa inyo ha nga name og address ha para ma-acknowledge pod ta mo. Mhm, sige. Good luck ni kay ako ning i-reveal sa last portion sa tuwang programang morning pasada ha. No worries. Sige, good luck ni mo 4 days at 2644. Ngalan og taga-asa. Kining mao nga programa gidalit sa kanato sa Nalencia's Cake Shop, nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gyud ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Murawat sila og order para sa okasyon, sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalencia's Cake Shop na anay mutang tapat sa Sunjo ni si Dry Goods at Trading og Blue Baker diha sa Bulongga Ita Street, Poblacion Taya sa Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Gina Lynn Villar Morado Silamni. Ang tagiya og tagdumala sa Nalencia's Cake Shop. On sa painyong gulat, bisitahan na ang Nalencia's Cake Shop kinadiha ang gipangita ni mong type sa lamian nga mga cakes. Po siya palit na ang shoutout po tang Lilith Midis and Clunar, ang assistant og tintera di ang agwapa mabiyabihon sa may Nalencia's Cakes Shop, mga ka-star. Alright, let me check sa toang Facebook Live kung naabata diri mga nanakay. Alright, may nangutana. Late tonight yata to. Paano sumali na? Anyways, all you have to do is to answer. Sige, pwede mag-comment, pwede mo tawag, pwede mag-text. Yes, hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hi.
1: Good morning.
0: How are you? Motobag ka? Unsa ganito ang akong pangutana directly? Unsa ganito nga premyo ang pwede ninyong madaugan? Ah.
1: Pero kawin sa Radyo Princess. Okay, nagulaan ko.
0: Nagsalaag ka. Asa man ka nagsalaag siya yung kasing-kasing? Asa ka nagsalaag? Ihong-hong ra, kayway nakadungog. Asa ka nagsalaag?
1: Sa kasing-kasing.

0: Tiara, gwanda.
1: Inya ko magsala agani ka pag tiniil para mabantok ka.
0: O, bakit? Ako, sir. O, sir, pangutana din mo, sir.
1: Ay, unya, natawag. Naminaw naman ka. Unya, na ako iba. Bitaw, kanang natay papremyo karon, you have a chance to win 10 capsule astasan. Layo-layo umang ka. Oh, panaglit og makadaog ka og nakikaila nga to do already. Dire pwede ra nimo yatag dagway niya po. Ay. Ay. Pero sige, Moni. Pero good luck lang ninyo ha kay if ever man gani. Ako na lang ipaagi kung makainsakto kag tubag. Ako na lang ipaagi kino-kino. Ikino-kino na ko sa box. Ana na lamang para fair play ba. At least ba nga inigkino punitago sa kabuo kay one winner per day ta until mahurot ang free giveaways nga astasan. Ang pangutana, Sir Linard. Unsa gani ang atong ipremyo sa maong pang... Unsa gani ang akong ipremyo ninyo karon? Ha? Mora na. Simple ra. Ha?
0: Astasan.
1: Oh, good luck.
0: Astasan or Rangers.
1: Ala, sige. Good luck, Linard. Go ahead sa mong greetings.
0: Okay, ano na mga business man. Good morning again, Dayan. Atanya itong drama din mga ka-star, no, Dayan. Mm. Ma'am Eva, good morning ma'am, then sa akong family dire, then sa dyan, Mr. John, something lang din, Mr. Daniel, Mr. John Le, then ni Kwan, ni Ate Jolene, the kinto din, ni Manang GN, then ni Kwan, si Demre Jus, Nagila, then ni A, ni Byron Ibai, then ni Kwan, ni Nana Erlinda, Ali, ni Tarasita, ni San.
1: All right. Unsa may imong request?
0: Katong kuan katong.
1: Mhm.
0: Katong ikaw lang at ako.
1: By Moira de la Torre. Oh, ikaw lang at ako man, hindi ikaw at ako. Sige.
0: Okay, katong English na sa katong Tagalog na sa After All of Francisco.
1: Ah, Tagalog version sa ikaw at ako. Oh, ako'y sa'yo, ikay akin. Diba, sige?
0: Oh, kata.
1: Sige, larga na ta. Basta naka-start.
0: Sikat.
1: Alright. Good luck. So, every now and then, natay chains, natay kausaban sa itong mechanic. So, sa maka-insakto og tubag for today. So, ato nang isulat. Dayon, kinu-kinuon na ito na para fair play. Para ba makaingon mo nga, agipili man ang DJ Maria, oy! Wana rin na. Kung tagalagyo ka nga winner, oy! Kung kinsa ang taga-dool nga imong friends, pwede po nimo ihatag i-favor. Kaya di so, pag kayo among ipa-LBC na siya din hani mo. Last for day, Jet. 558. Yes, hello, good morning.
2: Yes. Good morning, DJ Maria. Nakaila pa ka na ako.
1: Oh my God, Nicholas!
2: Yes,
1: hala! Kumusta man ikaw?
2: Laban pa rin sa buhay, DJ Maria.
1: Hala, kaya sa mong karo na himutang.
2: Kaya na di ako sa amlan.
1: Kusog rin Star Radio di ha?
2: Medyo, ulo ka na sa gamay, pero madara, mura, iyang gugma ba? Madara.
1: Hala, gimingan ako ni mo.
2: Ay, salamat, Idala. Gimingan na po kunin mo. Ay, hindi pa nita alpahagin akong radio dire.
1: Hala, oy. Gimingaw, chukunin mo ba kami? Ala, oy. Oy, ang sagot to ka ng next saguba. Kanang, unsaw ni, welcome back.
2: Yes.
1: Na-overwhelm, Diyo ko. Hala, oy, na-overwhelm ko sa imo very energetic voice.
2: Yes.
1: Wait sa. Every Sunday, participate o balak ha. Last dos, itaman, last dos. Na ako'y programang music.
2: Okay.
1: Ha?
2: Okay.
1: Hala, oy. Unya kay, ni atay pakulo ka ron. Andam ba kang motobag?
2: Bilang ko, layo, manggod.
1: Layo, taon. Sige lang, ay kabalaka kay. Narakoy, anonim. Hala, oy. Kanang, salamat ka, ayo ha. Nga, ni balik ka pag-connect na rin ba?
2: Ay, sa payan, nag-ibigaw.
3: Kanindot.
4: Usa baya po ni mga ka-star, usa po ni siya sa awarded balakiro kani si Nicolas Saguban, right? Yeah, oh. Yeah, may pagka...
5: Excuse me, boss.
4: May pagka...
3: Ang mga nag-iinom niya, itagahan lang, lapo dinagmay, ihatag na talento ang labo, makagadahom nilingin yung ubos niya.
4: Pang showdown, rubaning iyahag yun nga bala, kanabitaw. Ito, oy, ito, sa itong mga kaigsunang mga balakiro pag balakira, shout out kanin yung atanan kay mga talagsaon ba po na nga talento nga inyo nga na hope tan, di ba? Uy, na, naputol! Nicolas! Nicolas Capion! Muatras ko gamay, padaplin gamay. Balik og sakay. Patuyo mong kong tabi, diri. From Malabuyuk, Cebu. Tubag ni Marilyn sa Malabuyuk, Cebu. As the sign, Agor. Sige, good luck kaninyo nga tanan ha. If ever man gani po, di ikaw mabunutan, Marilyn, huwag na kay kailangan duol-duol diri ka mo rin pag, ikaw rin pagsabot ha, ikaw na kratik ha. If ever lang ha. Oh, ano rin yun na, Nicolas, saan na bangka? Where are you? Mura man kag on the wings of love. Oh, gipalit sa hangin, huwag diri na ako na pad-pad. Oh, mayro ba po ni mo sabay yung drama, Sir Leonard? Dami din siyang himuon pong kontrabida or bida. Halaga, sunod raba din siya tungod sa iyahang pagkanaas. Pag-abot din ni Tinaw. Ni Tinaw ang agas. Ang agas sa tubigikan sa sapa. Paingon dito sa baybayon na matimgas ang mga balas. Diin dito sa baybayon. Nakita ko ang iyang bayhon. Diri ka na ako nagpadulong. Wew. Barangay pitipiw, piwiwiw. Ay, asa naman to katong komentor nga barangay pitipiw, piwiwiw. Pangtang twister ang dating. Ayan. Thanks, Sir Leonard, for the greetings sa matod pang nanay Erlinda Alijo. Sige, mga kastar, balikan na tamurong taod-taod. Or na mamina sa tagpipila ka mga pahindom-dom.
6: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamalala man siya sa inyong damit, ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
8: Ay! Kagopo!
9: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
8: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
9: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
10: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
11: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Isa'y pangalim mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Toong.
13: Pila edad ni mo?
14: Sa 28.
13: So, isa'y pangalim mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya, kuan man dayon ka, murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
13: no, kuan. Sa mga yung tail?
14: Nang hubag siya maayo.
13: Nang hubag tanang
14: ikat. Kaniyang inyo, abot tiri. Huwasta sa abot tiri. Kuan?
13: Punuan sa paha.
14: Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
13: Ya, karon, okay na yung bana.
14: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
13: pa. Kailan na idadad to?
14: Kuan, 79.
13: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
14: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
13: Amigos ko, pe, ray gino.
15: Sa dalasalamat, mga idol.
16: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
17: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, og tulog. Nindot ka ayo ang epekto sa Vitron Syrup.
16: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati. dati kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pun may og non-slenement oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gishare ka nako.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
20: Many more.
19: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:55.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
4: O ganoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok, Alan, ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Welcome usab sa ato usab ka programa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, may adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadaya nilang mga sokin sa bihanan. Ano na sa mga sokin tigpaminaw nyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, and of course, mangyala para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. Doon natin prevention, da prevention mga sokin tigpaminaw is better than cure. Dili angay kabalak-an ka Dragon Mail, dili usab kabalak-an mga sokin na tantik paminaw. Kaya niya na ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trainer pagkain o mga kapsula like a Dragon Fruit Gold, dasok na kini sa ingredients nutrients like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. Muna siyang pinaganindot kayo pagsabay ninyo sa pagtawar pag-inom buntag o to hapon 1 hour after meal. At sa nagkalagada iyang sakit o balatian, mapirbensyon na ito ang panglawas, manama kay sakit o wala. Kay kini siya nga produkto mga higala, na napamutod na sa kadaghanan, nga napaka-epektibo, garantisado, ug barato nga mapalit ninyo sa inyo ha, mga soking butika. Ay magkalimot usap nga itong usap nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix, with insulin plant, mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Mga iksoon na ito, nga coffee lover, kanina yun ang kape nga para kaninyo, para kanatong tanan. Mao kini ang pinagalindot, o maayo, nga klasis kape, kay kini siyang kape, tambal na kape pa. Amo na isa, igala. Ang ito usap nga Dragon Masatsuel, with tsubaki, mapagpilian ninyo ang kahumot nini, like ilang-ilang lavender o sampagita. Ang kainit o ang kahalang manutsuhot sa imong panit, lagbas sa imong hang kaunurag kaugatan. Nindot kayo niyo, tunay ba? Varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kanisya ang haplas nga gidisin nyo, pang whole body massage nanay tatay. Magabi ipapahilot mo nini, gamit mo o Dragon Massage. Ay mo kalimot, mapalit ninyo sa mga butika. Ang ato usab, mga iksoon, mga sokin at tatipo ng mga busing. Ani ana sa mga ato usab, mga hard maxtrim coffee for men. Ang atong kape nga mo'y muhatag dugang kusok kaligon sa pagkombati ni Mr. and Mrs. Nindot kayo ang performance mo, power higala, hatag o energy. Pag ikaw naka-hard max, max sarap, max saya. Pag ikaw nakainom sa ato ang kape nga muhatag o dugang kusok kaligon. Anay asob ang atong Dr. Pungisop mga higala. Ay magkalimot nini ha. Ang atong Dr. Pungisop kung mawala yung katapat sa dunay mga problema sa pamanit, mga minor skin disease, up-up muni man o uban pa. Kininag yun ang para kaninyo, para ka natong tanan, Dr. Pungisop. Habag usab ang ato usab nga case kidlo, power whitening soap. Mas nindot kayo mupahami sa atong paaping, mupaputi sa ato ang pamanit entero kalawasan. Habag usab mga sokin, tikman Dr. Pungisop. Kininag yun ang nindot kayo nga klase sabon. Ang ato usab nga panit hamis, kutis like artista ang resulta. Manay ka lang, mapalit ninyo na atong produkto sa nagandang butika o pormasya. Ay mo kaulos pagpungutana kung naaba ang produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay, ay mo kalimot higala ha. Ang ato usab nga panglawas, importante. Nganong nga naagita ni nagkadayang sakit o balatian? Nganong naata ni ning gitawag aga problemas abdo, problemas atay? Unsa may mga hinungdan ana dok? Daghan kay mga pangutana. More than 95% mga sokin tigpaminaw ang daghan kaayog nag-antos ni ining maong klase sakit na, di ba? Mao na igala kinini ang naay problemas atay, naay problemas abdo, di ba? 10% to 20% sa mga adult, no, sa population nga high in income mga sokin to countries na naanhiin nga maong problema can cause inflammation sa bile duct o sa atong mga problema kining night tumor, di ba? Serious na mga sokin tikmo na mga seryoso kay na nga mga sakit mana nga mga infection. Actually, base sa mga ekspertong pagtuon, adunay two duha ka klase sa maong gallstone or sakit sa atay, di ba? O daghan kaayo mo na nga importante kaayo mga sokin tibay na nga atong maprotektahan na prevensyonan. Ay makalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit inyo sa nagaday butika o farmasya. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya, Visayas o Mindanao. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas, bas kugon.
5: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas o Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
9: Maria Bunangera on air!

0: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalain-laing mga sakit sama sa ubo, hilanat, sakit sa ulo og uban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa matagalan sa isang to dala sa isi media ang takna sa gabi eh. Lunis hangtod sa baloba ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Sa sog mo mapalit ang Amigos Capsule sa Moalbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badyan Butika Santo Niño sa Alegria Eid Chanchan Pharmacy og Sinoveta Pharmacy. Sa Inatilan, We Care Pharmacy, Impedge Drugstore Pharmacy, Oxalmo Pharmacy, sa Delegate Ready Pharmacy, o H&H Pharmacy, sa Malabuyok, San Joda Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Dumanao Bitoon Pharmacy, Zipora Pharmacy, sa Idis Pharmacy, Happy Drug o Crestor Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran, o diri sa Tiyasan, mapalit diha sa Aix Pharmacy, Angel Pharmacy, o Curie Pharmacy. Diyas may bago tayasan mapalit sa palimalahin sa Boyax Love You Karina. Yan mga ka-star. And of course, kini mga programa, gidalit usap ka nato sa Cheve Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday na ugtambal. Sulay og natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Cheve Essential Oil. Ang Cheve Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malanggoy leaf extract. Ang mga sagol, andun ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon ay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas, o banan og masahe. Cheve Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Cheve Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking botika o tindahan. Diri sa tayasan, mapalit diyan sa may Aix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diyan sa may Malabuyok Cebu, mapalit diyan sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Oy, sa tuangan, itubag sa call and text line. Katong last four digit 2644, please ko og butang sa imong name og address. Kung taga-asa po ka, tama-apil na to sa bunot-bunot. Mungkin sa ang winner na to for today. So, maura to akong pangutana ninyo. Oo, kung naminagin mo from the start sa to nga programa, for sure, makatubag mo. Then, valid na niyo ang tubag din. Ato na po nang i-apil sa kino-kino niyang taon-taon. Okay? So, onsa man gyud ang akong ipremyo ninyo? Amo na siya. Onsa nga capsule? Okay?
1: Sana oo.
0: Oo, na-end ang live na ako sa Facebook. Naka-copyright lang yung tingali ko.
1: Sana oo.
0: Sige, you have to do. You can call or text sa itong official call on text line. Para masinmemahin mo na kang atong lucky winner for today. Again, sa itong smart line, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. At ang bisitaw ng itong Facebook Live dere, kung kinsa pa ang nanakay dere, nag-ipit-ipit na ba ang tanan? Yup, and of course, sige. Ato ni bisitahon. Oy, shout out ay ko ni Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, nagipakusgan nila ang ilahang monitor karon. Salamat kaayo. Hi ni Annalyn, ang bunso diha, Sir Albert, Ma'am Nili Alijo Altate, Sir Doming Kalumba, shout out. Be safe. Ingat po kayo na itay. Salamat ng marami. And of course, ni Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Crestita Abdelmonte, hello. Sa mga Hinoo family, shout out ni Timirna. Hinoo, kaubang di boy, sabana sa pera, mamay may Hinoo. Sir Soy, ni Ma'am Gasparita, di ha, shout out. Kumusta ang all? And of course, ni Kapitana Ayan Tirano, dire sa may barangay Kabulutan. Ang siya yung mga Tosino Girls, Lavenders. Maayong pagtuhog-tuhog. Kumusta man ang pagtuhog ninyo diha sa mga sudan? Lami kayo. Sige, shout out. Kajusi Kwi Abra, diha sa may kang kaandog kabulutan. Kumusta man sa itong mga PNP officers, mga staffs diha, BFP staffs, sa mga nagkadaya, mga departamento sa itong pang-gobyerno, mga ahensya, And of course, mga nagkarayong mga small and big establishments owner, mga sales lady, salesman, na mga nagkarayong mga stall owners diyan sa May Tayasan Public Market, o sa tuwang mga kasilingan ng mga kasikbet, ha? Atong balikan si last four days at 558. Oh, yeah, salo. Good morning again, Nicholas.
2: Yes. AJ Maria, may balik. Nalopat na ako sa cellphone.
0: Binako nito pa, manggod ka. Bali na kung hawid ni mo.
2: Pwede ko ni mo mahawire.
0: Oo. Sama, bakit ka?
2: Sama sa pagbati. Don't you say hawiran.
0: Nga nung wadyog ka mo kapyot. Nga nung nagpabuhi man ka.
2: DJ Maria kay. Oo. Mukapyot ako sa inyo ha, mga kasing-kasing.
0: Agoy, lisod kapyotan ang akong kasing-kasing, Nicolás. Ang akong kasing-kasing na bantok.
2: Wala. Apandisan ba man?
0: Oo.
2: Panindamutan ko gihapon.
0: Oo.
2: Nga dili magsakit kini nga akong dugan.
0: Agay.
2: Kamot niya ang kasing-kasing nga lisod kapyotan.
0: Uh-huh.
2: Ang ita na laglay na kapyotan na ron mo. Sayo sa kalipay gining galamhan.
0: Pero ikasakit na akong mukapyot ako sa lain. Tungod kay dili ako makaako sa pagsudong sa imong kasing-kasing. Tungod ikaw ang nagapabilin. Samtang gipanuhot ako dito sa Dublin. Nicholas!
2: Yes, DJ Maria!
0: Di ba tabang? Anyways, love you sa imong mga greetings!
2: Hello, sa imong DJ Maria, may buntag o sa imong mga kaubanan diya sa may Star Radio Tayasan! Onya, good morning po ni Ma'am Eva Orina sa may Dubai!
0: Yeah.
2: Onya, good morning po sa ito kita yung imong caller, DJ Maria nga.
0: Nga?
2: Kanang Americano?
3: Excuse me, boss.
0: Oh, sige. Ipaila-ilati ka. Mike, Diderex, somebody greeted you on air?
2: Yes.
0: Uh-huh. Mike, Diderex, somebody greeted you on air? One of our listeners here?
2: Yes.
0: Yeah.
2: Isa nga na, DJ Maria.
0: Mike? Yeah, Mike, Diderex.
2: Yes. Sir Mike, good morning. I hope you're doing good right now.
0: Oh, it's evening there because we are ahead 13 hours from... yeah.
2: So...
0: There is evening. There yes. is... There
2: good
0: is,
2: evening, Sir Mike. I hope you're doing good right now.
0: Alright.
2: I'm happy that there is American citizen listening to...
0: Yeah.
2: DJ Maria, my longtime friend.
0: All right. Okay, Mike Diderex, somebody greeted you on air. I hope you're doing right now good. See that?
2: Katong ko sa ining lisa, DJ Maria, kanang... Mabilunitan ka
0: po na ako yung taon. Oh, dugangi. Kaya ako po nagdugang po kong panghagpat yun dito sa Kahumayan.
2: Mamalik ko sa in-English dito sa pita para sa ating kasokol.
0: Ay, kabala ka kay magdungan na dito panguhul. Ay, kabala ka. Sige.
2: Pukong i-greet si Bebay Lena diya sa may dumanog si Bo. Good morning diya, Brad Lena.
0: Okay.
2: Yeah. Ayun tayo kuan. Makapit po ko sa inyo ang dramang duha.
0: Sige, ato na nga. For now, naamang gumigi kuan nga episode. Ugma, iapinta ka. Okay, rani mo, Ugma?
2: Niya, ang sama ito pagkuhan. Kay, manamay na makapractice po tayo sa Diring Dapita. Kay, basing pagkasinayok sa Diring Dapita po.
0: Walay problema. Kay, drama on the spot on air segment man eh. Waratay script isi na tagpantaminaway. Anyways, sige lagi, connect lang tika ha, para mas makuha po na ito ang quality sa tingog o ang iyong background diha nga area, okay?
2: Okay. Sige. Onya, natunan na lang namina ako sa Star Radio. Good morning. Yung request ko ni si Maria pasig maapas pa.
0: Yes, kaya pa. On say title?
2: Kuan, kaning pertimbog ata ng kantaha kay pasan ko ang daigdig. Pasaron ko nita.
0: Pasan ko ang daigdig, pertimbog ata. Kitang duha ang mupasan ani. Agaray, oy.
4: Agay, kasakit.
0: Sige, Nicolás. Salamat ka ay sa mga pag-participate sa programang Morning Pasada.
2: Salamat. Salamat po kayo, Maria.
0: All right. so long. Okay.
2: Abi kita ko ni mo balik na diyon.
0: Ala oy. Nya sige, mula rin na ta basta naka-star.
2: Basta naka-star. Chika.
0: Ayan. Bongga. Sige mga ka-star, balik ta. Karong taot-taot para sa Drama on the Spot on Air segment together with Leonard and
3: Maria Bunganera.
0: Stand by.
5: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badya sa lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gasto ho matag adlaw dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500 mabilis sa mga butika. G3 Bayo mabibilis sa mga butika. GTX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulog sa buntag tulog sa gabi.

0: 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa subuh. Dili ka mo mag-inusara.
1: Yes guys, may kontak ko na ako karon diri sa Tayas San Negros Oriental. Hey, usa ka interview ko diri sa kananay. No nga yo sir, sa Amigos Coffee. Ang kisay pangani mo nay.
2: Meron na bro.
1: Pilay na nay kusga nay.
2: Sa sinta.
1: Lugay na kada gamit ug Amigos Coffee nay.
2: Lugay dugay na gid pagsuwan ani.
1: Pagsubot sa kodo. Para ni gamit magagamit ug coffee nay sa may mong gigamitan.
2: Sa kong high blood, sa kong ban high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lang 130 over 80.
1: Okay, sa una dai lang.
2: 180, 100.
1: Money, money, money, sure di mo.
2: Sa kanang pagpara sa high blood.
1: Karon wala na dai lagi.
2: Wala, wala jud.
1: Kana ra Amigos Coffee. So, pero minsa na kanang ginom na pagbilar ka tuig.
2: Wala pa tuig. Dota ra man among kuan.
1: Asa na pwede diri sa Tayas nay.
2: Matuo.
1: Barangay.
2: Barangay.
1: Sa mga nang sa ikasulti mo nila nay.
2: Ah, dili magamit sila ani aron makabalo sila nga maayo sa lawas.
1: Ayo
2: kita ngomong sama tuh. Sudah sama tuh idol. Kami

0: Advertise, RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nag-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapatamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live
2: more. Pasermin sila yagan, tagapur press, kung layagan nila yan, kaya nila tuhor, kaling sidik pangihe, kada oras, o nagaling usay, wapay, usap ka oras, lakot, kung kagawal, kung kalo, kung sayang, kasiyang pangihe, sa usap kagabi, naroso, nagwit yung program, sa panginom na ko, Dragon Pro, Pirbal Capsule, nagkanam ka na, o, ang usapos, kasi yung kailan mo, at natukog kasi yas, sa sulod sa tulog kabupan akong, panginom sa Dragon Pro, Pirbal Capsule, natin, pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, taluhan lang, antukaroon rin, yun na nakayang pipitibig tayo, ang ako ikaw, ang sa mga kaitsura ng palaminaw, i-mintin lang ang Dragon Pro, Pirbal Capsule, Dragon Pro Plus, mag 12 pesos na makapalit sa namitika ko, magpapasya sa inyong malugaw.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.

0: Mall beside the Barangay Outpost. Bantayan Tumaguete, fronting RM Guesthouse and Comal Extension, just in front of the new bridge. Free tourism reservation. Please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Lines Tumaguete Pension House.
1: Agi. Nang sakit na, sakit ang likod, sakit ilihok ang muscles. Wag na ako'y muscle cramps. Hasta ako liog, ni Steve Mac, nasa siguro. Uy, pagtaro din ha, kabata ko nilang paraan ha. Uy, di ka magpupusan siya kahapon. Pag uli, napasa ko rin tukulan, dalang panungot siguro. Oh, ikaw na lang, kayo kabalang kakain ako'y pasulay gamit nila. Ah, ikaw na ba kung binuangan ha? Uy, ang kihatan din mo, mausan niya ang nagkama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Hindi ka mabahay. Mabuhag yung sumana, Dragon Herbal Oil with Sabaki. Ilan ni Dragon Fruit Powder, Sabaki Oil, Gallon Powder, Dates, Moringa Seed Oil, Ordinary Fruit Powder, Ginger Oil. Dragana din ingredients, anino. Alangan para sigurado, mahal mong resulta. Padala ko today, dahil wow! Dragon Herbal Oil with Sabaki. Pwede sa dinisa, ayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katulkatol, insect bites, o minor sprain of strain. Wala ba? Bongga ang Dragon Herbal Oil with Sabaki. Uwasan ang magkadi ba din mo sa linaw gamit ang Dragon Herbal Oil with Sabaki? Sulit ikaw na ko, pero ganahan ko. Akong palangga, mukha plus na ko. Ulihod sana ko, ha? Dragon Herbal Oil with Sabaki. Ang hapas na mutang-tani sa panuot o sakit-sakit sa ibang lawas. Pabalik sa mabutigas sa inyong lugar.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lights, camera, action.

0: Karon pa nagdinga kang gabun og bila. Pero dili kami tingali ang tanan.
1: Nagiyak-dagi mo ganda nila mo. Tungke, tapang gusto naman si Kapay Burnok.
0: Kumusta naman kahanga tong payag dito? O baka matumpag ang ato ang bayag?
1: Ayok ka pala ka. Kay, huwag nga, maadak rito.
0: Kumusta ka ha ang buslot na tong ato? Lingawon bayagid ko dito. Pero, ngano bang mahadlok mantang mo balik dito, ato aman sa to? Mulali na tadirigikan sa kalula.
1: Mga na, kaya pa saan
0: mo. Oh, ato na day mo. Ato na day mo, Ross. Diyan. Sige lang. Mag-anyan. Bata na tas payag. Sige. Ato sa niya. Pag-ampeng mo ha, pag-ampeng!

0: di para di ko tigawin ako. Pero nakaka-time ka na ako. Ha? Sige, sulod pa din sa alam. Oras na makasulod mo din sa poder na ako. May kayo, sige, video.
1: Kailan naman nag-away na mo?
0: Ikaw, makikaway ka na ako?
1: Kung pwede naman niya akong bitch, ito makakao. Akong buwasan nga kumira ko. Sana kita pala lang ito.
0: Ang sabi niyo?
1: Ay, masyadong pagigyan. Pero ano kung
0: bigyan mo? Masyadong kondisyon.

0: Charlie Bynes. Mama Case forgot that girl can always avoid a drum on the spot in their segment.
1: Ang Shiva Essential Oil ay kawas magratuan ng sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pepita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng marungay tree. Extracted oil galing sa ruin glabo o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingat ang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagbabalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhinyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuog gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhinyero na konsepto ng isang produkto ng pahit sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusuro upang makamit ang pinakamahusay na tinta, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman na pinakati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkaruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang ilanan na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mamaho at mabilis na makakapaginhawa sa mga may mga masasakit na likod, masasabing ting, braso, sa mga daliig at sa ating mga balikat. Ipahid dito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isbas, motosiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang punagan. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng yunas sa mga kagat ng lamok, ipis,
2: surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bag.

0: Go tayasa ni Cross Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog nako aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila nako kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
5: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapagdasi.
4: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog na kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
9: Na po si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product. Nance capsule you eat o coffee gipalit na ako para sa akong papa kaya akong papa nana siya ay kanang arthritis monthly ko na akong ginakuan sa akong papa ginatake ni yatay hiyang man siya sa Prada kanang okay ang gibati kanang nurtid siya ang result sa iya ha salamat kay kanang Prada o salamat ati Arlene salamat kay ma
5: Maria Bunangera on air.

0: welcome back and mga ka-story sa programang Morning Pasada. This is the last portion of our program. Last portion is ito nga program. Karong taon-taon na si Baybay na punta sa kahanginan, mga ka-story. Okay. Paspas kayong oras sama sa kapaspas nga, kumbaga, anyways, mga ka-star, so, nisahat bang kukunin nyo nga, karon sa last portion ako i-reveal ang winner. So, muray, dili pa na ako ma-reveal karon. I think, ugma na lang na ako ma-reveal. Kay naay sakto nga tubag, pero wamang gunihatag o address o ngalan. Oo, dayon, ang valid na to, si Leonard o si Marilyn sa Malabuyok. Tinayusap po diya nga kuan. Sige lang, ugma, dugang nga natong pakulo, dayon, i-ruffle na ko para sa duha atong kuhaon o mga winner. Ano na lamang ha? At ang ininyo, kay nagsugod na pod mi diri sa Star Radio og pagbanghatag og asta sana. Oh, og maatangin ninyo. Karon dili ko ka reveal og winner for now. Kay medyo dili ka ita ka butang sa mga participant kay dili man kumpleto ang detalye. Para sa basin mo yun ba nga wala man kuno appeal. Vita, para man sad gid ninyo ha. Salamat kay sa sponsor Asta sa Natural Pure Santon. Sige, pag-game gyapon ta og mapuhon ha. Ay kabalaka katong nito bag sa karon og sakto, apil na sa raffle og mapuhon. So instead usa to ang raffle every day, so og magulpiho na to duha ka winner atong kuwaon. Alright mga ka-stars, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo sa tuwa mga sponsor. Shout out dito Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai, our sponsor, personal sponsor. Take Entra Juice, kadagan po itang benepisyo nga makuhaan niya. Mauing i-connect lang niya si Ma'am Eva via Facebook account Eva Space Q Space Arena. And andam gina siya matunol og mga detalye on saan nga mag-extra income po ka. Salamat kayo sa Herbs Meda Pharma, Chef by Essential Oil Jewelry Customized sa Printing Services, Amigos Capsule, Analentious Cake Shop, Ayos Sabona Beauty Shop, Asta Shine. Ayan, dagan kayong salamat. Alright, and sa itong mga suking tigpaminaon, sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon, Saiko, Labrador Family, and of course sa mga pamilyang Baldado, Martin, Martel, Enesio, Kalumba, Kalyao, Pontero, shout out sa mga Amihoy, Bakiel, Tanayed, shout out kaninyo nga tanan, Ma'am Jen, Sir Dico na pabaga, shout out Dong Chinicon, Day Jenica, hello, oh my nga pagpamina. Alright, sige.
1: Sana all.
0: Hinaot nga naana mo diha sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay or else kung nagbalon mo, pagkauna mo, kay ting paniot to na.
1: Sana
0: oo, much better ginang natay sulod-sulod sa tonga bag. Diba? Kibula gutom mo. Hala! Kuuta. Imo nang kuuton. Dayon mo kauna ka. Uy, yesterday, Bebeto requested a song ni Kaubang nga D-Boy, Hinoo. Shout out kaninyo, Timur na Hinoo. Ayan, yesterday. Dagan ba ni siyang ipang prepare nga mga kanta nga, igre-request diri. Thank you so much, mga suking take paminaw. Hangtudog mapuhon sa mga istasyon sa mga programa. Ayan, mga ka-star. Ogman na putpuhon. Singalan sa mga station manager. So, ayan na niya lahat ang sige natin po kang pulsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, hapon kinilang si
2: Maria Bunangera.
0: Ako may ingon, bisa na lukapa ka man, barug og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan ni Jay. The rest of your lunch. May pagpaniyo bye-bye. Ang pingo gampo. I love you.
3: I'm not half the man I used to be.
2: Bringing you the latest news. Latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 11.
4: 58.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ug karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
8: yes,
7: din ha, Doc.
8: Yes, maayo usab nga adlaw ka Dragon
7: yes,
8: Mill.
7: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme juni si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally Doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw mga suking tigpaminaw atong ipadayon Doc no ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og ayon no 5% pwede adlaw ayon kalimot loyang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab

ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tipinaw, nga pwede ninyo ang laon lang sa pag-inom, no? Na mapalit ninyo sa nagkanyang butika at pharmacy, mga kaulaw, mga sokin tipinaw. Kahit kung trabaho, ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang magawas, nako kay tabang ni sa mga sports, no? Mga sokin tipinaw, Dragon Milk, yes. Nako kay nig tabang, nako kay nig papel, ang ato ang produkto kay naadri ang loya ang dilaw, no? Nga makatabang sa ilahang, pag panglihok, nako kayo o katabang, ginun na siya potasyon, 3%, no? Ang potasyon, mga sokin tipinaw, na naasa loya ang dilaw. Pagkalaon lang pwede, no? Nemo siya gamiton, alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ang mga sokin tipinaw. Kaya ang color active, aktibo po kayo, no? Ano na siya antioxidant, na muhatag dugang kusok, mga sokin tipinaw, anti-inflammatory, immunity, kana idala, kana asa to ang produkto, kana asa to ang Hardmax Slim Coffee for Men, na mapalit nyo,

0: ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance to alam. Yes. Na ninyo wala na experience, okay. Karon ma-experience ninyo dinyo mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Para sa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay yes. Available na sa market to alam, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din, ha? Pangitaa ang produkto sa Dragon Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Pagkakasabi ng mga, kung kasi wala na, sabayong panglasa, pero sabat yan sa inyong pagpaginaw.

0: na dili sa drugas. Sige bay, magdula sa big sipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
0: Unta nga ang pagpamaligya o paggamit.
2: Journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang Digbaminaw? Dali ra kayong panahon, no? Imagine ka murag bag-ulang unya June 1 na pudayon. Nakadali gyud kay panahon. Unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Welcome sa programang Tudling sa mga Garay. Amo man atong sabot kay di man ka outro ni atong sabot nga every first day of the month basta di lang matunong Sabado ug Domingo, mao ginaiting proclaim nato sa mga winners. Sa atong balak writing contest sa nakalabay nga bulan. Unang ako'y choice karon. No? Kinahanglan ako i-proclaim ang winner sa month of May sa atong balak writing contest. So akong iyong nag-proclaim karon ang third, sa 1,000 may madawat ani. Isunod na to ang second kay 2,000 may madawat ani. Ug ma na lang pud ay nato i-proclaim ang kampion katong makadawat og 3,000. Pero kani atong programang Tudling sa mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pud. Oh, di pud magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Wani kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus. Adi gyud ka magmahayan na. Tapis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kayo na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot gyud sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mauna nga din. Ako maglangan eh. Anong dugay-dugayon pa man ato eh. Ato nang i-proclaim ang third prize winner sa month of May sa Balak Writing Contest sa Tudling sa mga Garay. Ato nang i-congratulate, no, si Sonia Alderiti. Tagamati City, Davao Oriental, na nakakuha sa third prize o sa 1,000 pesos gikan sa ni Attorney Marlo Bangkoro, congressman sa 1st District of Sambuanga, Sibugay. Ato ning hatagan o ginabuhi ang iyang balak na nakakuha sa third prize mga pinalanggang Tigpaminaw. Takumon kuman kining mga ngabil gikan sa pagsangpit sa imong pangan. Laksion ko man ikaw ning naghuot kong dunghan. Aban sa gihapon padayon ko ikaw nga mahinumduman. Uban sa bayhon mong walay kaposlanan. Naitos na kining luha ko sa tumang paghinila. Kung manumbalik sa alimpatakan ang mga saad mong bakak. Nanumpa ka nga ikaw kanako kanunayng mag-aaga. Aban nahisama sa usa ka tunob. Nga ang bugtong nahibilin, mao na lang ang usa ka lapak. Nganong gidani mo ako sa tamis mong mga talidhay? Gisaad mo nga uban kanimo maangkon ko ang lunlon kalibay. Apan nganong karon na ulipo naman ako sa mga pagmahay? Nagbakho sa hilom sa kagulanan nagsapnay. Nganong dili ka man mapapas ning akong hunahuna? Naunta sa walay ko kaluoy kanako ikaw man mibiya. Gitalikdan mo ang mga saad ug mga panumpa. sa laing bathala gipakli mo ang imong pagpangga. Pahawa sa kong handurawan panahon sa kagabion. Ayaw tugawa ang nahinano kong katulugon. Dinako buot kanimo pa mahinumdum. Ayaw babagi ang gitinguha ko nga magmalipayo. Papahuaya na kininguna-huna akong nagduhiraw. Sa akong damgo ayaw na pagbalik o ayaw na pagduaw. Tanan kong kasakit sa kahitasan ko na gipahungaw. Kalimtan ko na ang tanan, pinaagi sa pagpanghupaw. Ah, di ba? Third prize winner ni Sunia Aldiriti, Mati City, Davao Oriental. Duaw paghanduraw, makadawat og 1,000 pesos sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy, iniibig ko'y nakatali na paita. Pait gina. Oh, kay sakit nang sinabi. Na? Kan ba kanang kung gusto bito kag haplas nga walay kaparehas, kanang ma-enjoy nimo ayang kay epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gi ka magmahay. Eh, grabe kaayo ka epektibo nang mao nga haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Nakasoy man ka aning kalabot aning unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
2: Oh.
1: Sige, atong pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental Care.
1: Unsa so, may atong nabantayan aning paggamit aning kuan? Wonder Herbal Oil.
2: Nakaduwag mangod ko sa aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipanghaplas. Unya kanya akong ginauan ako sir. Etong ko pirmi ko gutom.
1: Gutom ka pirmi.
2: Kung kalupay yun ba? Bisag mukaon ko sir. Lupay lang japon kaayo.
1: Mm-hmm.
2: Na utong ipalit ko sa parmasya.
1: Mm-hmm.
2: Na ulian lang akong kuan sir. Lang akong kapuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Akong mga lawas sa sir. Ang puro-puro.
1: Mm-hmm. O sa'yo mag-iaplas? Kanina yung mag-iaplas?
2: Na ulian na doon. Wala na akong dibati nga kato akong ginawaan, anak kong mga binhod,
1: mm-hmm.
2: wala na kayang haplat ko sa Wonder Herbal Oil. Salamat sa Ginoo sir nga gitutulan ko aning haplat kay daghan na gidhas akong gidang pero wala gid ko na uwi. Ang kanira yung Wonder Herbal Oil na uyan sir.
0: Adya muna, Wonder Herbal Oil gyud nakapaulian ya. Tinindota kayo. Abrayan ya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mao ni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita, paminawan testimonya.
3: Timo ni ka, unsa may experience mo sa Animal Vita dens?
4: Sa Animal Vita daw baga gyud ya kay. Iyo kay mo. Eh, ta kay ko kay kan na. Kon mo dugot kan ang wala wa ati man kita ko kay.
1: Hmm.
4: Kay di nga sobi ang ninya mo.
1: Hmm.
4: Wala to kay dad, eh wala tanda ko wa mo Animal Vita sa labon ko to 800 dapat.
1: Ayun.
4: Eh, painom na wa to kay guys. Sana
3: so imo baka pertiniwanga unya gigamit ang Animal Vita mao to nga mitambok na. Ha?
4: Amang baho sir.
3: Inyong baboy.
4: Iwang
3: gapon.
4: Nagurog to kayo, nagurog ito siya kayo guys, kanang marubugat ba?
3: Nagurog na yun?
4: Okay, murag nabugat yun siya din, kay ura na timanan din. Buwan na to, ipainom na ako to, ganyan ba ito kayo guys?
3: Naulian?
4: Mga, o naulian kita kayo guys, mga ilang ka, turukadlo kita kayo guys, kay may na kita ang iyang buwan.
3: Nibalik na sa normal.
4: Nibalik na normal?
3: Sige, salamat kay Teng.
4: Salamat po kayo.
3: Dinis Inting, mga kasama, salamat kayo.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Blast. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Banaba og mangustin. Muna epektibo, yung gayo.
1: Kumasama ng iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus. Lugay na ka nakapalit.
5: O, diya sa kuwan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag? Mm.
5: Oh, sa Arif Drilling ba, sa Maramag.
1: Ah. Ah, pila nakakabula na kagamitan na?
5: Wow, 20 kadlaw naman dihalin na kung inom.
1: Ah, kuha na, hapit na magbulan.
5: Oo, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang imong paggamit?
5: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, puno mo na kuntiyan din, may motong gagamit din ang suhan. Primero inom na ako, tulog ka buhok, 3 times a day, pag 4 days, nag 2 times a day na bugo.
1: Oo.
5: And karon, nag-1 sa day na lang.
1: Ah, 1 sa day. Unya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
5: Diyos namang kumabilar, kaya magsigil mo pangihi itong magabihibitam, sige mata-mata, di na magbalik ka igdolog eh.
1: Hmm.
5: Mangihi ko, gagmay lamang kayo.
1: Hmm. Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
5: Oo, gagmay ka ito na. Pero mata ko, kaglao na mo na, mangihi lang ko.
1: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
5: Oo.
1: Padayon lang og gamit ang Wonder Banaba Plus, sir.
5: Oo, mo lang kung ikuan ron, gi-maintenance lang, wasardi na lang eh. May naman akong kuan.
1: Imong pangalan, sir?
5: Alin.
1: Alin.
5: Taga-diri sa Bukuan, Maramag.
1: Taga-Maramag, Bukidon. Okay, salamat kayo.
0: Mauna, no, ang atong Wonder Banaba Plus. Shout out Kuya Card sa kong buddy Risti Anlikaw, taga Kisulon. Kuya, pag-aray ko sa mga friends silang Tilma Maglasang, yan na, Dudong Maglasang, Katilin Chavez, Katilin o Caitlin, Lani Daginlay, Ima o Cariza, Maymay Martil o Sunny Sokairi, Maricel Monieba, Veneraline Asutigi o si Orly Kim Talian, Animbaya, si GC Sukong o Borok 13, Poblacion Valencia. Salamat sa pagbasa, request kong song Mr. Lonely. Garay kay Bandi Alinday, gikan ni CDO. Garay ko dia sitio Katugupan, kay Col Dudoy, Tilisa, Itabis, o kay Ziarena, Hilin at Mark Anthony. Sila dia Siargao, gikan kay Ati Doors. Dagang salamat, Kuya Cardo. Nya kadang Vitron. Ay mo galimot na kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mogamit kita ning produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggan tig paminaw, ha? Ay paminaw ta na may testimonya aning Vitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
6: Kuan ni sa baby mangandag tagda datal bukay lan tanggal ito din. Ay kini mo ang anak mo ko sir, sudan na ko siya Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Turun tutul kay mo gid tapos kailangan kay sa matulog. Pag may pagya siya gini mo patulog.
1: Mm-hmm. 7 months na siya?
6: 7 months na. Lagtik ka ayo. Eh, pwede yung langasa.
1: Langas, pagit ka ayo. Pwede na sa madulaan?
6: Madula agad siya, sir.
1: Sugod nga imong napagamit aning Vitron Drops?
6: Oh, gitan sa 105. Salamat po sa Vitron Drops. Atong anak, lagtik ka ayo nga. Price pa yun.
0: Una, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron Syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old, kay kanay imong anak. Ha, kanay imong anak ang nagamit, the best na. Paminawa, paminaw itong testimonya na gamit itong Vitron Syrup, mga pinalanggan ting paminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
7: Ako si P. Bacolio, Purok Dos, Miranda, Manolo Portis, Bukidnon.
1: Sa may atong nabantayan, aning paggamit, aning kuan ma'am, kaning produkto?
7: Kining produkto nga kuan, Vitron Syrup para sa akong mga apo. Tawa pa na ako magamit ang Vitron Syrup sa akong mga apo. Dili hingaon, unya matulog, alas 10 na sa gabi ay makatulog, alas 10 media pa yung alas 11.
1: Dugay kay mga tulog, kay magsigil. Og dula.
7: Sigitan
1: og TV. Unya.
7: Magdula sa cellphone.
1: Unya karon sa dihang nga imo nang napagamit aning Vitron Syrup, unsa man imong nabantayan sa ilaha?
7: Kapag gamit na ako sa Vitron Syrup, askil na kaayo. Kusog na magliok-liok. Mura na akin yung ako nga 5 anyos, mura naglaki og lihok.
1: Unsa man na, babae?
7: Babae. Unya, sayo na matulog. Unya, dili na ako magpabiya og baho sa kaldero kay magsige magpangayo. Unya, santuog ka ng dili ka kumpito ang inisurihan. Lito ka ng tabi na kaayo. Unya, kinipong iyang maguwang, timi-timi po mukaon. Karong nga, akong wag Vitron, gipatumar og Vitron, ay daghan na kinanan. Buyag nagkaon. O maura na kung ikasurya sa Vitron, o katong wala pa makagamit, magamit yung silag Vitron.
0: Ingon anak, kanindot, kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet, maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apal si lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
8: Linda Rambuan, nagpuyo sa Bugo, Sontek. Nakasinati po po kayuhan sa Vitron tablet. Nagpasalamat yun po sa Vitron tablet kay sabihang dili ko makatulog. Pag inom na ko ang Vitron tablet, kaya diha makatulog na ko. Maayo na nga po ang pagpahulay sa kagabion. And maayo na po akong taon. Dayon, pag inom po na ko ang Vitron tablet, nawala na nga po ang mga sakit-sakit. Maayo na yun. Basta maayo yun siya.
9: Magpasalamat ako sa inyong anak at ang mga ginayon mo. Bistumento sa inyong paranama. Kulihan ko na po ang mga sakit. Maayo na naayos tayo makubawaan mo ng mga tampal sa maling Vitron tablet. Maayo siya kami ito.
10: Ona, ayon anak kanindot ang Vitron tablet. Kaya kang always give me na minaw ni mo pag-shoutout sa musilingan. Silang Bulldog sa Bala, Berta de Suyo, Charlie Labigan. Ikaw si Kamay sa Maiyaw Kugon, Bugo City. For power sa mong programa, God bless, salamat. Dapat imbayalan ko sa Macam Family. Salva Family, Viga Family, especially sa akong palangga na si Giselle Macam. Sa May Usminia, sa Buanga del Norte. Salamat from Loverboy. Ito na ko, Kisaot Family, Sobia Family, o Singsan Family from Basilan. Shoutout ko din sa Burnay Gitago, ng Misamis Oriental, ng Nunoy, Gina Dagat. From Kuni Dagat, may request kong song pusong bato. Salamat and God bless. Ayaw mong kalimot sa ito ang Wonder Car Joker. Ang ito mag-insunan niya nga. Medyo problematic na inyong blood pressure kay taas kayo. Mga na'y atong himnon para nga dita. Try door ka ng blood pressure. O, kanang Juander Kaljuke, katabang ano, harapan tulaw, punin magbantulis sila nasa mulawas. Kanapun Juander Himuid na to, katulay mga kulon problem, katulay mga almoranas, no, kulon problem mga almoranas. Juander Himuid ang atong katapatan, ha? O niya, katupang itong mga kaigsunan nga, may likog kape, o niya, mutaas ang sugar o magkape, asiditin mo taas, no? O, ang kutukutuloy mo hapdos, muna mo gamit ka, Juander Herbal Coffee. Ay, gamitan mo ka ng, ato, produkto nga Juander Herbal Coffee, ang imdota na yun. Ibat ka na itong produkto nga Juander Herbal Coffee. Ha, rita sa balik, ito ni, kumasaw ni, tiwas ni mga greetings ni, Kuya Calvino, Binis Antilim, kauman akong bandang, Papa, shoutout Kuya Smarita Family. Marites Family, Kuya shoutout ko sa mga Libradilla Family, ang mga ginikanan ako na sa Mindanao. Tansin, si Papa Piling, shoutout ko sa pamilyang Andrade, Nader Gastayunson, Hersalia, Largo Family.
0: Shoutout si Marlon Andrade from Laak, Davao de Oro. Pakigreet ko sa akong tanang mga igagaw diya sa Pagawan, Mantikaw, sa Inanod Family, Bacleon Family, Habutay Family, kang Papa Nitoy o Mama Sita, Papa Sam o Mama Hinia. Greetings from Dudong, Inanod, Obiligan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much, mga pinalanggang tigpaminaw. Sige, sige. Ari na ta sa ato ang kuano gininiang second prize winner kay 2000 bian ihatag sa mga kabubuton sa RSV Life Care Marketing Incorporated kaning atong second prize sa mga pinalanggang tigpamina. Congratulations kang Junito Apilan taga Barangay Bernard Clarin Misamis Occidental. Ang title siyang balak naguluhan Handurawan. Ako ni hatagan og kinabuhi. Agong pag-inusara, gipangita ko ikaw. Gilantaw ko ang kabukiran, ang kapatagang lunhaw. Kalasangan gisuhid tungod sa gibating kamingaw. Aron ikaw makita og kalipay mo patigmamaw. Taliwala sa maputi malinawng kapanganuran. Lahos sa mga naglupad, nagmayang kalanggaman. Masulubong gipasuroy, nagpangitang tinanawan. Hain ka na mahal. Lipaya ang nagsubo kong dungan. Ah, anaa ka na di ay sa nagdaganas nga busay. Kaanyag mo milutaw sa mapahiyumong panagway. Sa imong pagpakita kasubo ning dunghan gihupay. Sanglit ikaw nga awit nga sa kanunay gilahilay. Kuyog ka na ko mahal awitong sa luma sa gugma. Kamingaw hupayon kaysa kasing-kasing giamuma. Pagbating lunsay, dalisay og putli nga way sama. Ang bathala nga panalangin, bahandi na tundo. Dali, latasunta ang nagpangamay nga kasapaan. Taliday ipalanog sa nagbuntaog nga kabungturan. Buhatong gingharian ang sadamgo nga kalibutan. Diin kita lamang duha ang sa ingon.

sad maayong adlong Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag po tagadyan. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabiasan pa man, naglumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panamduman. Unang adlaw sa Hunyo, June 1, 2026. Dahil sa matapunan sa mga itong paghahatag-pagtagadan, this time atong presenter, o sa kanagngalan, o Lilith. Understand by Lilith, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa itong mga kaisungan. Ang bagong Nance Supli Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa pressure sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o bargilit, diyo nag-imuhang blood sugar. Antibacterial,

Shrimp o kidney stones. Huwag labaw sa tanang makatabang sa atong liver problem. Doon na nag-epektibo ang ito UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tungpak para nga mapaggang o makabatong itag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alam sa itong CertiCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Di na batiyon ang mga simptomas sa mga babaeng nagminapos. Huwag labaw

0: babaeng edad idarana. Labaw sa tanan, pagkapaanindot sa panit, iwan-anak kanindot, Vitamin Cervic Care Herbal Food Supplement. Kino lang, 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa pag-remind niya capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong magilikanan na senior na. Gagano sa ang imong honor students, and cum laude, sa diyang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alam sa mga bata, brain enhancer, ang atong remind Chuco Mix. Og siyempre, alam sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang katapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, inon sa buntag. Og siyempre, ang atong Nance Liniment Oil, sukat kanya atuhang tagkaroon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamahol, kinaatan sa mananap, tanang panuhon, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil, available in 30 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan sa pinyog vitamins and minerals, kunya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent o anemia sa lakpag lami ang imutulog, maka-reduce o cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ng Alzheimer's disease, maka-control o diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o mindot na panit, o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung malapit ka na lang, Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Mas mag-stand by, alas sa swatang ko at magkatagat pagtagat. Hindi siyempre sa tutulungan nun. Sensor Lee, Ate Arlie.
1: Sipit ang mahal ka at mayakap ka. Masayaw sa ulan ang mundo ay dadaan. Mundo ko'y dadaan. Balik ko man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Tumilim man ang baligid ay ikaw pa rin ang lawan.

0: ninyo sa mga daro nung kasamtangan nga nimuyo sa Iligan City. Naaghat ko sa pagpalangan sa pagkasinatihan sa kinabuhi para mga ayos sa imo opinion regarding sa kusiliran sa pagkaroon. Nilikin mong kaat pate. Apan mahina ako mga hatagan ko nimo. Magpatagad. Kining ako kasinatihan nagsubod ni atong high school pa lamang ko. Simple lang ko nga pagkababae. Daghan na nag-ingon, may surahan ko na ko ate. Apan dili lang ko na ko kabalong manamit.
1: Ang kuron ko ate ar nga wa ko'y sense of fashion. Dili ko kabalo magmatch og akong mga attire. In short, rugged. Og na ako'y pagkabadoy. Pero, dili kini big deal alang kanako. For me, as long as comfortable ko sa akong isuot, okay na ko. Dili pod ko hilig og makeup. Bisan pulbos ATR, wa ko anang mga girly things. Gani akong taas nga buhok, nakalugway lang. Dili ko self-conscious na itong panahon na.

hangtod nakabaton kog crush na classmate nako. First section mi ate. Ang ako nagustuhan, mao ang among first honor. Gikag first year high school, classmate na mi. Pagka third year na nako na-realize, nagwapo man dahil si Ramir. Gawas nga utukan ang bungan. Ug nindot kaayo siya mo English, ate. Grabe gid siyag accent. Nasibisan kinsang babae. Makanganga ko makadungog nga mo istorya siyag English. Usa ko sa mga secret admirers ni Ramir, ate. Siya ang rason nga, no? Nga excited kayo ko nga mo adto sa mga eskwelahan.

kada adlaw gusto ko siya makita. Sikat kayo siya sa mong school campus ate. Okay pa mo mga magtututlo, Godmire gyud nga to kaniya. Apan kung unsa ka halos perpekto si Ramir, maupoy ka opposite na ko ate. Mangiulawon ko, dili ko sikat sa mong school o sa mong section, makaingon ko nga na ako sa last when it comes to ranking ate. Kaya sa tinood lang, kulilat kayo ko pag-abot sa oral recitation. Kung saan man good ate, gahi man kaayo ko mo English, masayo pa usahay sa grammar. Busa allergy kayo ko when it comes to oral exam. Usually, ginakatauan ko sa akong mga classmates. Mugid yung disadvantage nga wata na anad nga may istorya ng English ate. Dili bang good be pareho sa kahimtang ni Ramir nga arangan sa kinabuhi. Ang yung parents, parehong professional. Sapian sila. Sa ilang balay, English speaking. Samtang kami akong tatay og nanay fish vendors. Igo-igo lang giyod ang among kahimtang sa kinabuhi. Murag bak ikaw mang kaayo nga mag-English me sa among balay. Busa wagid ko na train ate. Plus dili pagid ko hilig mananaw og English movie ug magbasa man lang og English books. Gasampit po din akong dila kung may istorya kong English ate. Pero in fairness, makasabot ko. Less lang kung may istorya kong English ate. Kinanghinungdan nga wa ko'y self-confidence. Busa maulaw ko nga i-approach o mag-hi man lang kang Ramir. Kay mapaka deg tubag. Hanggang tingin ratahon ko niya ate. Hangtod miabot ang fourth year high school. Nagpadayon gihapon. Ako sikreto nga pag kaibog nga to kang Ramir. Isa sa akong close friend ate. May nakabalo nga nakagusto ko kong Ramir. Iya kong gignan. Nga ano ko no? Nga dili na ko itry nga mo confess kang Ramir. Gitubag na ko siya ate. Kano sa pataon hitabo nga babae ang magpadayag o pagbati nga to sa lalaki. Lantaw na ko, dili na ko kaya. Apan matod sa akong amiga, kini na ko no ang uso sa among generation. Wa ko ni daotan kung mo confess ko ngadto kang Ramir. Depende lang ko no sa akong point of view. Sa tinuod lang ate, nauna-huna ko. Tuod no? Wa may daotan kung musulti ko. Apan giuna-huna pa lang nako. Nang limbaot naman ang akong balhibo. Matod ko sa akong kaugalingon nga di nako kaya. Hangtod ati miabot ang among foundation day sa eskwelahan. Ug ang pakulo sa student body organization. Para bibo ang among foundation day. Daghan og boost. Napay freedom wall nga pwede nimong i-express imong feelings. Has kang bibo hagyod sa among celebration ate. Ambot ba ati R? Has kang swerte hagyod. Dunay dakop kung kinsay madakpan, ihangkaf or pusasan. Ako manggiyod ang nasignit. Og si Ramir, ate. 10 minutes nga nakapusas ming duha. Wa ko kasabot sa kong gibati, ate. Grabe ang kulba sa kundughan. Galakaw mi nga nakapusas nga haskang bibuha. Nakita na ko nga game kaayo si Ramir. Gani gina-istorya ko niya samtang galakaw mi. Hangtod ate. Gipangutana ko niya. Asa ko na ko mag-college. Ako po siyang gitubag. Nga basin ug dirira sa among lugar. Gibalik ko siya sa papangutana. Matod niya, dito ko na siya sa UP Diliman may eskwela. Kung makapasar siya sa entrance exam. Kaito ako na yung ating adto. Mayo ang dagan sa mga istorya ate. Iyang gisulti na ako ang iyang mga plano hangtod nga nadigyas ang akong dila ate. In a matter of seconds, nasulti na ako niya.
nga dugay na ko nakagusto niya. Nakatutok si Ramir ate. Ambot ba ako makasabot o unsa ang nasa yung unahuna? Mura kong naupos nga kandila sa kaulaw. Mitindog siya. Kay hapit na ang time. Human sa pila ka segundo nga kahilom. Matod niya na fluttered ko na siya sa akong istorya. Apan, lahi ang iyang gusto sa sakababay. Barkada lang. O higala lang. Ang iyang pagtanaw ka na ako. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Nasupalpal ko ate. Libati na ako nga na-reject ko. Lami kayo mo hilak sa kaulaw. Naulaw kay ko sa akong gibuhat. Nasamutan pa kini sa dihang. Dunay pangutana. Siya pagyud ang natungnan nga gipangutana ate. Gipangutana siya dunay ba siya crush sa eskwelahan. Matud niya wa pa. Pagkatapos gipangutana siya kung sa iyang type sa kababay. Mitubag si Ramir. Kanang utokan, dunay sense of humor. O kung pwede, kabalo mo dala sa iyang kaugalingon. Ati R. Neto higayuna. Grabe ganda akong ulawa. Akong paminaw ate. Ako ang gipadungog-dungog ni Ramirez.

feeling na ako ang ginakatauan, ate. Siyempre kami baya ang nahandcuff. Uni opposite kaayo sa akong pagkatao ang gusto niya sa usa ka babae. Ate, humana to higayon na kung pwede pala. Di na akong eskwela. Di na ko gusto mapakita pa sa school campus. May samot nga nawadaan ko gana o kumpiyansa sa akong kaugalingon. Sige ko gampo, ate. Ngaunta matapos ng school year. Pilapod kabulan nga gitorture na ako akong kaugalingon. Hangtod miabot yun ang dugay na nakong gihuwat ang among graduation day. Mura kong nakaginawa og lahom, ate. Mura kong dabunutan og tunok. Mauto ang last time na nakita mi ni Ramir. Humaniad to, ate, ako na lamang nabalitaan. Nakapasar siya sa UP o dito siya may eskwela sa Manila. Samtang ako, ate, naaprobahan ang akong Canadian visa. To ODI. Di ko ako sa kuyaan nga mo ay nag-adapt na ako. Ang istorya sa akong kinabuhi, ate, kamagwangan kong anak sa kong tinuod na ginikanan. Apan, buntis si mama sa dehang nagbulag sila sa kong papa. Busa pag anak ni mama ka na ako, gi-adapt ko sa yagsuon. Mahinungdan nga lahi akong apelyedo. Kay lagi, wa man sila nagdayo ni papa. Apan sa dehang nag-edad na ko og 6 anyos, nagbalik akong ginikanan og nagpakasal. Mahinungdan nga ila kong gibawi gikan sa kuyaan. Gani nagkagubot pa sila, ate. Apan wa nahimo akong ayaan, giuli ko. Apan wa nagiusab ang akong apelyedo. Salaktod, ate. Gidala ko sa akong ayaan ngadto sa Canada. Dito, nagbantay ko sa iyang duha ka mga anak. Sa pikas bahay, nag-eskwela po ko, ate. Ug nang higayon na, naningkamot ko, ate R, nga maka-communicate gigog sakto. Salaktod, nahasa ko sa English, ate. Ug mi-enroll ko sa Bachelor of Fine Arts in Fashion Design. Kini ang nagpa-boost sa akong kaugalingon. Tuod man, ate, sagol kakapoy, apa nagbunga ang akong pagpaningkamot. Human sa unom katuig, ate, may pauli ko sa Pilipinas. May attend ko sa among batch reunions high school. Ate R, daghan anak ko rat na ko. Lahin ako nung ako itsura. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga pangit yun ay ko dati. Kay murag wagi ko nag-exist kanhi, ate. Daghan miingon nga gwapa ug sexy na kuno ko. Samtang uban ako mga classmate nga sexy dati, doon na nay buntis, doon na po yung mga tambok na. Di gaday matagaan ang panahon, ate. Ate R, wa ko magdahom magkita may pag-usab ni Ramir. Ambot ba, ate? Wa ko magtuo nga naapade siya sa kong kasing-kasing.
Apa sa diyan nakita na ko siya pag-usab. Wa ko tuyo ah. Grabe ang kakulba sa kundugan. Apan gibara ko akong kaugalingon ate. Di ko makalimot sayang gisulti. Ulit ako paghihapon si Ramir. O nakatapos na po sa iyang pagtuon. Sa unang higayon, miduol siya nako. Kaila paghihapon siya nako ate. Nasayad ko nga na amazed siya pagkakita ka nako. Gani halos dili siya mamilok. O samtang istorya mi. Matod niya. Guwapa na ko no kaayo ko. Ate, ako nagpahalata ng gikilig ko. Gusto na ako nga ma-feel po niya. Nga dako na akong kausaban ate. Apan sukad ni Addo, halos kada adlaw, manawag na si Ramir. Nga di ka na ako.

salaktad ate. Nang ulitaw siya nga rikan ako. Ang panagbalik-balik sa kuna-huna. Ang yang gisulti. Nga dila ako ang babae nga iyahang gusto. Di ko tuyoon nga murag dunay motoslok sa kundugan. Ambot ba ate? Napatigbabaw lang bang akong garbo? Uka. Pasagdan ko na lang yun siya. Huwag dili na mo entertain kang Ramir. Di ko gusto nga ignon nga napakipot. Apan ate. Daghan o kabalaka. Sulod sa kong kasing-kasing. Palihog tambagi ko. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Lilith.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag UAID Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga til nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag UAID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag UAID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag UAID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong

0: log walay insomnia Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog pati ka ning sa pagbawas okay ka ayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ala kong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal yung menstruation, pag-take na gud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

Dagaw salamat kani mo lilit sa imong papadangat imong suwat tampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni lilit. Sa una sa medyo pangit-pangit pa siya, giprangkahan gyud siya nga dili siya ang type og tamang ras higala ang pagtan-aw.

kamot nga mahasa sa English. Huwag maning kamot nga magwapa. Cecil of Lapu-Lapu City. Agree. Kung dili ka sa wayon baya, di po ka maning kamot, pero okay lang nimo, di ba? Pero usahay, sakit po ang kamot.

Ate R, para sa Lord Sender, pwede man nga iyang dawaton. Apan, iyang sakmatan, si Ramir, ngano na ulitaw sa iyaha karon. Sa ato pa, ang iyang gugma, naragyod sa physical appearance, Jerry of Dawis Bohol. Ang ako'y kasulti sa Lord Sender, ate, mangita na lang siya glain. Kalimta na lang niya. Ang lalaki nga kanhi, nang insulto niya. Iyan na lang palaway yun, ate. Vivian of La Libertad, Negros Oriental. Ate R, para sa Lord Sender. Kung nahigog magi siya tagaan niya chance, huwag man na nagpasabot ate, na kung iyang dawaton, magminyo na siya, iasang tanawon ang kinaiya. Esther of Lambuhon, Sikihor. Well, dagan pa tayong mga text messages, apang kulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet. Ang atong mga entry, alas atong Nance Melian Bonanza. Kinsa kaha ang mamahimong mananaog karong adlawa. Hi to si Verina P. Amlan of Mabinay Lumbangan Negros Oriental, Lucio Hinobaga of Purok Utso Harvest Gold Sabang Cebu nga Cebu, Mercedes Porisima of Barangay Macapso, Valle Hermoso Negros Oriental, Coradi C. Oro of All or Ali Esbayawan City. Asani? IV Cotredas of Barangay Kabligan Matanao Davao del Sur, Antonio Saguban of Bolok-Bolok, Sibulan Negros Oriental, Michael Jan Hasigawa of Pagsabungan, Mandawil City, Adriana Catayas of Sintro, Buacao, Clarin Bohol, Melika Deparini of Antipolo, Linao, Talisay City, Cebu, Annalyn Caraulia Rendal of Upper Batingel, Dumaguete City, Negros, Evelyn Tirania of Bayawan City, Negros Oriental, Lenny May Tijano, Alang-Alang, Buanoy, Balamban, Cebu, Alfredo Sicadosali of Limayag, Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental, Emmanuel A. Diaz of Camaras, Bateria, Daan Bantayan, Cebu, Marvin Ceballos Yunto of Poblacion Mabinay, Negros Oriental, Emily Hubak of Malayo, Norte Cortes, Bohol, Edna Batak of Larina, Sikihor, Antonieta E. Pipito of Poblacion, Sikihor, Sikihor, Ivy Rose Sibong Hanoy of Suba Pasol, Cebu City, Cristel Marie Hisulana of Kanyurong Sumbuan, Cebu, Charmaine Bertudias of Orok sa East, Kanhulaw Hagna, Bohol, Placida Lagumbay of Lila, Bohol, Harvey Carpentero of Tungo, Sikihor, J.Prel T. Balayo of San Antonio, Sibulan, Negros, Marivec Villadares of Dawi, Negros Oriental, Monica Balabagno of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros, Jovita Pastrano of Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Daghan pa ito mga entry, pakicheck na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko na itong tambiyolo. Kids na kahaang

Again, thank you so much, Lilette, sa imang pagpadangat mo sa tampo ni Aton Tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Una sa tanan. Ang nangagi, nangagi na. Honest lang si Ramir sa iyahang gibati. But remember, ang iyang gibati kanhi o karon lahi. Ibutang nato ang iyang gusto sa usa ka babae is kanang susama kaniya. Wa niya nakita kaniya nga nakanimo, apan karon iya nang nakita. Salaktod, kung maging kamo, para nako, walay rason. Ngayon mo pang balik-balikan ang nangagi. Tungod kay, kung na-hurt man ka sa iyang gisulti before, naging honest lang siya sa iyang gisulti. Mas dili okay nga iya kang paasahon, iya kang sultihan. Bisan ang tinuod, dili kanya type. Of which, mas okay tungod kay na-challenge ka, naningkamot ka, o swerte tungod kay natunong pagyod nga dito ka nag-study sa gawas. Na-hit ni mo imong gusto nga mahitabo. And congratulations, magdayon mamo or dili ni Ramir, naangko ni mo ang gusto ni mo mahitabo sa imong kinabuhi, na challenge ka. O kung magdayon mo, plus points pa ka na tungod kay dugay na ni mo siya nga nagustuhan. Kalimti ang nangagi, tagay chance ang iyong gugma, basin o kamagod.

Lilet, sa imo pagpadangat ni mo sa watang po din sa tuntulo mo sa sensor ni Ate Arlene. O kung o sa gihapon mo kamo dali kasi natayan sa kinabuhi makasakit man ang makalipay i-send sa to sensor ni Ate Arlene Facebook page pamasin niyo sa watang po ang atong sunod kapag hatag at pagtagan. Stand by karon tod-tod. Alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin. Salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis. For healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba akong ibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na. Unsa ba ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajib nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga galingon. So akong gitumaran na kung ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Precious Program ni adlaw nga Lunes, June 1, 2026. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Uy, thank you so much, di ay sa mitambong sa Tomilical Mission atong Sabado di sa Zamboanga City and kagahapon di sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Today, Lunes, dirita sa may pagadian sa Covered Court at Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadan City. Katong wak pa na kadto, makahabol pa mo. Ayan. And ugma, Doc?
1: Yes, Ate Arlene. Ugma, June 2 sa Mulavi, sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, in front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: Ug sa June 4 sa Kalamba, Barangay Hall, Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5 sa Oroqueta ta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos muna ako 0917-159-5812. Ate Arlene, Doc Jan, Mary Ann ko of Bahumpandan, Dumaguete City. Unsa may akong buhaton? Kanunay mo sakit ang akong ulo. Gamay lang na ako nga Bilar, masakit na nilang ulo niya. Bugat kaayo ang right side.
1: Right.
0: Migraine.
1: So, possible sa mga kanans, no? Pero check sa nato mga kanans, no? Ang imuhang blood pressure.
0: Mm.
1: So, kung makita dito mga kanans, no? Nataas ang imuhang blood pressure. So, i-check dayo nato sa imuhang laboratory. Ang imuhang cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ang imuhang triglycerides. Mm-hmm. O ang imuhang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kay pwede po to siya na isa siya sa inungdan nga no magsigig labad-labad ang imuhang ulo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung kana sa tanan is normal siya.
0: O sa to, Doc? O sa cause o sa sigig labad-labad ang ulo, taas ang
1: triglycerides.
0: Then, o saan na siya, Doc?
1: Ang triglycerides composed na siya sa tulo kadagko ng macronutrients.
0: Mm-hmm.
1: Like mga fats, carbohydrates, and protein.
0: Ay.
1: So kumbaga kana siya mga reserve energy.
0: Mm-hmm.
1: Kana siya mugawas na siya pag ma-stress ang usa ka tao. Kumbaga pag ma-trigger ba.
0: Kana inigmata sa buntag, ya mula ba di mong ulo, unsa man siya? Na dapat bangkot inigmata sa buntag, maayo imo paminaw kay gikan ka na tulog.
1: Kumbaga dapat relax na siya, di ba?
0: Relax ka, pero nga naman ang uban inigmata ga sakit ang ulo.
1: So mo na siya mga kanans kung ang imuhang dugo is lapot siya or sticky siya.
0: Ah.
1: So, muna siya na katong mga taas o cholesterol, taas o triglycerides, taas po ang sugar.
0: Mm.
1: So, kini siya is common siya na ma-experience sa usa ka pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag gabi imangod mga kanans, no, muna siya na kay tungod bugnaw ang panahon, ang pag-circulate sa imuhang dugo, mas muhinay siya. Kay tungod sa cholesterol, sa imong sugar. So, yung acidity, mas nag-accumulate siya, nag-accumulate. Muna, uban bitaw, pag matanil na sa buntag, medyo luya na ilang lawas. Dahil yun, galabad-labad ang ilahang ulo. So, isa to siya sa mga hinungdan mga kanans.
0: Ah.
1: So, when the time may bawaan na to, na ang problema sa imong lawas is yung imong blood viscosity.
0: Mm-hmm.
1: So pwede dayon na muhatag dayon kita og mga treatment para mm-hmm. i-address yung taas na cholesterol,
0: mm-hmm.
1: taas ang sugar,
0: mm-hmm.
1: taas ang imong uric acid.
0: Okay.
1: So, halimbawa, kung sa imuhang cholesterol, so, of course, yung mga fatty foods, mga oily na mga pagkaon, medyo minus-minusa na usa nato mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: And then, improve dayon kita sa ato ang activities, kung pwede mag-exercise kita every morning. Naagi tayo medyo pasingot, ginagmay ba? Kay tungod sa ato ang blood viscosity na medyo lapot,
0: mm-hmm.
1: so, kinahanglan nato na ma-maximize, ma-burn na to yung mga excess na mga cholesterol or mga triglycerides. Kaya para at least yung stress hormones sa atong lawas, mubaba. Kaya mamangin yung difference. Kaya namang ibang na mamangin na, Doc, okay naman lang siguro ni Doc kining trabaho na ako. Kaya makapasingot manggihapon ko. Kaysa mag-exercise pa ko, makadugang rana sa ako ang ano kasayang sa panahon. Kumbaga, makaon pang akong oras diha. So, ano siya mga kanans? Every time na mag-exercise ka, ang na-activate sa imuhang lawas yung hormones is yung happy hormones.
0: Mm.
1: When the time ma-activate yung happy hormones, gina-burn niya, ginasunog niya ang imuhang cholesterol, ang imuhang triglycerides, pati ang imuhang sugar to provide sa imuha more energy.
0: Mm.
1: So meaning to say, munindot yung consistency sa imuhang dugo na dili na siya lapot.
0: Mm.
1: And then, yung reaction sa imuang ugat kay tungod yung happy hormones ang nigawas, more elastic ang imuang mga kaugatan. Pero ang difference naman sa nagatrabaho, pag nagatrabaho ka mga kanan

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Activate yung stress hormones, mutaas ang cholesterol, ang imong sugar, pati man ang imong uric acid, so makapadugang siya og lapot sa imong dugo. Then kung nag-exercise ka, ang imong ugat nagiging elastic. So pawala sa mga banhod, puy-puy, hawoy, ana siya.
2: Okay.
1: Kung nagatrabaho ka, ang imong ugat gapanggahi siya. Gapump siya na gahi.
2: Mm-hmm.
1: So naay mga tendency mao na siya na medyo kung grabe imong trabaho na trabaho, magkurog dayon ang imong mga kalamnan.
2: Mm-hmm.
1: Dali siya mamuypoy. Mm-hmm. So mao na sa yung difference sa duha mga kanans.
2: Okay.
1: So lahi ang trabaho, lahi pud yung exercise.
2: Okay?
1: And then of course kung dili gyapon mawala bitaw yung pagtaas sa imong cholesterol, ang imong sugar, ang imong triglycerides, so pwede na din ato sabayan sa mga pagkaon na makapanindot sa ato ang para sa ato ang dugo bitaw mga kanans, no? Itong pagpaubos sa ato ang cholesterol, sa atong triglycerides, pati man sa ato ang sugar.
2: Mm.
1: So, I recommend, pwede na nimo sabayan og non-serva capsules 3 times a day. Then kung taas imong uric acid, you eat 3 times a day pod siya. 3 times a day ang pag-inom, human kauna siya, sulod sa 15 to 21 days. Pero kung sa imong laboratory, sama sa atong texter, no? Kung sa iyang laboratory is normal tanan, Dok, normal man tanan dok, ako ang laboratory, kinahanglan ba kumuinom pa ba sa NANS herba capsule o UAID herba capsule?
2: Mm-hmm.
1: Kung normal tanan ang imuhang laboratory mga kanan, so mauto ingon ni Ate Arlene, so taas ang possibility na ay migraine ang usa ka pasyente.
2: Mm-hmm.
1: So pwede ang iyang imnon, kung babae, Cervicare and then NANS herba capsule.
2: Mm-hmm.
1: Ang Cervicare, 2 times a day, then NANS, Cervicare, 2 times a day, human kaon, then ang non-serva capsule 3 times a day, human kaon yapon ang pag-inom mga kanans. And then as much as possible, kay ang migraine naasay triggering factors. Unsa ba sa mga triggering factors niya? Moto pagsigi kag bilar, overstress, then pagmutaas yung acidity sa imuang dugo, then yon dehydration, kulang sa water intake. So mauna siya yung mga iilan na maka-trigger sa migraine sa usa ka babae and then yung hormonal imbalance usapod siya mga kanan. So mauna siya sa naay mga migraine, nindot kaayo sa iya ha yung Cervicare brand herba capsule 2 times a day, then non-serva capsule the 3 times a day ang pag-inom. Then kung additional improve sa imuhang mga nerves, sa mga kaugatan, sa imuhang utok, para sa naay mga migraine, yung omega-369. Okay, yung omega-369 na, ayaw lang itong omega-3. Kaya omega-3, more on na to siya sa ato ang kasing-kasing. Pero yung omega-369, kana siya, nindot siya para sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang brain, o sa ato ang mga joint. So kung naakay problema sa migraine, which is yung migraine, more on sa ato ang brain, omega-369, nindot po siya na isabay sa ato ang treatment, pwede imnon, once a day ang pag-inom.
2: Okay. Okay, text ikan kay Bibing of Tagum City. Ate R, na ako'y apo nga 14 years old. Na siya'y lusay ubo sa iyang dalunggan. Usahay mo sakit, ug unsa may angay buhaton.
1: Okay, mga
2: lusay ubo sa dalunggan, Dok.
1: Okay, mga kanans, kini mga lusay-lusay sa ubo sa ato ang mga dalunggan. Moni siya yung ginatawag nato ng mga lymphocytes siya. So mga lymph nodes na siya. Muhubag lang ni siya or magkaroon ng mga lusay-lusay kung na yung mga infection, na yung mga bacteria, na yung mga viruses, na dili kaya pat yun directly sa ato ang immune system. So kung dili iya kaya diretso pat yun ang imo ang mga bacteria, mga viruses, so ibutang na niya or preso niya sa ato ang mga lymph nodes. Muna ato mga lymph nodes para mubukol siya or muhubag siya mga kanans. So unsa ato ang buhaton para dali mamatay ang mga bacteria, mga viruses dadto sa ato ang mga lymph nodes. Pataason lang nato yung ato ang immune system. So number one is vitamin C. So sa imong anak, take more vitamin C. So pwede siya katong vitamin C with tawa-tawa. So pwede siya imnon tagabuntag 2 ka kapsula mga kanans. And then kung naagid siya grabe gid ang pagpanakit sa iyang lusay-lusay mga kanans, pwede sabayan nato og non-serva capsule 3 times a day.
2: Okay.
1: Or pwede pod mag-inom siya sa ginatawag nato na calamansi juice. Nindot pod ang calamansi juice. So every time na mutimpla siya, 7 ka piraso ng calamansi ang itimpla. Then imnon siya human

0: noon.
1: Okay.
0: Or dapat imnon ang vitamin C na busog. Kasi sometimes yung calamansi juice medyo makapasakit sa ato ang tiyan. Or manghapdus ba ang atong tiyan or magkaroon ng hyperacidity. So mas i-prefer ko yung calamansi juice imnon siya sabay sa imuhang tingkaon mga kanans. And then nindot po mga kanans no, yung garlic blend. Katong na yung mga lusay-lusay. Pero medyo pangit lang ang iyang lasa. Kay manimaho kag ahos. Pero in terms sa ato ang immune system, nindot siya na mas dali mo taas yung immunity nato mga kanans. Then dali niya mapatay ang mga bacteria o mga viruses. Yung garlic. So unsa ba pag-prepare sa garlic blend? Magkwa lang ka o tatlo kalusok sa ahos. Dukduk ka. Pag malata na siya, butangan tubig, salaon din ni mo og pug-on. Gamay lang gud na tubig, mga around mga isa lang kabaso ba. And then, kumbaga, ang iyang duga, mauto atong himuon og juice. Pwede na to butang din og kalamansi, gamay na sugar, kay para medyo mulami. When the time na imno na to siya.
1: Okay.
0: Ang pag-inom dayon, dandahan ang pag-inom. Ayaw ibigla, kay medyo init na siya sa ato ang tutunlan mga kanan. So, inay-inay lang ang pag-inom. Pwede imnon niya yung garlic blend 2 times a day sa buntag o sa hapon. Pinakataas mga 3 days lang. Kaya para dali mawala yung lusay-lusay sa imuhang, sa ilalom sa liog bitaw sa imuhang anak. So, moto no, yung mga treatment nato sa mga pasyente na naay mga lymphocytes or naay mga lusay-lusay sa lawas.
1: Okay. Okay, gikan ni Kang Jeffrey Alarce of Magbulugtong Olotanga, Sibugay Province. Ngayon siya, Ate Arlene, nakauyon ko sa NAS liniment oil kay dili kaayo bahong haplas dahil nawala po daw akong lipong sa kong ulo kay pasmo manggid kaayo ko. Okay, so tinood man daw kay ang herbal na to ma-feel ni mo siya pero sulit manggiyod ang atong NAS liniment. Kumbaga, siksik liglig ang atong NAS liniment oil. Kaya grabe ang herbs, Ana. By the way, dunay nangutana diri Doc unsa kunay pinaka tambal sa AIDS.
0: Okay mga kanans no, kanang AIDS mangod mga kanans no. Ana naman kita ana ng mga agency. So like diri sang Mindanao mga kanans ana adya sa Davao. So ang pamaagi lang ani mga kanans no, ang proper procedure lang adto lang mo sa ato ang mga health center.
1: Okay.
0: So atong health center, sila muhatag sa inyo og mga assessment. Then sila dayon ang muhatag og referral para dadto nagyud mo sa mga agency na muhatag yud og treatment para sa naay mga AIDS mga kanans.
1: Okay.
0: So kumbaga naana sa mga medication
1: na iya. Kinahanglan gid mo magpahibalo. Naamo na sakit. Pero unsaon man pagpahibalo sa tawag doon na siya AIDS doc?
0: Ang AIDS mangod Ate Arlene, lisod kaayo siya i-identify kay tungod ang AIDS mangod nga kumbaga ginatawag na to na acquired immunodeficiency syndrome no. Ang nahitabo mangod ani ang virus ginaatake ya diretso yung ginatawag nato na CD4 count. Yung CD4 count nato sa ato ang lawas katong sa T cells nato ba Ate R, siya ang naga-identify sa mga bacteria, sa mga viruses or sa mga foreign body na nagasulod sa ato ang lawas. So bago na niya na muhatag og signal sa ato ang mga immune system or sa ato ang mga lymph nodes. So ang may tabo sa AIDS mangod, kinina virus, dili man sa pag-ano no, ang virus is grabe siya ka-bright. Ang target niya diretso is yung ang imuang T cells. Diba take note ang T cells, siya ang naga-identify.
1: Kung
0: kini siya na bacteria, maayo ba ni siya or dili. O sa mga foreign body na nagasulod sa ato, siya ang naga-identify. So once na dili niya na ma-identify ang may tabo ato sa bacteria or sa virus, magsigi siya o paminsala sa ato ang lawas, hantod ulahin na niya mabantayan. So moto siya yung sa CD4 count ana, moto ang gina-examine sa mga naay mga HIV or naay mga AIDS mga kanans no. So unsa ba ang common symptoms doc? Sa symptoms na lang kita no. So moto no, balikon ko yung virus sa ginatawag nato na AIDS, ang iyang target is yung T cells nato na mauto siya ang naga-identify sa mga bacteria o mga viruses. Mao na siya late na ma-identify sa ato ang lawas na kana siya AIDS na di ayang imuhang kaso. Kumbaga yung AIDS na virus nakapenetrate na siya pag-ayo sa ato ang lawas. Pero naay mga symptoms na medyo bantayanan.
1: Okay.
0: Unsa ba ang mga symptoms, Ana? Diba? Yung AIDS, ginaatake niya yung immune system nato. So may tabo ato, nagapababa ang ato ang immune system. Nagawala ang ato ang depensa sa atong lawas. So ang pasyente, mas prone na siya sa infection.
1: I see.
0: So kumbaga, nagkaroon siya ng infection sa baga, karon na week, pagkasunod si mana, naanapod infection sa iyang kidney, pagkasunod sa naanapod infection sa iyang tinai. Kumbaga, dagan siya mga infection sa iyang lawas until such time na yung doctor nimo naglibog na siya kung unsa mangyod ang sakit nimo. Okay. Kaya nga naman, dagan naman kag mga infeksyon na sige lang kag balik-balik sa hospital. Og mauto siya pag suri sa imuang CD4 count, dadto makit-an na usaman di ay kaka HIV positive, or kung medyo lala na siya, mao na sa may mong AIDS na siya, mga kanans. So angay ba ni siya kahadlukan? Kung angay kahadlukan, yes, angay siya kahadlukan, pero dapat naanaman po ni siya yung mga treatment, naanaman po ni siya yung mga medication. Sa karoon na panahon, so dili na siya angay kadlukan, kaya naanaman yung mga medication, libre man na siya. Wadto raman ka, kinahanglan na ni mo isadmit.
1: So buti pa sabot, Doc, dili na kahadlukan ng AIDS?
0: Kahadlukan siya kung wala kay knowledge. Kahadlukan siya kung
1: itago lang ni mo.
0: Kung itago lang ni mo siya.
1: Dapat magpahibalo ka, nga na kanyang sakita, para mataga ang kagtambal.
0: Yeah. So, muna siya, kung kadlukan siya, kung gitago-tago lang nimo, kay paspas man iyang pagpanakod. Pero, dili siya angay kadlukan kung naakay nahibawaan ba, kay naa may mga agency na mutabang sa imuha, natagaan ka o tambal, mga treatment, para ang virus sa imong lawas ma-stop na, na dili na siya makatakod sa ubang tao. So, naay mga pamaagi gyapon na ma-control ang imuang virus, and then para dili na pud ka makatakod sa ubang tao. Ang importante lang, adto lang sa health center, ayo lang kahadlok kay ano man na siya, yung privacy. Pagkahibaluan na nila na mauna imuang kaso, dili man na pwede na i-chismis-chismis ka dayon. Kay protektado ka mo sa balaod, Ana.
1: Okay.
0: So, once na i-chismis mo na naakay AIDS sa usa ka tao, pwede na sila makasuhan, Ana, mga kanans.
1: Okay.
0: So, istrikto ang balaod sa AIDS, mga kanans.
1: Okay.
0: Once na may bawaan sa health personnel, so i-refer ya ka mo, Ana, kumbaga, na ay privacy gyud sa pasyente, na dili pwede i-vulgar ang iyang kaso. Pwede siya isulti dadto lang sa mga ahensya na nag-handle gyud ana mga kanans, kay para matagaan dayon sila og treatment.
1: Okay.
0: Diri na lang kita sa ato ang mga prevention. Importante ang prevention, no? So lisod naman kaayo ni kanang sige ra tagiskot sa AIDS, din wala ta kay balo kung unsa day ang mode of ano niya, transmission. So ang isa sa iyang ano, no, matakdan kita og AIDS, kining dugo. Dugo sa infected na tao na nai AIDS.
1: So, tinuod ginadok padanglitan katong nagpa manicure ya, nagdugo unya, nagamit po to, wala to nalimpyuhan, to gigamit sa yahang
0: wala na sterilize,
1: nagamit po sa pika possible nga mo transfer.
0: Yep, isa po na siya, mga kanans.
1: Dili lang tungod kay sexually transmitted disease.
0: So kumbaga, ang isa na niya is yung blood.
1: Okay.
0: So yung blood, so mo na siya, no, kung ang yung dugo mo na siya, yung mga syringes bitaw mo na advice gina siya na single use regyod, na after na paggamit sa syringes dapat utulak na dayon siya, na dili na siya magamit. Kaya maumanggo na siyang very common sa una, na gina-inject-inject, paggamiton sa isa, na-inject, yun, isa po, gamiton pag-inject.
1: Ayay.
0: So, kanong mga, na yung mga recreational activity ba? Pero sa karon na mga panahon, gina, ano namin na siya, gina-discourage gina siya, totally bawal gina siya sa mga health workers na balik-balikon ang mga syringes. Na kumbaga single use na gina siya.
1: Hindi ba pwede balikon, Dok? Single use na gina siya, basta syringe.
0: Mauna siya na gina-encourage ka tong otulak, na pag matapos ni mo inject, lock na siya diretso para dili na magamit pag usab. So muna, no, yung blood. Next, mga kanans, no, yung breast milk.
1: Huh? Usa connection?
0: Yung gatas niya, katong gatas niya, makatakod yapon siya. So muna siya na...
1: Dili day blood?
0: Aside sa blood. Kaya dagan mga siya. So ang isa is blood. Then yung breast milk. Then yung vagina secretion. Then semen. So mo na siya yung mga ano. Pero ang magunta na, Dok, kanang mag-case, mag-halok, Dok, makatakod ba na sa Dok? kanang di ba magkiss magina siya yung laway nila magbaylo-baylo. Dili siya. Ano sa? Dili sa pasabot na dili, pero kinanglan nimo og gallons of gallons.
1: Gallons of saliva.
0: Of saliva. Pero kung gamay lang, case lang ana siya, dili na siya mga kanans, makatakod mga kanans, no. Ang confirm lang yun is katong blood. Number one, gina siya yung blood.
1: Daghang gina ibantayan ng dok, no. Una, ang mga syringe yung gamit, dapat dili balik-balik. Kaya basi katong gamit sa pikas, na to siya infected to yung blood. So, matransfer sa imo, possible. Mm. And, usab ka na bang...
0: Breast milk. Muna sa breast milk, muna sa mga kanans, no. Muna gina-discourage bito katong pagmahibawa na AIDS na kung pwede, dili gina-gina pa ano yun na siya kay na yung mga possibility man. So, kung, so next is yung sa katong tawag na to, vaginal secretion. Muna sa ginain ka.
1: True. Sex.
0: Sa mga dili kayo protected ba. So, vaginal secretion and then yung semen.
1: Oh,
0: mo ganito attorney no na abbreviation anak katong ABC. Itong ABCD na abbreviation niya para prevention sa AIDS. Itong E, abstinence.
1: Okay.
0: So muna siya na dapat kay baluta mo control sa ato ang kaugalingon. Ang B,
1: honest ka dapat si mo asawa.
0: So, be faithful, sa imong husband o sa imong wife, no. Dapat be faithful ka. Ang C, kung dili mang yud ka makapugong sa imong kaugalingon, dili ka magiging honest sa imong husband o sa imong wife, at least sa sin man lang, dapat gamito na ni mo siya. Ang C is consistent and correct use of condom.
1: I see.
0: Dapat consistent.
1: Consistent and correct use of condom.
0: Oo. Basin consistent.
1: C, C, C.
0: Kung ano na ba, consistent na gay ka naggamit og condom, pero sayo pan po ang imong pamaagi. So dapat consistent and correct use of condom. So nanay mga pamaagi ana sa paggamit sa condom nimo, no?
1: Para safe, then of course, na lang kung adtog lain, din na lang kasi mong kapikas. Then para mga, sigurado.
0: Yes, at Arlene. Then sa mga paggamit sa condom, no? Bantayan na ninyo basi expire ang inyong condom nagigamit.
1: Uy, kung expire dok, o sa may tabo.
0: So, pwede magkaroon ng leak. So, yung semen niya, matransfer niya. Diba? Then next, kanang...
1: Sa mo na din eh, nakamutang sa condom expiration date.
0: Yep, nagina siya. Then, another one mga kanans, no? Pero sa una pa man ako nakita sa una ng mga panahon, katong mga condom bitaw, ginabutang sa pitaka. Usually, kana siya, bawal na siya.
1: Kay?
0: Kaya nga, nga naman, di ba ang pitaka na is mapiko-piko, manggod? So, na yung mga tendency na pwede ma-freak, mabuslot siya.
1: I see.
0: So, mas maayog ito siya, na katong naka-box good siya,
1: na safe siya,
0: na dili siya mapintalan, mapiko-piko, kay para secure good yung condom na walay mga buslot, kumbaga mga kanans. Dok, pwede ba na akong testingan na ipaburot? Once na ipaburot ni mo, dili na ni mo na siya magamit usab.
1: Kay?
0: Ang condom.
1: Kay?
0: Kay, kumbaga, ang paggamit, ana, naka-design na siya. Kaya base na yung man, no, na pagpalit nila ang condom, kanong mga baguhanon na bito, ipaburot din nila. So, okay. Pag ipaburot na ni mo na siya, dili na siya magagamit. So, A, B, C, then yung D.
1: Napay-napay D.
0: Do not inject. Mato. Katong, yun na to, yes, na do not inject.
1: Okay, base na, dili. Do, inject, but be sure nga, bago ang syringe siya gagamit.
0: Yep. Then, ang last is yung E. E, B, C, D, E.
1: Asa nang E?
0: Educations. So, pinaka-importante sa tanan, yung educations about AIDS, din ang mga prevention, then yung mga kung paano siya ma-prevensyonan, and then kung paano po siya tagaan og treatment, kay para at least yung pasyente na asalay idea kung unsa ang ilahang angay pagkabuhatan.
1: That's why, kung katong nangutana, kung doon na kayo sakit nga AIDS, no? Kung lang, nangutana naraman siya. So, kung doon na kayo sakit nga AIDS, pahibalo na dayon sa inyong health center o sa pinakadool ninyong DOH. Aron sa ingon ni Ana, matabangan kasi mo ang sakit. Ayaw iluong kay killer po na nga balatian.
0: Yes, Ate Arlene, no? Kay nga nung mga kanans, no? Maumagod yung mga kanans. Pagtago-tago ni mo, na tendency, ang isa sa imo ang mga family member, Ana, pwede ni mo siya matakdan. Nadili ni mo siya nagituyo. Din siya, pwede po siya na makatakod po siya. Hantod tibuok na inoon mo og pamilya. Pero kung matagaan diretso siya og treatment, patagaan diretso ka og medication, dili na din ka makatakod.
1: I see.
0: Kay kumbaga katong tambal na ihatag, ano niya ba, ginasuppress niya na dili na makatakod sa imuhang dugo, sa imong semen, or sa imuhang vagina secretion. So kumbaga, mas ano siya ba, na-suppress yung virus.
1: Okay.
0: Na dili siya basta-basta na makatakod na siya sa uban. So mas nindot mga kanans, no? Na-addto lang yun mo, ayaw mo kahadlok.
1: Mm.
0: Eh, very friendly kayo na sila mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: And then willing kayo na sila na mo entertain sa inyo. Then in terms sa imuhang security, basi mahadlok ka, basi chismes ka nila, balikon ko, higpit ang balaod sa AIDS na kinahanglan yung privacy sa pasyente. Dapat ano gina siya, matago gid siya sa panahon sa pag-treatment. Kay mauna sa una yung problem sa una. Mahadlok sila magpahibalo. Kay ang discrimination, grabe kaayo.
1: Okay.
0: So, mo na mga kanans, so, lalo na karong panahon, be safe yun mga kanans.
1: Ayan. Pwede mo naman tayo yung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin o mga kanans, daghan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 2:54.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalinaw na programa.
8: Ang buinat-inat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder. Sa mga kurimaw! Balong the Great!

Igala gumustag mayong pagbaminaw kaninjong tra. Welcome na sa Dris programang Balong Daguri. Kumustag baginaw to Miguel Namos Kardasig. Kondisyon og gapis kay sa panlawas. Adlaw karong Lunes bay? June 1 pagyud bay? Ating palihibay. June 1, 2026. Mga mao. Og ay atong tigmo diay 3,400 sa gamay miangad sa langit. Pagdakoing dungos juta. Unsa man na. Paabot ang Sabat ang giandam karong adlaw nga nasa jud ba gamaw? Nasa jud ba mo? Unang ligaw-ligaw. Ayan. Unang ligaw-ligaw Miguel ano ibi? Ano ibi? Pabuta na yun ang duha para makumplito. Kanga. Okay, siyempre. Usbon ko may gala 3-4 na ang digmo. Miyangad sa langit, sa kamay, miyangad sa langit. Pagdako, midungo sa juta. Okay? Magsugod at ta, dito ang pagpanaguban.

pasadas pulang kita konsulta. Asap lawan yang bunga negeri om hantum. Aku ngalai samai ok antuan. Setang menghantui om untuk konsul tunggu jasa kebukata. Sabunga. Ikan tau kang asul. Orok dos bau. Ada wisbo pun. Musa dia asul. Aga belum. Aga kong tubakan nanti mau kai palai. Ikan disimpor setuntunan luun. Ayan. Aga. Tubak sebetik mau kai mau ang tangguk isi lelabai. Tanggul butang. Aga belum. Aku tubak je. Anang imu ang tingmo kai. Amai pun tak lom ngaku ibutik mau maki putih ang tubakan itu. Asik ya. Alam ini kumang ini. Lalu tubak tingmo kai uai samai. Lito nang balambang. Segum. Wap aga belum. Mangga kurau. Lalu ang tubak kai paluas lebih. Ang nalayang lito sa balambang. Okay. Aga. Olo olo. Sasya. Aku bakti mo kay batang ha. Ipaniti kay pagkatiguan ha. Nagaduko na sa yuta. Lito ng balamban. Ayan. Aga. Aku bakti mo kay nati sa baka. Nagtutoy kay nagtutoy mo hangat mas langit. Inig na ko na muduko man sa yuta. O lito gapon. Iyo ho. Wai gapon mga mao. Awap gapon ka. Asak to tuwak. Iabiyod mais bagong pinagas. At ulo kadlaw turok magtuhoy mga inig na ko. Nako na yadahon mo na tuwak. Milyo agudo. Astoria sibo. Kumusap yan milyo. Asamay astoria sibo. Pagpembalaw ang tubag simutin mo kay pakwan. Oro watong milyon sa kamay pamiyangan sa langit. Agda ko naning dungo. Sa'yo tagikan ni Eric. Si katun na skwet sibo. Kumusap ni Eric. Aga. Iabiyod. Lawang akong. Ang tubag ang naimuhang tingmo. Ang tubag ang nabalong kay. Dahon sa lobi. Amay daw sa buho. Wap agron. Deon. Lawang papas lawang tagaan. Anak matana. Libat undo lang ng bilyar muso. Musta man niya, do? Ha, bilyar muso. Aga CCTV. Undo, gapon. Ha, balya. Lawang tubag isungay sa karabaw. Primo ng sambuang kita. Negros Oriental. Aga. Alaw tubag lang. Ha, tubag tayong pagong pamukaron, Yuli. Atupas ng antikira buho. Yuli. Musta man antikira buho, Yuli. Yuli. Yuli. Lawang tagad ang tubag kaysa o similya saging. Kaysa kamay pamihangan sa langit o binyakon ang mga ok. Midoy ko, midoy mo sa yuta. Ikan isimpor sa tuntunan. Loon buho. Wap, agapon mga kurao. Ikan ipambi ng Korea. Uy, kumusta mga taga? A Korea. Lawang malbas o bungo. Ikan kang treasure wala. Wap, agapon. Agay, doon tabi galas. Una, kusiyaw. Ikan daw kang tuto sa mabinay. Ganang nahin. Matawa ka ba yung nanay kutsibay nga si Tintay Uno kabuok ang nasulat? Nuang na si Tintay Uno. Dua sa pulset, pero pulset niya tulo sa loyo lima. Si Tintay Uno, nage. Abi nuang na imo. Ay, kira baka mo tulo, bet. Bigil sa mga lugar, bet. Kwan, diba sa pulset, ang driver o nga sa pulset, doha? Kunya, nai ka 69 dito sa loyo. 69 plus topilas 21. Dimantik ba? Dua sa tubang niya nga 69 sa loyo. 69 plus 2. 71. Aga, balaw akong, tubag anang imuang tingmo. Akong tubag anang imuang tingmo, balong kay. Yan, tubag anang long. Tulog sa lobby. Yan, papusyo sa maysa.

Lawang tubag kay lubing nga gitanom. Dayong ditubo, din namulok, din namunga amo, aamong ninduko. Risa ng Mabinay. Ay, kumusta man di, Risa? Sa may Mabinay? Og tubag long kay. Dayong sa tanong from Julieta sa Presensya. Si

Binabia, ini Belnabia, Negros Oriental, aga di apa coba ko tau nga mangutang kay muhangad ba langit de. Pero dalo na iya utang takot yali moduko na kay nagmahay binang Valencia Negros Oriental de. Musta mataga Valencia lang tuba kay bunga sa atsal kay sa gamay apa muhangad sa langit kung maguwang na kay mudungo na siyuta Gina taga Banawa Cube ang banyawa kyo. Lang, akong tubag. Akong tubag. Anang tigmo ni mukay down saging. Wap agyapon. Wap agyapon mga kurimaw. Oga. Long akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag anak balong kay. Nanuni. Flag. Wap agyapon.

ang tubag anak kay kamatis. Piotr. Wap agapong. Dayon akong tubaglong. Anang imuhan. Dig mo. Ang tubag anak balongkay kamunggay. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og akong tubag string bench. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og balaw, tagpilang megaman, 65 ang kapsul. Onya, 53 may gala ay kapi. Ayan. Og tubag long, anang imong tigmo. Akong tubag anak kay odlot sa buli. Piyoto. Wa ay pagigyapon ba? Ha? Yan ang sentakang senador, no? Oh. Onsa na ka ni senador ron ba? Onsa kay may tabo, karong adlawa? Kay murag, naigaan mo sila buhat o di mayo katong majority? Gusto naman nila ipadayon ilang di mayo? Suko na subiri. Ha? Suko ng tagaan mo, may gala. Mura nagkabantay na kayo siya. I-tridor pa kita siya sa upat. Hello. Long akong tubag. Asili or atsal. Gikan daw kang. Big-big sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay. Akong tubag balong. Anang tigmo ni mo. Odlot. Odlot sa onsa man.

Gikan daw kang Cesar may gala si Kihor. Yan ang bayhin. Oh, di ako bitaw. Karon ba ka bantay bay nga akong sweldo kay murag rigla sa babae bay. Unsa? Karon pa ko nakabantay nga ang ako bitaw sweldo. Oh, murag rigla. Unsa murag rigla? Sa babae. Ngano man? Kausar sa usa ka buwan. Unya, tulo ra ka adlaw hurot na. Ah, ketong makan. Ah, ketong. Ang sweldo dia murah regrigla. Kau usah rasa. Kau usah kebuan unya tulur kadla urut na. Eh.

Ang tubag anak kay Bungas Talong. Piotr. Wap agyapon. Ah, wap agyapon maslingan. Og akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay okra po diya. Ang okra kay muhangad mong gaya po na. Isag na ko na. Tudlong gaya po na sa langit. Or dito sunahan. Ay, ikaduhang lingaw-lingaw may gala, otso. Ha? Ato ikaduhang lingaw-lingaw, otso. Og pabuta may gala usa para makumplito, ha? Kurimaw, ha? Og, akong tubaglong, anang imong tigmo, dahon og odlot sa saging, Mian, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Awa pag-iapon, Piotr. Og, akong tubag, balong anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay tubo. Piotr. Dapat yun gawayan mga balong. Gikan daw kang titing sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og di apriod. Akong tubag, balong sa imong digmo. Ayan, buhok. Wap agapon. Buhok. Og akong tubag long. Kay. akong tubag, sa imong digmo long humay. May-may daw sa buhok. Wap agapon. Dayon. Unsa ni? Buhok mga. Daghan namang buhok nga ni. Daghan ng buhok nga ri. Og akong tubag. Long anang imong tigmo. Ayan, mga sagbot. Computer. Pagid gihapon ba? Ha? Direto may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang undoy, buhol. Bayhin. Oh. Palita akong sakyanan, baby. Uy, pila raman? 100,000 na barato ra kayo. Baga pagigyantas, bay. Unsa-unsa? Baga pagigyantas. Manipis na yantas. Oh, basta kay baga pagkatugyantas. Halita ha. Barato na. Guba pa. Barato na guba. Karon po ko doon ka ng baga pagyantas. Ha? Karon po ko doon ka ng baga pagyantas.

Pil Simon along kay og malaya na kay mudungo na siyuda Piotr Wap Agabod og balo akong tubag anang digmo ni mo ang akong tubag anak kay oh my god.

Balog, tubag na kuanang. Imong tigmo. Akong tubag anakay. Tubag na ko sa imong tigmo. Sini siya? Uhay sa humay. Uwa, pag-iapon. Og akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Kay. Ano ni? Flag mong iapon. Long blahibo na. Lahibog hapon. Okay, dito may gala sa tuang nasayod baga mo. Nasayod ba mo mga silingan? Sulod sa usa ka tuig or pila ka semana ang naan sulod sa usa ka tuig. Matod pa din 52 weeks.

John Paul Diasis. Sa ating mga kaigsunan, labi na 35 years old plus, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. E kung hindi magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, broken heart attack. Ato pang inawin si Maricel Cani, 49 years old, taga Astoria, Cebu.

0: Seryos sa pinag-isipan sa civil and family code sa Pilipinas. Usasabasihan sa naunang marriage, kung sumister, dili na mabarog, tungod sa dagang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem, o guman pa. Darog kalalakinan, aliana ang ginagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo, dunay katapos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man, ang ginagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved, pabibilang sa mga butikan.
1: Kini si Doc Jan Poliasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kalo si Dino, nagamit ko ng Nans Eye Drops. Yung tanda akong pananaw karoon, dili na kumagabi para ko. Si rinisita, lumaktod, taga-tubungan, Lopez, Samuanga City.

Malaysia. Wah, ayah pun. Ah, apa gapang kau selingan? Ya, dong. Puso na sa Malaysia. Kikan daw ka. Itna sa buhon. Computer. Og, ibigat. Ang tubag, ano ba daw? Sa imong ikot sa babo. Wap, agabo. Wap, agabo. Og, ya ba? Ako ang tubag, dong. Ang tubag, ano daw ka? Og na sa palia. Computer. Wap, agabo. Ha? Dong, buhat. Mayat sa buhon. Wap, agabo. Sakay ending ani. Ha? O sakay ending ani to. Aga, akong tubag. Dong sa imong tingo. Mais nga po. Wap, agi apo. Aga, nyara. Tubag sa imong tingo. Ang tubag kay. Tulog sa lubi. Ikan daw kang tiyo may galas do. Tumagiti. Yabiyo. Dong, palwa.

0: Sa mga butika.
1: Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na kuha din inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha na ni panglaba. Panglimpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Happy birthday!
9: Uy, thank you. Unsa man ni?
8: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ana ani nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
9: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
8: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi anti

0: Bonggal Medicated Soap, tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala, uy, salam.
2: Karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay ang AquaTouch RV Drinking Water giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. Dragon fruit, go! Dragon fruit, go! A bottle of stress, but

0: Christmas roll, t-shirts, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Tulashona, Yulun, Negrosonia, Sinunai, Witaun, Abadlan, Spatswan, or tax 0966-340-9336. Amps Flower Shop, Amps Flower Shop.
1: Amps Flower Shop, French flowers for all occasions, kay ang pinapulap, na ay nasa hesa gubiyo.
2: Ako si Marlene Lobio, nagpilot sa Himalalo, Negros Oriental, natulit ko sa produkto sa non-spoon coffee, non-cinnamon oil, non-capsule, service care of you. Ang akong asinatian at i-booted ka kung tiyan, tumod kay 2 to 3 days, usahay, 1 week yun, ang usap kong makabawas at tiyan. Nakatid kayong akong panglawas, kapoy, anang ganito sa puton, kay tumod, anang bugat yun, kong paminaw. Kunya, katong nagamit na ko inyong tada, dami na kayo kong paminaw sa ulawan, dili na katong bugat siya, man.

0906 3872784 or 0932 416 0303.

0: Market of Responsible Journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
3: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo na matikdan. At tugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active. No, mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo na igala mga pinalanggya kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tipo na mahatagan og insaktong solusyon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw, ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Tama,
4: dili ka i-disappoint ani mga soaking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama, mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
7: Noon saan naman yung akong kinabuhi, puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
6: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
7: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
9: Fantastic na hapon!
10: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: It's hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka mo dito.
2: Kita balagosta.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit yan murag nimo minor ba makatumar kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta maka-state ang tumar ani.
3: So wala pa din siya ninom ana unsa yang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
0: Ano,
2: number one,
0: yun ni
2: Angkuan, may
0: PC.
2: D3 Bio o kanang
0: TX500. TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX500 para sa mga pigado, makabulig, kag

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Palaba, taga Kuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kalot siya. Manakang sa alasan na niya. Kaya ako makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahalas sayang kamo. Ganun, baga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, mao, mugamita og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
4: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu Savon. Tinuod ni
0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.

0: E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
1: Many more.
0: And C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. E and C Mart. Your all-in-one store.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gusto sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
4: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa putin. Oo. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan kay mami na mami kay ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maam na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product.
6: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Tahu Wonder Banda Beblas.
1: Dengar mak ni tu indri tu so. Kadang-kadang dengan utama kita. Sekarang aku ngegam ni. Tanya mak aku nak pilihan lah. Wonder Banda Beblas. Kedua sejus ya. Kanang mayu nang aku pan ini. Di lina sakit aku pusun. Di lina sakit aku kini. Nah, ini kan juga ani ngak kredit tu.
0: Banda Beblas, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
2: Say pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
3: Matuong.
2: Bila edad ni mo?
3: 78.
2: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.
2: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
2: no, tuang. Noong sa mga yantil?
3: Noong hubag, siya maayo.
2: Nahubag tanang
3: ikan. Kanyang inyuhu, abot tiri. Huwa sa abot tiri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
2: pa. Kailan na idadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
3: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, ray gino.
4: Sadaka, salamat, mga idol.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: syempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer ang atong Remind Choco Mix.
1: 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4
2: 8 8 plus 8
3: 16
1: 5 plus 4
3: 9
1: 5 plus 5
3: 10
1: 9 8

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o GTX 500.
3: GTX 500, mabalis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
3: GTX 500, mabalis ang mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix, mabalis
6: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services, aniya

0: testimonials definitivo sa Wonder Animal Fighter.
1: Ako yung tiratory sa buhay sinangang.
2: Kung sa may imo kasinatian sa itong produkto ng Wonder Animal Fighter.
1: Kataon na po lang ako, isa ko na po siya ang taon. Okay man tayo, balik ay manubo, dalit ang kayo manitlo pag-inahan. Hindi na po ang balik na, balik ka mo lang po ng patong. Magbulat pa niya, tiki patabula ng hipo. Ito, ayan naman ang tuwakon, dalit ka mo pag-ang naan.
2: Sa produktibo na ganyan tayo, gamit ang Wonder Animal Fighter.
0: Sa mga Supply o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Panahon karon, lahi na ang itang ligarin ato. Ilagin sa siguridad sa atong pagluwas. Dagan na ang klas-klas sa sakit. Rusa sa atong pag-inalaron, maho ang tubig. Rusa ayaw na kabalaka. Andi ka na ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, kalibyo o luwas ang tubig na inumin. Tumod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Diposeso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Panahin mo tang sa National Highway. Para kay Tamao, Taylasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Pagdating si Maria Luisa Manzanare, nagmukha ni nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene, masulayan na po yahang ang Slimming Oil. Kaya ang hindi dati, nunol ba? Saan ako po gamit sa nan, medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala ko po sa kitaloy sa inyo. Maraming salamat kayo, Ma'am Arlene.
0: Donnel Brand, nagkakalan ba ka mo? Kung skonya reforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kapan ba? Ani ala, ang Donnel Brand. Ang Donnel Brand, likon o komportable na isuot. Ang Donnel Brand, mapalit sa EMC Mart, na nakalimutan sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayomon, Negros Oriental. Hinaikiyaw inumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnel Brand.
4: Kung masulukun, tumod, kay ni aliwan na sa laing kalibutan at inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay Nadia na ang Endless Life Funeral Homes. Na andam tuyo kaninyo sa panahon sa kagulanon sama sa natuton ng pagkatiman o pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amahimutan sa Tampokon Ayomon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, mag-contact sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Bringing you the latest music, the hottest music, wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsibility.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayus Avon Beauty Soap. Wala namin maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dalirang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlie.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
2: Ano mga ihe? Kinakot yung mistong. Lagi ko, ang piyotin ko kukot. Ako kung mga tambal ba? Karon, mag-inom ko ang akong ihe. Murag mga balas. Dalas sa pag-ihe na ko. Ang murag mga bato siguro to.
3: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
2: O karon, ako sa mga ihe. Hayaan ako kung mga ihe.
1: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Plus.
5: William Anfone.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
6: Yes. Mm-hmm.
5: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
6: Yes.
5: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
4: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Yes, yes, yes. Ang palangga ingon si Idol Abayre, mga idol nga naminaw karon diya sa Tayasan. Yes, sa talan-talan nga naminaw mayong gabi ipalangga. Yeah, mga ka-star radio diya sa Tayasan, di lang kay sa Tayasan, nabinasad sa South of Cebu nga naminaw. Mayong gabi nga tanan, kini ang tingog sa kape nga lamian o ba ng Amigos Capsule. Yes, ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mga ni mga produkto sa Amigos Beauty and Wellness. Yan sa tanan-tanan food nga naminaw karon diya sa itong mga ka-MRGV ha. Na si Idol Ricky Jajayan diri sa Argao. Yan sa tanan-tanan nga naminaw ni Idol Ricky Jajayan. Oh, wa ni Idol Ricky, wa ni numeros Kuya Angel. Idol Ricky Jajayan, unsay numero diya nga astig kaya itong tayan. Yeah, sa tanan-tanan nga naminaw diha kay MRGB Boss Doy, diha sa bayawan ang akong amo nga dato o gambungan o tisoy. May buntag ni mo, may hapon or may gabi ni mo diha, Boss Doy. Yeah, sa tanan-tanan nga naminaw, palangga, di na lang natuhot doon kay mahurot atong oras. Amigos Coffee, tapalangga, plus Amigos Capsule. Yeah, sa tanan-tanan, tungunahon pagpaminaw ang mga testimonya sa mga nakagamit na sa tong produkto, labi na gyud sa tong Amigos Coffee palangga. Taralits mga palangga, ato ning paminawan ang mga nag-testified kung unsa gyud kanindot o unsa pud kay piktibo si Amigos Coffee or unsa kalami ang atong Amigos Coffee palangga. Maragin ni panglaban atong mga palangga ang atong Amigos Coffee. Niya karon, ang atong Amigos Coffee, gibanan na sa atong Amigos Capsule.

0: Tara, tara, tara, idol. Mga idol nga naminaw, let's go.
1: Yes, sir. Kamusta, sir?
2: Okay na, sa balay.
1: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas kuha nga, patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
2: Ako nga alan, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
1: Ah, pastor. Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay, asa itong lugar, pastor?
2: Nakudiri sa kuan, buong Barangay Tamaw, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
1: Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
2: Yes.
1: Okay, Pastor Isayas, no?
2: Pastor Isayas Ilintorio.
1: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diay gibati sa tumbalawas, pastor?
2: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
1: Okay, sa parehas, oh.
2: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo ha, kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
1: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka nga nung mo testimony, maka naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Gamigos Coffee o kung sa experience ni mo karoon na nakainom na ka Gamigos Coffee.
2: So una, nagyog ko yung gibati nga kinibitang aslom, manugab ning ako ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
1: Okay.
2: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mukaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni
1: kun paas kag acid acidic hyper ka hyper
2: hala hyper. Na ay panahon nga

0: Mugab ko ka nang maginhawa ko nga murag magbako.
1: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
0: Mugab ka nang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kapigigamit kini amigos mo gay nakapa na tangtang sa akong dibate pero naapo ko prostate.
1: Oy, lasa ba bilang ba iya by the way pastor anay prostate. Pilam na edad na to?
0: Well, pero kung edad ka ro na ako sa 69 nag-irog na ko.
1: Padong na 70.
0: Na 70 oh.
1: Ah, oya gawas atong nakay acid reflux ato na to acid reflux kay inhale exhale nimo sakit na magkuto-kuto nya aslong ginawa. Maraglaom-laom na to nga acidity. Gawa na nakay prostate pastor.
0: Nakay prostate nga sige kung pangihi kada magkanang magabi dili normal ako pangihi na yosay kasiyam kapulo.
1: Wow, pertinis terbuas katog, sudi ka katog, atong tarong?
0: Dili, yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
1: O niya, sa pag, lugay na sa doon mo, antos-antosan?
0: Oo, lugay na.
1: Pila na katog-katoing?
0: Nay, umiyong siguro nga, pulo, nga kung pag, ikaw na ako itong sakita, pero karon anam-anam na gamit ko kami, gus, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
1: So di na para sa una kasiyam kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
0: Oo,
1: nili na suka. Mga tanang ko ni mo pa Sir Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
0: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diha na alas 6. Unya, kita na ko namin amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline pastor pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay. Kaya,
0: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon
1: naman sa Tayasan Pharmacy.
0: O na o di ako nagsigipalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
0: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagayon ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
1: Ayun, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
1: nahot na, no?
0: Mabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karon, karon kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini pagabot na ko Himalalod ay nagbaligya dito ga ako ni tigman ko palit og duha na lang kung karton girot na ko palit
1: naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
0: Oh, dito ko nagpalit sir.
1: Yeah,
0: duha na lang kung diyahan duha sa karton iko do na lang ako nagpalit ma'am. Mga itong na karon mo na po yung Manapo yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uol yung mga ito karon ito isa si Mana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
1: Ha, taga Negros dahi ka?
0: Kabangkalan, Occidental ako ang mga igsoon dito.
1: Ah, Occidental ka o niya, kamusta ba yung mga igsoon?
0: Eh karon nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wa man yun dito sa Kabangkalan.
1: Naagya po, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wa pa sila kadumduman na, sir?
1: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
0: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oo, na, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
0: Yes, kami proven gid me nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
1: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka na pulo ka box na kape.
2: Okay ka.
0: Sir, lipay ko ra sir kay mura go na to guest. Speak ana baya nga maka hatag di ka karon ako ana.
1: Maron Pasko maron. Lawa ko. Dili sa diha na ko mahatag kay lagyo man ta.
0: Okay, oh.
1: Ako sa nang i-pass by sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao nako pahapitan tika ha.
0: Okay, rekay, sir.
1: Oh, rebili na ako ni Sir Ayan.
0: Okay, pwede, pwede.
1: Ay, pero sandi, naramang ka diha, i-update-update lang sa Ayan, kaya ako na ipabilin.
0: Okay,
1: ma'am. Kami nahutan sa mixed tax karon, inig-abot. Mubiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
0: Ito, sir, na dili din na mawala ng kapiya, sir, kaya mo ginaminti na sa mudre.
1: Oh, okay. So, kaya na nga, napulo ka box na kape, nga, pagkapinan sa natong 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat kayo na, sir.
1: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo nga. Ito mo rin sa akong silingan, sir. Dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun yung kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan. Tumang kayo, please, nagtunan
1: mo. Okay, niya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir.
1: Salamat. Pangalan, usap, pangalan. Pastor...
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Di, asa ko ang gito, asa ito nyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan. Barangay Tamao...
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero naamin din sa Sityo Bunga, sir. Sityo Bunga.
1: Ah, Sityo Bunga. Tamao. Tamao, alam na yun. Ah, sige. Ako yung bilis sa Ayan ay baka may makakamaya. Salamat kayo, sir. Masama na parang hindi kayo mawalang tuwi ka. Salamat kayo. Ingon po nila apil si Olmam nga palangga. Nangatang Amigos Capsule Plus, Amigos Coffee na itang mga palangga. Ha? So ini ganito nyo yung mga suking butik at tindahan. Pagkutan na mo dito Amigos Capsule and then try ninyo si Amigos Capsule and Amigos Coffee. Right combination mga palangga. Pagkumanong ina mga Amigos Coffee kay labing anjo ni si Amigos Coffee, ay swipe on ang ka-epektibo ni Amigos Capsule. Ay dalabay rin, basing galing napita maka-anak na kadol. Balita na ko ng Dolbar. Asa naman si Kondol, si Bisayap? Okay. Asa naman si Jinalindi na sir na Dolbar?
2: Wala naman ko'y balita, Dolba. Alala, sige, Dara, Dolo.
3: Ugalay
2: pangalan ta. Ay, kinsa naman ni nalapas mangko dol, nalapas dol. Daradol, daradol, daradol, dol, dol, dol, daradol.
4: Ay, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo ito yung pangalan na to, ma'am.
4: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
4: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit siya sa Balamban, ma'am?
4: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
4: Ah, okay sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige naman.
4: Oo, sorry kay last December gyud na ako, sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan ako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padong sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga buar ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gito, sir, kay kanang Okay na ako ang lumbar pain, wala na ko gape

0: mati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako Sir Angel, no?
1: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka yes, na Amigos capsule.
0: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisud gyud na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan gyud nakauyon pod siya. Sumuot so, nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
1: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud. Mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So kaduha pod na ako, sir, no. Mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang uba pod nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir. Kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So maubito to nga.
1: 49. Ito angay naging magmenopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod to nga ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, naog sa, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na po ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
0: pa. Dagayday na din, sir.
1: So dagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya bali na gyud bayang sakita gyud unya ko ano dry gyud siya, sir. Honestly, dry gyud siya.
1: Dry gyud siya. So karon nga naka Amigos Capsule, ma'am, nibalik og kuan dagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na improvement unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print, sir, ba? I-try lang gid nila, sir. Ang kanang
1: dili lang ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga minsan, unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Pareha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, anak ko kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud nakong gipamati, nawala gyud, natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang gitayaan
0: so,
1: Ang Bisaya anang lumbar pain, mama, onay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa atuang kuan, kaning likod nga kaning dukog, balik yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkaagay salamat Mamilisa, tagaasa ganita Mamilisa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumokso.
0: Oh yes sir.
1: Daghan kayo salamat ma'am.
0: Daghan po kayong salamat Sir Angel.
2: Yes, daghan salamat Ma'am Milisa. Saan sa pay gipabot mga palangga ning dagay day na. Ang katong makisdong-kisdong dili na kay bawo mo dagay day. Inig-inom sa tong Amicus Capsule. Wow! Babalik og dagay day kay Angel. Matod pa ni Boss Doy, tinuod ka kuya Angel, mabalik jud og dagay day. Yes, special kaya na nga itong amigos, capsule mga palangga, 12-in-1. Ready ka na. Dusi kabok ingredients sa itong amigos, capsule mga palangga, o sa ana, na siya'y glutathione. And another is na siya'y collagen. And of course, adunay vitamin C ang itong amigos, capsule. Mara nga yung nag-inom ni mo, mabalik ka nagdagay day palangga. Sa mga wala na'y dagayday diha mga palangga, sige. Gusto mo madagayday, imna ang produkto sa Amigos Beauty and Wellness. Wala nga itong mga products palangga, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mubalik og dagayday.
3: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige na gyud kagreklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
3: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mao ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
3: Salamat kayo po. Nibalik na gyud ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
2: Iyasa sa tibuok Visayas nga palangga but pasabot tanan nga dapit asa mo dapita na minaw karon pwede mapalit ang atong Amigos Capsule mga palangga. So duo lang sa mga butika o pharmacy asa mo dapita na minaw sa atong programa kay available ang atong Amigos Capsule. So daghan salamat ninyong tanan Amigos Capsule mga palangga o Amigos Coffee ang mga produkto sa Amigos Beauty and Wellness. Tara!

0: Pero si nilimbulan na, si Tangguro sa public school, yun yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko kung akong gid sugar, sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko yun sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Ako ay ni Roseline Nimbulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services sa oras sa Subo. Dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
2: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplasod sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Ako ni si Carmelo sa Kansmangyaw. Nagpalis sa inyong product na nuts o buid o minanis oil o nasong coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang excited mong good ko, ma'am. Gamit ko ang kay sabihin ko yung programa nga. Sana ka isiya, makayo yung sakit. Kung ba na po, na ko ano si sagit na tipo, gamit po si Ani kay mag-ayong mangyer, hindi tinagod si Anong kayang inyong product ni Ma'am Aileen. Di mo ginin mo pabulag ana, siguro ginin siya pali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo yung mong sakit.
0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitin na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
5: Okay.
4: O de yun, lami po ang katulog.
5: Karoon?
4: Katungo pa ka tilaw.
5: Katilaw
4: sila. Kanang capsule o
0: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Kayo ay binabasbasan ko upang maging isang miyembro ng Paru Paru G. Fly High Butterfly!
7: Fly High Butterfly!

Ay, Butterfly. Kayo ay binabasbasan ko upang maging isang miyembro ng Paru-Paru G. Fly High Butterfly. Fly High Butterfly.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Nak, nagabihan man lagi ka?
1: Hindi, di loob na ako't nagugusin. Hindi, nga na nalus-nalus gan. Ano ka mong hiyo yat ng kani?
0: Hagi ka lang na yung
2: pag... Pag-sure, oi.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinawang sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyan na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganapanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga si ko paminawan nilang sa radyo.
3: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
4: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo nang.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
7: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
6: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
7: Hindi ko kapagawa. Hindi ko pangit. Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
6: Oo. Salamat ko na yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 mg kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Testimonya sa Wonder is Walin.
10: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawero in Balfour City. Doon naman ko kayo sa tabi. Ginoon ako, si Sunray Wonder Screen kay Hayahay ng Lukasagon. And hindi po ko titik-titik sa Lukasagon. Wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung isulayan. May itiyan. Tulayan lang ito ako, Miss Walin kay Miss Magib ko, may kasi natin yung sa Wonder School.
9: Wonder is Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
13: Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
17: Sa'yo na kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuhan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: So, salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:29.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DJX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayon.

0: lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 100 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ga-DTX. Ay, mga ga-Lidri Bayo. Hello, hello, hello. Sa gamahim sugon mabungahon nga andaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong apangluas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naaganunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas, no? Layo ang lawas sa mga sakit o balatan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. And hopefully ha, sa ito ang mga listeners nga nag-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga simyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot itong pagsibya karon mga higala, pinaagi sa mga social media. Ayaw galimot ang atuang mga products na inyohang nakita, no, sa atuang Facebook Live. Huwag nadungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan ng mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O, nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy, mga pena ta. Nakakape na ba? Diba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihok og send sa inyo mga pangutana, concerns sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isigutan na ito ron mga ka-litribayo. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila. Gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially, kaning D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, usa kinika klase sa superfood supplements o sa ka-herbal supplements na makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto na naay mga bukol-bukol sa tong lawas, kamutubo, mag D3 Bio ta kadaadlaw. Kadaadlaw mag D3 Bio. Ang D3 Bio is made up of vitamin D3 o cold compressed extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng D3 Bio. Yun niya. Ang kuan, ang D3 Bio na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid,
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga study, mga pagtuon nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa nga makuha nato sa pag-inom sa D-tribiyo na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, na motubo. Actually na apoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ nato sa atay na ay possible nga naapoy cyst sa atay, no? Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira ang mga cyst, no? Which is kinudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer, no? Karon, although ang cyst mga higala, kuha na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. Roban, unod, anak, mga higala. That can form any part sa itong lawas. Pwede na, mamutubo. While most cysts are benign, so, halos tanan ng mga cysts, sagaran ani benign. So, dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So, most often, ang cysts, mga higala, dili kini siya ga-cause of problema. But, kung kini mo dako nagyug kaayo, magkos kini pain, ngulngol, sakit, mahubag manig ayo kung dako nagyug kaayo ang cyst, or even lead to mga to complication like infection or blockage. Manay problema sa cyst, mo dako siya. Oh, kung dako ilo itayayay, no, ngulngol. Ako naka-experience ko mga higalag cyst diri sa kilid nga bahin ako, abscess to, kagaw. May kani mga kagaw, bitaw, bakterya, gatago ni sila o gapurma ni sila cyst, even ang amoeba and tuberculosis. O kani mga kagawa, gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, nungol-ngol, sakit, may gani, kani buto to. Iyara. So, kana, ha? So imagine, ha? Imagino na to mga higala ng makabaton tag cyst mga higala sa itong lawas. So ang D-tribiyo na to makatabang. Now, tuna na to karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa D-tribiyo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa itong lawas. Ang medium chain fatty acid, unang-una, kung kada adlaw taga-inom sa D-tribiyo, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. So, muna yung ginabantayan. Muna yung ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. So, nagani mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D-tribiyo makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga cellula sa itong lawas na subject for be a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga cellula na actually naanas lawas nato. Na ito. Oh, na binagyod ko natin mga kaliwatan nga

0: may mga cancer, no, nalas genes na to. Ang mingyonsin fatty acid, gakuan siya, kuan gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naa sa tong lawas. No. Delikaduha, ang D3 bio ga-prevent siya sa cyst formation, pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usa ginipon sa mga rason nga nung naay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaling oxidative stress o kaling inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbatonog cyst formation. Oh. Ang D3 bio nga naa sa kuan nga kanunay na itong ginainom nga naay medium chain fatty acid. Ang iyahang caprylic acid ani muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naay bukol nga motubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 bio kadaadlaw. At the same time, nindot kayo ko naatay DTX 500 kadaadlaw. Kanuman, ang DTX 500 taas kay antioxidants which is gapugong ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Iya ang ginapugnga na siya. Muna nindot kayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, myoma, or cancer nga possible nga motubo sa itong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst, bukol nga gatubo sa lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban po, tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 bio, naatay medium chain fatty acid, ginaregulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa atong kolesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa atong atay. Kay ang D3 bio gina-metabolize ang fats sa itong lawas. So, wala nindot kayo, gani. Highly recommended ni mga mamis na ito, dira. Kagadako, galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver. Pwede mag-lead sa diabetes. And even hypertension kung maglako ang atong buyon, no? Gawas nga madaot ang ato ang Coca-Cola body, di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies na pagintay balatian nga possible mausab ang atong timbang. So mag D3 bio kada adlaw. O ang buhaton himuon nga habit ang pag-inom sa D3 bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3 bio. Cholesterol nato matagaan natong pagdagan. Oh. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pag-inom nato sa D3 bio. Now, ang D3 bio nato ang buhaton ninyo kada adlaw. Himoa kana nga habit kada adlaw. Oh. Nabinagid to may mga bukol-bukol dira Mga sis, pwede usab, actually, ang uban, ginasabay nila ang DTX 500 o D3 Bio. Kay may bukol, o niya positive ang effect. No. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. No. So especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So, ayaw galimot ang aton D3 Bio, ang aton DTX 500 na asa pinakadool mga higala nga butika na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ngayon may standby sa kay ato sang tagaan nung pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500 o nainom na ang D3 Bio. Standby mga higala, kayo mabalik to ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ato ang mga consumers nga natabangan as pag-inom sa ato mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, pagmamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugarcane extract na may pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay, mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Ilay-ilay di la cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Balik sa mga butika.
6: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing o nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to kung ibati-ibati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, bisugard sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
10: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
9: Panser ka ng nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dalira ko ka, kung ano ng daghan kayong mga repluto anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong Di3 Bio.
10: Yung saan mo pag-inom ang kwan, di tribayo?
9: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kafe na ko buntag.
10: Kadadlaw d'yo kagat
9: mo? Oo.
10: Pila nakakabulan nga gainom?
9: Okay na ko yun. Ang kafe na ko, 3 years na akong kafe.
10: 3 years.
9: Ang di tribayo, mga duha na katuig, magduha na.
10: So sa'yo mong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nga gainom ka?
9: Kaya nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala po kainom, anang di tribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, di tribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
10: So, kung ano mong ginatumaron?
9: Oo, oh, di tribayo, kapi sa buntag. DTS, Popimix.
10: Popimix, sige. Masa may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka
9: rin? Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Excel Food Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Rosanne, wow, akong ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Gani, alungtaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa pompomatic. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka basis matagadlaw. Kanunay na kong ilong. Nawala nag-yud ang perming nga pag-atake sa kong allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron.
0: Dili bagalimtan ganun ay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500, ha? So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 o Mighty C for sure. Very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mubata-bata yun na. Muli na kanindot kung naantay supplements nga ginainom ka daanlaw. Especially ka na nga itong DTX 500 o D3-Bio. Anitas maghatag o pagtagad, mga higala, sa tua mga concern o pangutana, no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC. Di ba? Polycystic ovarian syndrome. PCOS. Cyst ka na nga gatubo sa ovary. Sa lining, sa ovary. Oh, sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So, ang kunaag yung PCOS, mas maayo nga i-3 times a day na to ang pag-inom sa D3-Bio. Alam nga, dali siya mahilis. No? Dali siya mahilis, mga higala. Patsyada ka ayo ang D3-Bio. Another concern na ako'y bukul na observe. Kaya sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom D3-Bio kapila sa usakalaw. Pwede katulo, mas maayo. Katulo sa usakalaw, bukul-bukul na katubo sa ilok. Alang sa liog, mga higala, pwede po na D3-Bio ka daan lang. Another concern sa ito ang mga texters. Mas basa sa takay, magtigong-tigong na nga. Taas ko uric acid dyan, ako'y hyperuricemia niya. Daan na sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na ganyan, 7, 8. Actually, ang borderline na is nasa 6.8 milligram. Pag mula pas, nasa 6 milligram per deciliter. May hyperuricemia na. Kabilin din siya sa pabato ng painful type of arthritis, cold, gout. Hindi, maghubag na lang ito mga joints na sakit. So, kung isa seryoso, kung isa na problema, condition, pwede usap din siya na mag-lead sa pabato ng heart disease, diabetes, kidney disease, and other health problems na associated sa kitawag ng oxidative stress. So, pag-usakan na ng uric acid ninyo, daghan. Daghan ang sakit ang mga damay, ani. So, ha? O sige, itong dasaka ang uric acid na hinahinay sa mga pagkaon na taas o purine. Yeah. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa dagdag na tubig yun. Makabawal ni kailikayan dyan. Remember, DTX 500 daily.
14: Usal pag ito nga DTX 500 sa taas, taas ang iyo ring. Pwede kaduha sa usakanda. Kaduha. Ito tayo

0: na ay may disease sa may ninyo at pag-inom sa may disease. Then, another concern na amani sir sa may pinyan. Yes, sa itong mga taga-pinyan na Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa pinyan, sa Butika Perpetua sa pinyan, available na. Even Miras Mutya, Bal Pharmacy available na. Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa itong mga nag-tune in sa social media, available niya sa mga Butika Pharmacy sa inyong mga lugar. Asa man ang matatapag si Bia. Then sa mga mahiling kunog sa Bon, DTX, British South, na as Butika na to, diri, no, sa Sambuanga del Norte. Ang itong extend herbal capsule na as Butika, di maglangay. No? Lalo nga si Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiling kunog kape, ganahan yung tagkape mga higala na ipatsanda kayo mga herbal nga coffee nga as Butika. Para DTX, coffee mix. Kanunay, ipagita daw, naghan ang gagamit, no? Sa DTX Coffee, naghan ang nagagay. Infernes na mix yung humot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahiling kunog kape, murag, panahon na yun yung magpuguyog daron. Mga pita, ha? Ito oras mga higala, limited na kayo. Murag mo sa ibabay na bugo. Limis mga pundi sa mga oras, mag-uban-uban nag iapunta. Kapos mo na ko, ang ito mga pinika products na sa mga butika. Sa mga mahiling kunog kape, ha? Mga pita, tamo sa ibabay ko mga higala. Tara. Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kada na umag, kape na ta.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Mandibili sa mga
1: Minute lang sa makalit na nato sa tanang mga butika, Visayas, Uga, Mindanao.

sorte.

Magabay at Love Carolines Pizza. Uno-una at Love mga bulan sa New Tegu Smile. 26 mga bay. Okay, ini kami una karon at ang hatagan na pagtagal kini nga sa Gilanon ni Christopher. Kundi mga bay sa Gilanon kini at alis sa suod niyang gala o yan kini kong maon niya sa buong sakit landungon na yung higala mo iya hinun nga na asawa. Maon niya, samtang nga bisag nasawa niya ang yung higala tungkol lagi kay ang ilang pagbati sa sakusa manag higala naman maon na nga wag yun hitabok kanila. Kung kung nagunat siya sa yung kong mga tuwa sa gawas sa nasa. Ano nga hitabok kini mga bay o maghandos at sundat nunay kinatong nga panagkuman karon sa itong natulamanon sa mga lama sa kagahapon. Hindi alam sino hanga pagbanal mga bay mga tambag. Ang ibulong-bulong ang pangitan sa matubagang asa na itong mga cellphone number.

0: Kalau isi dinoon nagamit ko ng lansa indrap, damdag na akong pananaw karoon. Hindi rin ako matanggi para. Pasalamat ko kay isi dinoon sa inyong produkto. Hasta ang lans capsule, nansi with capsule. Nanginom ko ng lans corn cookie. Diabetic magugo. Servic care para sa akong apo. Kalau isi dinoon ang iyang mens karoon. Tadabunan na mong tultul. Salamat kay isi inyong produkto. Na nakatabang git sa among balatian. God bless sa inyo din. Testing niya sa
1: wonderful oil. Sinilita, bunyan kasyo. Nagpuyo sa purok singko. Mabahin ko, Ate Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil. Katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil. Katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
2: Wonder Herbal Oil. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy barorong, sinta, purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at insog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.

0: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: sa kagahapon by Ronnie Bay.
3: Adong oras mga bay, 26 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tagna gihatod kanato sa Astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makangkunog may panglawas tungod ang Astasan barato lang dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy ug IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Okay mga bay, mayo nga pagpainaw ha sa tutanan ng mga sukin ti paminawan. Diya sa Mansehe Bindoy, sama ni Ma'am Lintugdang, kansang pagpaminaw way undang-undang. Kauban niya niya si Sir Manolito Tugdang. Ayong unsab, diha sa Matuog, si Ma'am Alma Scarpe o si Ma'am Christy Taobdil Monte. Dito sa Kambay, kanunay na minaw si Day Ivy Tanaid. Kauban ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran. Ilabi na gyud di Madam Jorlyn Francisco Jukinto. Nga always kanunay na minaw mga amigo nga naghulat nga basahon na ang sugilanon kay iyang paminawon mga bay ug maghandos. Kauban niya si Madam Maria Bungangira. Sige mga bay ha? Atong balikon di ay sa mga ganahan nga mutambag mga bay, ato nga numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Hala, timbaya na mo di mga bay, kaya mong numero dili lang alang sa mga tambag, pwede po diya mo nga makatimbaya or makagret mga bay o maghandos. Sige, agaron, adit na maglangay atong hatagan o pagtagad kining sugilano ni Christopher uban sa ito ang tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: There
2: by Ronnie Bay.
3: Bisan siya og imong suod nga higala. Apan ko siya dili gyud ang imong ganahang mahimong hinigugma. Bisan kamo og magkaminyo na, dili gyud ay siya mahimo nimo nga mahalon. Tungod kay imong kasing-kasing, nagpangita gyud sa babay nga tinud nimong gimahal. Mao kini ang netabo sa ako nga kinabuhi nga nag-alirong karon sa akong higala kaniadto karon nga ako nang naasawa. Uban sa akong uyab nga karon nagpabilin gihapon nga akong trato. Bayro ni bay, ako di ay si Christopher, 21 anyos. Ano na nay asawa nga akong higala kaniadto nga si Grisaan. Nga nagidad pa og 20 anyos og taga Bukirang bahin kami diri sa tayasan nagpuyo bayro ni bay. Bay, aron ninyo masabtan ang kinatibok ang anib sa akong sugilanon, akong sugdon sinugdanan ang tanan sa akong
2: mga lama sa kagahapon.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Kaning high blood,

0: makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo.
1: Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress,
0: ayaw pagkumpiyansa,
1: ubani sa regular nga pagtumar.
0: Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care!
1: Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care!
0: Para sure,
1: mapalit sa mga butika o parmasya.
0: Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated, diya sa inyong mga lugar.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
3: Sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: ko si Lucia Galanido, pagkahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-clinement oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kin mga tagna, gihatod ka nato sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements. Kamao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ane-ana sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule, kung din nilikamhayan, apan ka sa ligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata ngayong lawas mo bigay. Panalip de agyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcacisod Yemas Corbit. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na pagkamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani-ana, gipila-ila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mabutika diri sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga Lamang sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, may gabiha sa tanatang makaigsunan karon nga naminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa Kagahapon. Okay, sa tanatang hang, naminaw karon gikan diri sa itong panag-uban, diri sa lungsod sa Tayasan o nga dito sa kasikbit na itong mga kalungsuran, mga bay o maghandos. Alang sa patang bagha, tungos bon ang numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Okay lang musika, alang kaninyo mga higala. Naguluhan kini 21 cans, agikan sa Grind Tea.
0: Mga Lama sa Kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotana okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nag again nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
3: uh-huh.
2: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon
3: okay.
2: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
3: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayonan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
2: yes
3: ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no
2: yes dok
3: mayong adlaw usab diha nimo
2: ano, yes diba? Dok
3: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sanga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga klasis kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
3: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
3: okay,
2: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 9 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay kina mga tagna, yatod kina to sa Amigos Capsule. Adunay nakilanlaing mga sagol nga mutambal sa mga nagkadaiya nga mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madugog sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado bani Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule mapalit kini sa tanan nga mga butika diri sa lalawigan sa Negros Rental. Diya sa at mga bahin diya sa probinsya sa Subo. Lagi pa sa mga palitin niyo ang Amigos Coffee. Ito sa kanato sa Ayu Sabon Vita Soap, ang bagong sabon nga papagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Vita Soap, papagwapa nga dili isok sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin and lecithin collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahami sa mong kotes naturally. Ayu Sabon Vita Soap, mapalit ng mga suking butik at tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Laing musika, alang kanini mahigala, Bakit Sinta, gikanta ni Paul Sapira.
0: Mga lamang.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya.
4: Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
5: Dili uy, gikan manggo ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na po kong binuangan ha.
6: Dili uy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
5: Mauba?
6: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
5: Dagana din ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Isa'y pangani mo nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Nausa mo na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag iyong kasabik lang siya, mo kuan man dayon kanong murag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugo ako pauli na lang mi pauli na pag patubang namo dito galakaw pa siya pag uli na parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: tuan sa pamon sa tuan til
8: nang hubag jud maayo
7: nang hubag tanan
8: gigas kami ino hu abot diri hu sa abot diri kuan
7: punuan sa paha
8: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
7: ya karon okay na yung bata okay
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: kailan na edad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo
8: okay umugamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
7: amigos ko pe ray gino
9: salamat mga idol.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: number 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras na kasubo, bilita mo mag-inusara.
1: Ay, Katina, 72 years old. Na kulawag na nawa akong pangakoy na kanan. Pa na itong high blood, diabetes, kulawag ang blood sick na katermi. Ang kanang mapaka, suway ginawa na pag-suway sa makay, mausap lang yung lawas, malakma. Dili makapuyon, kanan.
0: Ipaparato kini, Rapid Plus, mamalit sa pagkatika o pagmasya sa inyong mga lutas.
2: Ako si Lord Destin po, nagagamit po ako ng Anserby Capsule at saka yung UA. Di mamang po at saka ako ang madami. Ito yung waiter niya sa pancreatitis at hindi nila sa niyan. Nakayibid kami sa mga product po. Salamat marami sa Anserby Capsule product po. Salamat marami. Thank you po.
3: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpacheck up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapanamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking tinusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the bio nutrition formula. Take more, live.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300.

Bye from Bye. Anong oras mga bay, 29 minutos ang ilabay sa sabi. Mga bay, mga tag nagatulig na ito sa Detribio Food Supplement. O isang natural, ganda viral, o ganda bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, nga mga tangkaso, o mga mikrobyo, nga magkapahilan at naghanpa. Ang binipisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, datos medyong trend, high glycerides, kamutabang, sa pagkaligoon sa recess din sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex, with ang palay lips niya, sa sugar, sugar can extra powder. DTX Capamex, may kapag na, nakaditoks ka pa. Mga lamal sa kagapon.

0: higala atong paminahon ang testimonya sa nakasulayong nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: May adlaw sa atong tanan, Daisy. Ayin sa kutan, so usapad ko sa makatestimonya ning Astasan ng herbal. Kung naging abulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o beriragid po tama. Maayos, which is, kitry na ko ang Astasan ng herbal. O karun, nagkainay-nay na akong TB nga. Pura, wala na kayo siya ni kuhan sa kuhan ni Tokar. O nagpatsikapad ko sa doktor, wala na po siya nakita nga inang lang akong sakit. So nakasalamat ikuhan ni Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay kawas sa mga naturalasang kaab na extracted oil galing sa dahon ng menta pepita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng orangay tree. Extracted oil galing sa winglaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinagkinatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at mahingis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produkto na pahit sa ating masisena na bala. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na dibla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman na tigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkaruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang isa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabuo at mabilis na makakapaginhawa sa mga may mga masasakit na likod, masang sa binti, braso, sa pagdaliin at sa ating mga balikat. Ibahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdarat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay di makapagdala ng lunas sa mga kagat na lamok, ipis, sulot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
8: sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Kasi Lori Lindley ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: sa kagahapon. At ang oras mga bay, 51 minutos ng bilabay sa las 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, maluga leaf extract, ama mga sagol. Aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic. Tengon kaya doon kini lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga homo ug epektibo.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Okay mga bay, dito maglangay ang natutambag ni Christopher uban sa itong katurmanon, mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
0: Okay mga bay, itong tambag ni Christopher Murag. Ilisig ka na itong tambagan mga bay. Tungkol ba kay, usawag habag sulba na ito inisa. Siya nga problema, tiaw mo na mga bay nga ang nahimo niyang kapika sa iyang kinabuhi, bisan gamay wa siya gugma tungkol kay iyang suod lamang niya kining higala mga bay magkandos. Niya samtang nga nahimo na niyang asawa, wa gyud nahitabo nilang duha. Kay managami galagod sila gon. Samtang padayon niyang gihigugma, ang iyang kanhi ni gugma po niya, karon hindi gugma lagi hapon. Ang iyang problema karon mga bay maghandos kay moabot na si Esther ang iyang uyab nga gikan sa gawas sa nasod. Ang pangutana niya, musugot ba kaha kuno? Kaha kuno si kaniyang kini si Grisaan nga iha nga na asawa na. O ikaduhan niya nga kadlukan, basig mapatyan niya sa siyang ugangan o ginikanan. Pagbabalan nga nakigtagbo siya ni Grisaan dito sa Dumaguete City. Ako katambag ka nimo, Christopher, magsulti anay mong Grisaan. Unsay angin o buhaton. Kining panahona, tungod kay, lisod kay paglingkawas sa inuha nga sitwasyon karon, tungod kay naminyo na mo. O sa kong kabahin gani, o kagoy pasulti on, kay kamong nagpa naman mo, kanabang, kanon naman yung nag-usa, tunan na lang kao galingon, nga mahigog mo sa usa. Tungod kay kasado naman mo. Yalisod ka ayo. O pananglitan o kanang gitawag o magpaanol mo. Ginahangla na o dako nga kantidad sa salapi. Dakong kwarta. O niya, gawas niya na dako pa diyon nga lahutay nga panahon yung sagubangon. Pag ipatigbaban yung gugma, hindi human na nga pagbuot, di magsabot mo tulo. O ganahan ba si Grisaan nga imong dadun sa Dumaguete? Kaya may tagbantay ninyo. Eh, listen bitaw. Listen kayo mga bay, mga kahandos. Ang ilang nga sitwasyon yun. Eh, listen yun ato pagtambag ba? Murag bisag ako sa kong kagalingon, maglisog kong tambag ng sitwasyon. Ang, bisag ka mo, huwag naminaw ka ron. Nahimo ni mong asawa, wa kay gugma sa, ayaw po nga nasawa, ay gugma diyan ni mo. Tungod lagi kay, doon na kay lagi gugma niya. Sige saan, kanda po nga, nabagay, hinigugma, wala ba kay, wala man yung apil sa istorya. Kung akong tambag, sabutan ninyo na og maayo. Kung mahimo na lang, kay minyo na mo, alas 3 na lang yun mo. Isip ba nag-asawa, kung mahimo kalimta na lang yun si Esther. Tungod kay, nagapos na mo sa salag sa kaminyoon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban yapo na inyong igala sa kanginan. Na kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga mar

0: Ikaduang adlaw, bulan sa Hunyo, tuig 2020 sa yes. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday, kagapong adlaw, belated, happy birthday. O sa mag-birthday, o mang adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Oragin na'y pinaka-da-best sa atong birthday. Abdikus ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na kayo na nga gasa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyud dang. Alam gid na siya. Mag-birthday kay sigurado mang makapanugab abot sa lubot. Okay, toras 49 minuto sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali ari gid sa oras, dali ra kang adlaw, dali ra bulan, dali ra to. Eh, dali ra gid tang mag-birthday kada tuig, dali ra pud ang fiesta kada tuig. O, oh, pilakadlaw na lang mga sikat. 11 days to go. Pista na din sa atong lungsod sa Tayasan. O, oh, Hunyo dos na taron. O, nagyon. After John, July na pod. Agay! Ano? Lito kay Bolan. Ano nga? Tunga na ta mga sikat sa tuig 2026. So, muna'y gingon nga. Di na pod madugay. Musulod na pod ang tuig 2027. Kaingon na lang ta nga. Matay, wa na yun. Ang tuig, wa na. Taas na kayo na natulinad. Ano yun? Sakay na lang ta. Sakay na lang ta sa mga sakyanan. Oy, nanay train diri sa lungsod sa Tayasan. Masikat sa ganaan nga mo sakay og train. Wa na, nakaparada na ang train din sa atong lungsod sa Tayasan. Muna'y ready to. Saman, ready to... Ready to go? Unay giyon, basig karong gabi, mag-operit na to. Pwede na tamo sakay. Sakay-sakay, ragun, lingaw-lingaw, raba. Unay giyon, enjoy ra, enjoy. Enjoy life. Enjoy to ride in the train. Once a year, ragun na may tabo. So, sakay, dayon mo. Karon pa puning tuiga na itabo. O, nagyon nga, sakay-sakay, tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok, pagkauman, balik na po sa imo ang gikonan, naman gisakyan. Balik-balik na sa lugar nga imong gi. Punduhan ba? Okay, tara, si kita ilo minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Muna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo team plan po manigatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makaayo. Usay pod makadaot o manabi mangani kanarag yung makaayo. Okay, masikat. Ando na tayo promo gikan sa Astasan. Sa matawag rong buntaga, automatic na ito nangatagan o gusa ka stab nga Astasan. So, wala na inagang pangutan na. Wala yun, basta matawag rong buntaga, automatic, katagan na ito ng usa ka stab nga Astasan. Gikan na sa management sa Astasan. Wala yun, Astasan! Ang atong kauban! Sa adlaw-adlaw. Unay yun, mag-astasan kanunay para kita mahuwasan sa atong mga pamatasan. Okay, ito lang. Sige, 3 minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta tong kasikbit nga kalungsuran na binagidin sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yeah, si Malalud, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yeah, sa Ayungon, Bindoy, Manoy, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gyud para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lokso, mang lupad, paingon sa kusita. Oy, tak ang natong madagko nga kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom. Butay tubig inita aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best mangidna kada buntag bao ginatong pangita on enigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find kape because you know kape, it's very delicious. Labi na kay naka-uwan-uwan na. Kagapong adlawa masikat, naka-uwan yung kusog din sa lungsod sa Tayasan. Medyo nabugnawan yun ang angayan nga mabugnawan. Medyo bugnaw-bugnaw ng atong palibot. So ang mga tanom, medyo nabisbisan kagapong adlawa. Medyo nalipay yun sila. Ang mga yota po nga ng liki, medyo na... Naulian, nawala ang liki. Natabunan naman ang liki. Manginaot lang ta nga kaning uwan-uwan, pagpadayo na ni siya. Para padayo na po ang pagtubo sa itong mga labinas mga tubo nga. Mga tubo ron, medyo na nga matay na. Maulian na sila. Pero umanag yun, nga wak na salot. Munig yun, balag sa lot, importante buhe. Okay, ito ras, 55 minuto, suman makalabay. Ang alas 4 sa kabuntagon, dias pikas isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Dias dumanog, grunda, aligria, badjani, natilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mamabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon atak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Unsa pa inyong ipaabot? Pitok-pitok man ang mata. Unay gyud masikat kaning pagbangon ra bagyog sayo, medyo makaingon gyud ta nga. Medyo kapoy gyud murag wa gyud lang ibangon. Pinag tingtog na tinguan, kinsa may ganang mabangon og sayo. Tikongkong loko bughabol kay bugnaw. Mata tag alas 11. Pero kita ani kay need maginatong mata. Ay gwa dito mo mata. Radyo apoy tingog. Di mo tingog ang star radio. Basta naka star sikat. Basta naka star lagi kuno sikat. Kita lang mag star radio ta kada adlaw para famous punta kada adlaw. Ana naka simple. Para healthy ang atong lawas. Abdik na magliok-liok sa matag adlaw. Mag-star radio kada adlaw. Kaya ang star radio, gadala ni siya ang vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin K. Okay, taras. Alas 4.57 minutos na gano'n makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Alas 4.57. Ang ina ang atong orasan kada adlaw diri sa Star Radio. Ano na yung mo update? Labi na gid sa atong mga kagalaan nga sayo kayong mulakaw. Sayo kayong mo travel. Unay giyon nga dili sila maulahi. Update pirmi sa oras. Unay giyon nga para dili mapiki sa oras na inyong adtuan, advance lang mudaan. Dili kay inyo ra pong i murag maipit mo sa oras ba dapat og mulakaw mo advance gyud para hayahay ba pa lagay leres dalan chill chill dalan ana rago dili kay magapas ta sa oras kay wa na apiki na inyo ara po nang sayo region your fault the time is short. Or the time is lacking. Ayop ng laking bike eh. Sayop na siya, sayop na nga grammar. Okay, kumusta? Kumusta itong matindirag tindirag sa itong matagsatag sa mga public market at itong matindirag tindirag isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta? Kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pedicab drivers, eco-bike drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta? Kumusta sa itong mga managat sa kadagatan at itong mga mag-uuma sa kabukiran at itong mga mananggiti or coconut pilot? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at takay buntag na. Oras na para mangmata. Oras-oras na para mukamang paingon sa silingan. O sa kusina di ay. Mga sa mga kasilingan ba? Ato silingan, mga ayo og ininitubig.

0: sasakyan kita.
1: Mga sagnan nga mag-drive niya, awa gay problema, nagi mo sakay. Sa itong mga driver po da, unay giyon nga mag-amping lang kanunay, magpahinay. Unay giyon, be careful always. Anak na giyon. Kasimple, mag-amping lang ta kanunay sa itong pag-drive. Ang una-una, focus sa pag-drive. Dili kayo una-una, tuwa sa paanga puti. Ang una-una, tuwa sa pikas silingan. Orang una-una, tuwa sa pikas barangay kay... Ang saragway, ang saragway ginahon na. O, dapat mag-drive, focus lang yun. Focus sa dalan. Para iwas, accident. O, kung gusto mo ng Diyos ko, no, sasakyan kita. Okay, toras, alas 5.00 na yun sa kabuntagon. Dias, parang kayo magtotayasan, may buntagor. May ang pagkamina rin yung diboy hinoodya nga sayo kay nagmata. Galanog-ganog ka sipa na ang staridyo dinadapitan siya hang kamalig. Anong diboy hinoo? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kauban siya pinanggaugbutan nga asawa. In short, supportive wife. Sinang mo na hinoo? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon!
1: Bangon na tas lang by Francis dia, my Imad Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na lang kita kay buntag na. Muna yun nga, ang pagbangon, importante gina. Litsos kusina, kapi-kapi usa. Yung after coffee, exercise na ta. Muna yun mag-exercise. Kada adlaw, para himsog kusga ng atong lawas. Exercise. Unagiyon, exercise is the secret weapon to get a strong body and healthy body. Unagiyon, iwas to eat patty pods. Unagiyon, ato pong likayan ang pagkaon ng mga tambok ng mga pagkaon. Dapat magmukaon mo katura mga bulat, ginamos. Otan kalamunggay. The best na kain na. Makatipid pa mo. Naamoy 100 pesos. Palit mo balik 30 pesos nga bulan. Pila na ka dis. Usa mahurot. So tipid ka ayo. Parisa na nag-otan kalamunggay. Lawoy. Awa na. Mato matato mga lamion nga pagkaon niya. Mahal. Makapotsyok sa bulsa. Aritas baratuhon. Gulpihan ninyo bulat-bulat sa taron kay karong hapit namang pista tayasan. Gulpihan rin ninyo gaon. Uban rin mo atong mga mamistahay. Dool mo dito. Gulpihan kaon, tamas, ginawa. Naman na yung mga lechon yun. Ay lechon or uban pa mga lamian nga pagkaon. Bawi, ragod. Ayan, ako nagsar ko ni Bunal tadi. Umay mo, pagdalag plastic, sulod sa bulsa. Daghan na jug butang na yung plato sudan blan ug di maurot anay plat na may plastic nga naka ready na daan dili gapon ma sayang. Okay, may buntag po ni Jim Robinson diya sa Sityo, Laguna, Barangay Kabulutan. Galanog-lanog ka sipa-sipa ang strategy na napita siyang panimalay. May lang yung Titi Binson la, by Dan Binson, by Lixter, by Joey, may lang Saira, Harvey, Akila, Ogni, Chichi. Ito na si Chichi, nibalik na mag-Sibu di ay. Okay, gimingaw ko na siyang papa og mama. Niuli si Chichi. Okay, tara, sa 5-4 na yun sa kabuntagon. Standby na punta. Amina na puntag mga awit. Ganira tang yaw-yaw daro eh. Amina na puntag mga musika. Mga old music. Okay, presong entitled Kawawang Cowboy by Fred Panopio. Request ni siya ni Nung Diboy Hinoo.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-hard Mama. Extreme na.
9: Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gininten ako nang daghan ta ing salamat sa nang nga mao ina kapa. Kusuwa sa ang mga ibang
10: kami nang dang testimonya sa kay epektibo sa Vitron Syrup.
11: Kinsa ni ma'am?
12: Branching Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko nang Vitron.
11: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
12: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-eskoy la kay makabright di na, no? Kay naanam siya nga, palik ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business in enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na inyong igala sa kagidad. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Ano rin kasimple ang atong kinabayog natay kwarta mo palit. Huwag kwarta mang otang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa ali. Abot sa lingag-ngag. Okay, ito oras, alas 5.31 na gid sa Kabuntagon. Okay, di nata magdugay, rin nata sa atong kapalaran karong buntaga. Pamina, pamati, kaya ito nang yata, gora orada. Lagi panganak sa bulan sa Marso 20 ng 2019 Aris. Makadawat og surprise gikan sa igala, swerte numero color 259 og brown. April 20 ng 2020 Taurus, masuta nimo ang sikreto sa imong partner, swerte numero color 176 og silver. Mayo 20 ng 2020 Ono Gemini, dunay makakuba sa imong adlaw, swerte numero color 485 og yellow. Onyo 22, Sakto Dulyo 22, Cancer, dunay masuya kanimo, swerteng numero color 295 og orange. Julio 23, Sakto Dagosto 22, Leo, mairita ka og maropok nga tao, swerteng numero og color 412 og face. Agosto 23, Sakto September 23, Virgo, sapoton ka og taong kusog magsilos, swerteng numero color 731 og sky blue. Maog gantong atong kapalaran or katunga sa atong kapalaran ng katunga at ang atangi lang nyo niyang taod-taod. Gantong mong kapalaran, gantong ganatos sa Astasan Herbal Capsule Mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kasoan, delicate arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, laon na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Lagi pakusgan kauban ng Astasan Tinorganic Sin. Mas tasog santo in purity, 5 times beta carotene, tasog vitamins. Your energy dili sayang makagasto para makangkon og mayong panglawas tungod ang Astasan Baratul. Ang Astasan na palit yung masuking butika do all sa inyong lugar. Ogdias Barangay Bago Tayasa na bilabulo sa bangatong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Sa ganahan nga magwapa, maputi mo amin isang panit kami tag-ayo sa Bon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga dalawag vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi. Huwag mo pahami si mong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapulit yung masuking butika do all sa inyong lugar. Okay, Toras. Alas 5.35 na giyod sa Kabuntagon. Sa itong malulog-lula diya na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na giyod para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kung mata, importante lang giyod makabuka. Makabuka og makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kayo ang kalibutan. Makita na kayo ang mga talan-awon. Kita na kayo ang mga manok sa silingat. Sa mga nagpasaw na nilos ng mga manok. Nag-abod og tuktokon sa mga manok. Nagiyon nga busgag maayo para inig-ihaw tambok. Kanang manok Bisaya Arabal, lami king latan. Sabi na kay tingula ng sugod. Lami kay ng tinula sa paan, tinulang manok, kanang sabaw sa ang hanggamay agad. Kaingon yung gang.
3: Lami man yun na siya.
1: Lami ginang sabaw sa tinula sa manok Bisaya. Okay, standby, standby. Sa dipatang padayan sa rano, mina na po dag pang kabuhayan syuke.
4: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
7: Victory Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Gita Balagosa.
10: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
9: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi tex 500.
10: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
9: Sa kuan yung sakit yan mura imong minor ba makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka state ug tumar ani.
10: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
9: Nang luyahon siya.
10: Luyahon.
9: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
10: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
9: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
8: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. No nga, user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay, kusga nay?
3: Sa isinta.
2: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee, nay?
3: Dugay-dugay na yun, pagsukuan-ani.
2: Pagsugod yun?
3: Sugod, oo.
2: Ano ni gamit mga ka Amigos Coffee na yun sa may mong gigamitan?
3: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po niya, karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day, nay,
3: gato? 180, 200.
2: Muna'y blood pressure ni mo?
3: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
2: Karon wala na kailangan gino?
3: Wala, Jud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
3: Wala pa ito. Kay...
4: This is Amapola Broadcasting System.
2: Tayo rao.

0: Hackman Fruit Plus 650 mg.
1: Pero ibarorong cinta purok bani kanon purong extension o wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o K-Plus ay okay kayo mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
0: Kamusa, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon ninyo gala sa Kangindad. Hindi lang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, oras 52 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga may ligong dagswer 3, tanaw tatokin na yung ticket kay Basi Nugusamo sa mga mananao. Tatong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon 976976 sa alas 5 sa hapon 519519 og sa alas 9 kagabi 172172 og gadtong swerte result gapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Katong mong swertres, gatot ka na ito sa Dragon Pro Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita o herbal nga barato, epektibo na. Ano na sa itong masuking butika? Ang nabantog o mas kipabarato nga Dragon Pro Plus herbal capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang imulawas, mabigay, pinalip di kanulay pag Dragon Pro Plus. Respon ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Apalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alas kasayuran ng kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukog tuhon, malutan o gampag baton o arthritis, rheuma o banpatuhon ka na sa kulangon sa vitamin C sa law. O sa mga nanay, tatay, pagtumar ka na sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi del Caline vitamin C. Mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagyud ka, mapalit siya masoking butika do all sa inyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisin niyo kinigamayo sa mga sakit o balatian. Dragon Pro Herbal Coffee, adunay dusi. Ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee. Lamian, mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masoking butika og tindahan. Now, may buntag din ni Mamel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Prot og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag na. Yun nga, oras na yun para umata. Oras na para mo bangon. Nagyon mo bangon para mangapi.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mo bangon para maligo.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mo bangon para mo trabaho. Nagyon nga, need gid natong mo bangon mabuntag. Need po natong matulog magabi. Naramgin na itong papilis kinabuhi, matulog sa kagabion, mamatas sa kabuntagon. Motrabaho sa adlawon. Okay, di natin nungay na natas itong kapalaran ka ng buntag, gato ng itiwas o gatag. Pamina, pamatay sa inyong kapalaran ka ng buntag. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 libra. Mayo ang daggan sa imong love life. Swerteng numero color 536 og violet. October 24 hangtod November 22 Scorpio. Kiber ka sa mga taong nasuya kanimo. Swerteng numero color 417 og gray. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, imintinar ang low key nga relasyon. Swerteng numero color 825 ogre. December 22 hangtod January 19 Capricorn, makadungog og negatibong istorya kalabot sa imong batasan. Swerteng numero color 248 og white. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, makadawat og maayong Enero Enero 20 and February 18 Aquarius makadawat og maayong tambag swerteng numero color 359 og brown. February 19 hangtod Marso 20 Pisces dunay makumpleto sa imong adlaw swerteng numero color 263 og yellow. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na gidmo sa mga nakabalodaan nakabalo na gidmo og someone. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gyatod kadto sa Amigos Capsule og Amigos Coffee. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug tambalosab kini sa mga nagkalain nga masakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol ug uban pang mga klaseng balatian. Amigos Capsule og Amigos Coffee. Diya sa South Cebu available ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule, Des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Des Banjan Boutique, Santo Niño Alegre, Janjan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Ilmo Pharmacy, Dias Delagi, Trade Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy, Runda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Boutique Camarga. Dias Dumanog Pharmacy, Sipur Happy Jag, Alcantara Boutique Camarga, Mantalongon Boutique Camarga. Dias Dumanog, Biton Pharmacy, Sipora Pharmacy, Saides Pharmacy, Apidra, Krisier Pharmacy, Ogda Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. Mogidang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee sa Tanang Butika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsot sa Tayasan, available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Og ito na, 5-5 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kapuntan. Dali na kayong oras. Alas 6 na pod. Higingon nga. Kauna po tagpamahaw. Sa mga namahaw deron may pagkamahaw. Sa mga nangapi may pagpangapi. Sa mga nangaligo may pagkaligo. Oh, muna yun masikat. Speaking of kaligo, pitabi akong sanuwan. Oh, wala na ikuan. Pila ka adlaw na lang. Oh, 22 days na lang sanuwan na pod. Daga na pong maligo og oh, daga na pong maligo og dagat. Uban kini kabalong mulangoy magdala og kabo. Para safety po. Mas maayo po nangunan. Wise ba? Wise. Dala tagkabo. Yung dala nalag sabon. Para nabon lang po kapit ko. Yung lugod po. Okay, ito sa itong balitang sports. Karong buntaga. Pagnat sa kusog. Pagnat sa otok. Pagnat po sa puson. NBA Finals 2026 handa na ang mga court. Natapos na ng National Basketball Association or NBA ang paganda sa dalawang court na gagamitin para sa 2026 Finals. Sa mga larawang ilabas ng liga, tampok ang disenyo ng hard court na may Larry O'Brien Trophy, ang pinakaasam na championship trophy ng NBA. Nakatakda ang unang laban sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Hunyo 4. Oh, karon hoy business ya, Philippine time. Kaganapin ang Game 1 at Game 2 sa Frostbank Center, ang home court ng Spurs, habang ang Game 3 at Game 4 ay sa Madison Square Garden, ang home court ng Knicks. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1999 finals mula na muling magtatapat ang dalawang koponan kung saan tinalo noon ng Spurs ang New York sa loob ng 5 laro. Sa naturang finals, gumawa ng kasaysayan ang Knicks bilang kauna-unang number 8 seed girlfriend na umaabot sa championship series. Ngayong taon, muling nagpakitang gilas ang Knicks matapos nilang talunin ang Cleveland Cavaliers sa pamagitan ng sweep sa Eastern Conference Finals. Samantala, pinatumba naman ng Spurs ang defending champion ng Oklahoma City Thunder sa isang matinding Game 7 sa Western Conference Finals. Ang lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa NBA Finals 2026 kung saan muling mabubuhay ang klasikong rivalry ng Knicks at Spurs. Maggedong atong balitang sports karong buntag. Karong huibis, magsugod na ang NBA Finals sa ilang Game 1. Magmadrisya kung di ko muli hok. Gantong mga balitang sports kitod ka na to sa Shibay Sinchal Uwe. Sakit ang kalawasan tumarin ng tambal sa laing natural nga pamagi pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil inimo sa virgin coconut oil, turmeric extract malunggay. Lep extract ang maong masagol, adun ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod ka doon na kinilurik acid nga makita sa bisi. Iaplas ng krisapiktado nga parte sa imong lawas ubanan og masay. Shibay Sinchal Oil ang aplas nga motog epektibo. Shiba, Sinchal Oil, mapalit siyang masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasan, available atong Shibay Sinchal Oil diya sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Yes, Malaboyok, Cebu, available ang atong Shibay Sinchal Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of nyo, Malaboyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa atong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak, Slabiog Karindal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kabuntago diya, sir?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kagapong adlawa, medyo kusog ang uwan. Naka-uwan-uwan gud, medyo ang dana to, lapok-lapok na po. Okay, naglapok, basta ka-importante nakaulan yun. Murag nabugnawan ang atong kalibutan. Dili na kay init ang atong paminaw. Morag na importante masikat nga you need to feel cold and you need to feel hot. Ana ra man say batiyon tag kabugnaw usay pod batiyon tag kainit. Basta mag-ulan, bugnaw. O mag-init, munay gyud init. Magmadrisya kung di ko mulihok. Ang girlfriend ko la pinagmalagot. O gwapa og samot. Ngaya ko ng girlfriend og maglagot ko nung magwapa og samot. Sa ato pa, kung alam na, palagutan alam na, pirmi. Para pirmi na pong gwapa. Okay, taras, kalas 6-4 na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makilaro nga naminaw sa Star Radio, may buntag ka ninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag da. Diyaday sa Sitio Laguna, galanog-lanog ang sipa-sipa ang Star Radio diyan sa Panimalay ni Bay Radilo Kalumba. Ni Bay Diloy o Radilo Kalumba. Sipa kayang Star Radio diyan na pita siyang Panimalay. About good speakers, barrio. Kauban siya kasawa niya ng Ginilin Kalumba. O silang dua ka-anak, si Jan, si Rince Jan o si Rince John. O giyos sa bangalan sa anak Luidi. Kaysa una, Luidi man to Gluido. Karon nihin mo ng Rince Jan o Rince John. Para kung numurag nindot-nindot paminaon ba? Okay, destaya sa Nogel, Bisayang Manok. Mayang punta kung may pagpamilang Joy Sorinyo dia. Jojo Sorinyo, o Jessica Katipay, or Jessica Sorinyo, or Fighting Katipay, o Nibus Jano, o Gina Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na, pitok-pitok manang mata. Richos Kusina, timplay na yung kape. Kay kanang kape, the best, guda, makapakusga na sa tong kasing-kasing, o malikayan pag-iud ang type B diabetes. To get strong, life. Drink coffee every morning. Ogdes, Barangay Poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jirjos Nabdos dia. Boss Jirjos Nabdos, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ni Madam Mirian dia, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og Nikon dia, by Jill dia, by Jill Balasabas, yes, Barangay Poblasyon Tayasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon attack kay buntag. Og diya sa Itzaran Piso Office, mayang buntag diya sa Piso Manager, Ma'am Chris Meramires, good morning, good morning. Kauban siya mga assistant diya, siya mga staff, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ay, ang tinod, wapakoy sapi. Busa ako nagpagahe-gahe. Nagyon ka ng pagmadre. Una-una aginis makadaghat. Kaya basig magmahay mo. Kaya magmadre ko na ka, siyapon ko na, magpare na lang. Mag-abot, regyapon mo simbahat. Ako sa magpare, Okay, nas barangay Magtotayasan, may buntag rin by RJ Balasabas dia, ang atong higala ni nga gugma, firming labas. Kay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. May buntag din ng Toro Balasabas, di ako ng Nantikya Balasabas. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon! Puno siya pa,
1: may Og lang nung Juni Bainusa dia, lang Bainunoy Booking Quito. Mamayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Og sa mga Fernandez pamilya, ng Kunsyal JC Fernandez, ng Julimer Fernandez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ilang nang Ilsay noo dia, nga galanog-lanog ka si Pa ang staridyo. Lang nung Naroy noo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Totski dia, Totski or Tito, Tirano. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, Totski. Kos galakis Totski ron. Una yung bagong life ni Stotsky Ron, new life. What anak ay nga pagkabana para sa iyang asawa. Una yung good husband na gini siya and his wife. Okay, dinis barangay Kabulutan. Mayang buntar ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning. Kaoban siyang kapikas sa kinabos by Dotsky or Garner. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og may buntag po ni Bay Manuel Bulahan. Bay Man! Kusgan kay si Bay Manuel Bulahan. Og sa itong mga barangay konsyales din sa barangay Kabulutan. Ito mga buotan na konsyal. Mga kugihan. Ilang konsyal si Mosores, konsyal Rosina Bear. Ilang Nolby Mabilog. Og ni Marnie, og konsyal Marnie Rodriguez, lang Elvin di Bagyo, og ni Bay Big Marmora. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon attack kay buntag na, sa panyong ipaabot. Hinagod, kaon dayon? Sa may kanon ba? Kaon og kinagod? Og diya sa City of Prensa, may buntag din ka diya, Madam Chusy Grapa, nilang DJ Barik. Og lang unong ED Arnais, nga galanog-lanog ka si Pang Staridio din na pita. Ay lang niyang Jilba Arnais. Og ni Boss Edgar Ganag-Ganag, Boss!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta itong kapundagon diya, Boss Edgar Ganag-Ganag? Kanis Boss Edgar Ganag-Ganag, pirmi man siyang busy. Busy niya siya sa mga appointment ba, mga appointment siyang kinabuhi. Og sa itong vlogger na dinis barangay Kabulutan, si Bay Jan Paul, Jan Paul Torres, gaining ni siyang milyon. Jan Pax, Pax, pamahin niya, Pax. Og ni Madam dia, Madam Julie Torres, ayang asawa or partner. Ang atong barangay treasurer dinis barangay Kabulutan. Og ni Bay Nicodil dia, Bay Nicodil Galraon, og ni Kabultahe, Kabultahe. By Kinit Aboy ba? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Unig yun sa dalaga nga mugunit ni By Kinit, sigurado yung mupilit. Di ka mupilit anong taas kay Gbultahi. Unig yun, makabuhi man gani, pero sugbag yun, sunog. Okay, unig itay kong ras, it's time to see bye-bye. Sa ngalan sa tong station manager, Mr. Ayan and Latog, sa tong kabanan sa buwat, Tandos 28, so Byron ni Bay Librado, nga Mandos o Madlaw, Mandos pod og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
1: Og sa tong kabanan nga reporter, Mandos 38, Sir Boyax, labiog ka rin na. Kadalaming nga natang lagaran ng labang makagagawam sa mas pag-alagad, kaniya din ni kanato. Og marapod po magdong-dong, lang yapon tagbalik, sintag sa tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, lasais, 11.
7: Og siyempre, alam sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take two capsules every day.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
9: 1 plus 1.
10: 2.
9: 2 plus 2.
10: 4.
9: 4 plus 4.
10: 8.
9: 8 plus 8.
10: 16.
9: 5 plus 4.
10: 9.
9: 5 plus 5.
10: 10.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga

sa makausap pa mayong adlaw na sabi ka natong tanong. Kumusta, kumusta nga ito ang mga kaastasan niya? Kumusta ito mga kaigsunan karon? Sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karon nga nagpamatini niya ito ang tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas, kumusta? Kondisyon.

ko niya ang maayong panglawas. Kay kini atong lawas, mga kaigsoonan, maura kini ang atong puhunan. Nindot lagi ng magkinabuhita ng kalibutan ng mga igsoon nga nindot o haswaya nga to ang mga lawas. Watay gibati. Kay kung anak ka na sa balatian, mga kaigsoonan, mo na yung ginaingong, ay, ay, ay!

na ng high blood pressure. Standby mo, balak sa tarong tamalingaw. Ala, pangapot. Kopti na mga puroli ang mga bag-on. Kaya di ang nakirito ang balak na naguluhan. Sulog-sulog ning kapalaran. Adi ah, larga.

pastil. Kung managat po, sige lang tao kapusoy. Alapad nga kadagatan, wala na'y sulod, maturpas asoy. Grabing abuso sa mga tao. Mabot nyo na ang panahon ngang isda, makita na lang diha sa mga libro. Sa pag-uma, hapit na kaundangon.

0: mao naman kini ang bad list ni akong kapalaran ting abonon. Astilan. Hello, Oisan. Ala, sige, ito iskutan ka rin mga iksonon sa may mga praktikal ng mga pamaagi. Aron nga muso sa kato ang blood pressure, mga kaikson, high blood pressure. O kung sa'y normal nga timbang sa usa ka tao. O man laman, nining usa ka pahinomdom gikan sa Astazan.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kiyong. Ito sa papanakuban, mga kaigsonan. Ah, balik ta. Oh, asap ka? Ayun sa akin, mag-lecture sa... Alright, atong isgutan ka rin mga kaigsonan. Unsa may...

tips sa panglawas. Apan kini ato mga tips lang. Masundeg musakat ini. Alright, una mga kaigsoonan, arigyo ta sa kitawag na to.

gamot ni taas ang imuhang BP mga kaigsoonan. Kay puro na lang parat ang imuhang gikonsumo. Ikaduha ni mong buhaton, regular exercise. Regular exercise bisag mag-aim rago kag 30 minutes of moderate intensity aerobic. Mga 30 minutos ni mong exercise mga kaigsoonan, okay na na. Ikaduha, healthy diet. Healthy diet. Unsa man ang mga healthy diet, mga igsoon? Kauntag daghang prutas, utan, whole grains, lean protein. Lain pa pamagi, mga kaigsoonan, is kining weight management. Weight management, mga kaigsoonan. Base og ang imuhang timbang, taas na kay kagtimbang, mga kaigsoonan. Taas na kay kagtimbang, kay balis agang mo. Balis agang muhamal, mga kaigsoonan. Munidako agang may. Abi sa pagsigag tumar di og maintenance, o niya, wa kay disiplina sa imong kaugalingon mga igsoon, wa gyapon na. So dapat ang tao kina

stress reduction. Oh. Iwas-iwas sa stress. Lain pa is, kinahanglan nga, matulog yung ka within 7 to 8 hours per night, mga kaigsoonan. Kanamang kung kulang kagtulog, mo na inungdan, nga mutaas na to ang BP diha, mga kaigsoonan. Kinahanglan matulog ka 7 to 8 hours, good. Mas labing maayo, makapot, kinimuni nga oras, mga kaigsoonan, sa pagkatulog. Pero kada gabi, makatulog na lang ka, tulog na lang kag duha ka oras, tulog ka oras, delikado mo taas sa tong BP ana mga igsoon. Lain pa is limitahan ang pag-inom og ilimnong makahubog. Ah, mo lagi ni problema ning uban lagi kay magsige ra gyud og konsumo og alcohol. Ah, mo ra gyud kinabuhi ning siging inom mga kaigsoon, ilimnong makahubog, undangi na. Undangi gyud na kay mo gyud makaingon nga mo taas ang ato ang BP mga kaigsoon. O niya, mas maayo, mukaon yung tawag mga leafy greens, mga berries, mga kaigsoonan, mga fatty fish, sama ng salmon, tuna, o sa panadihan niya, wala man tahan niya rin. At tinil ng mga itaan ni tilapia bunog. At least man lang, kato akong gisulti ninyo ganiha. O, kanatong timbang yun, mo yato ang siguruhon mga kaigsoonan. O niya, mas maayo,

mas maayo, inainayan natong yung kundang ng pagpanigarilyo mga kaigsoonan. Kaya usagi na siya sa faktor nga mutaas ang atong BP kanunay diha, no? Oka, limit caffeine. Oka na mga palakapi kayo diha. Limitahan yun na ito, may limitahan. Aron nga nilimutaas, sige itong BP mga kaigsoonan. Yeah, manage stress. Dito magpa-stress-stress guys. Mga words pa kanya itong banag at

0: ato isgutan na aron nga makahibalota nga. Wala nilapo naman nga kuha rin timbang sa kong edad. Opo di ay ning sigig taas ni nga kuang BP di ha. Nahuman lamang rin pipila ka mga pahinomdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
2: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagopa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang Ayu Savon. Ayu Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.

0: O, skat lang na mag-ikson. Kaya istoryanes, buyaks, uksburoy. Muna yan ay tabo. Buyaks! Buyaks!
1: Na naman, broy!
0: Nadyo ko yung ikalibgan yung ato ang kinabuhi, buyaks!
1: Ang sama yung mga ikalibgas itong kinabuhi, broy!
0: Kanabang, kung mangutana ba dyan ka na yung mga tao ba? Matingala ka na yung mga tao ba? Mangutana dyan ka na yung mga tao nga? Gusto ba mo ang muato sa langit? Sus, wagoy, di ganahang muatong langit, muato kitanan.
1: O niya, bro, yan sa may problema na yan, bro.
0: Akong nalibgan kay ang tanan, ganahang muatong langit.
1: O niya?
0: Pero, way ganahang muuna dito ron.
1: Ay, ay, ay!
0: Muna'y nalibog ko.
1: Alangan, bro, enjoy pag sa kalibutan, bro.
0: Wagoy, ganahang muna ron niya. Ganahang muatong langit, pero wagoy ganahang muna.

langit, pero wag ganahang mo na karon. Sugri ko na aling kalibutan ng mga igsoon nga. Bisang og nagangkiho na taning kalibutan na, ganahar mo kita mupuyo aning kalibutan na. Di ba taganahang mupahawa aling kalibutan na? O ginay pangutan na nga nagtangag uda kong gande. Ala, sige, balik na sa pagpunag-uban mga igsoon. Karo na to ang kaganiha, ato ang

Kaya karong panahon ng mga kaigsuran, daghan kaya ipang high blood. Napoy uban niyang kuhan. Bisag dili, taas ang iyang high blood pressure, pero high blood na kaya po. O high blood na kaya po, kinaiya. Labi na na itong asawa, mga kaigsuran. Sige lang, high blood roll. Okay, murag armalay, ting mga ba-ba. Ang saon man pun mo nga, mga buluyagon man pun mo. O, lagi na, Ron. Sige, unsa may di ay normal nga timbang mga kaigsoonan. Kaya ito ha, information lang ni mga kaigsoonan ha. Pero ang mas labaw yun nga nakahibalo ni Ani, ang ato ang mga batidyos pang lawas.

Ang mga tao o mga babae nga nag-edad o 40 nga to sa 59, be, kinahanglan ang imong timbang 59 to 81. Mao gina ito ang timbang mga kaigsoonan nga normal na sa imong edad. 60 to 65 pataas ba yun? Kinahanglan mo timbang ka o 57 to 79. 79, mo gina dapat timbang yun ito. Muna diha ha. Timanigin na ninyo kay once na mulapas na gani na consider as obese na ka. O heavyweight mino ang ka. Kinahanglan nga mo timbang na ka ato itong kipang mention diha karon mga kaigsoonan. Muna diha ano niya. Arita sa mga adolescents nga nag-edad og 12 ngadtos 19. 12 ngadtos 19 ang edad. Arita sa mga lalaki. Ang nag-edad ng mga lalaki, 12 ngadtos 13, kinahanglan mo timbang kag 34 ngadto sa 61 kilos mga igsoon. Imong edad, 14 ngadtos 15, kinahanglan nga mo timbang lang yung ka o 40 ngadto sa 72.

Kung imong edad, 18 ngatos 19, ang normal ng timbang dapat 54.4 to 86.2 kilos. Munalihan, no? Munalihan ato ang mga kuha, no? Nyaaritas mga babae na nag-edad o 12 ngatos 19. Kung ang babae, mag-edad niya o 12 ngatos 13, kinanglan ang imong timbang o 29.5 to 56.7 kilos. 14 to 15 years old, ang imong timbang is dapat 38.6 to 65.7. Kung ang imong edad, 16 to 17, sa mga babae niya, 43 to 70 ang imong edad. O, kining timbang. Kung niya, 18 years old to 19 years old, dapat ang imong timbang is 47.6 to 74.8 kilos. Muna diha ang mga normal ang mga timbang sa mga adolescents na nag-edad o 12 ngadto sa 19. So, moto mga kaigsuonan ang mga dili na to kayo

Sa mga adolescents na mga high blood, uy. Nagami athlete sa una diri nga pagpawago siya kadagan mga igsuon kay pag BP ron niya. Perti man taas sa BP. Wago siya kadagan mga kaigsuonan kay athlete man to. So imagine ni mo na ang pagka high blood sa tao mga kaigsuonan na naganis mga adolescents diha. Unang unsa may gawa sa atong maintenance? Di na ginato na ipawala na atong maintenance. Ato gyud pong minus-minusan ang ato ang timbang mga kaigsuonan. Ya kaganiha, ato tong gi-announce ganiha nga unsa kay dapat buhaton kay sige na kag take o kining maintenance. Daghan ang kang gipantake aron nga mo-lower ang imong blood pressure. Not knowing ang imo aning timbang mga kaigsuonan, wala na musibo sa imong edad. Okay, pasagad na pagkakaon mga kaigsuonan, hapit lamang gihurot imo nang sa kaldero. Muna nga ito yung minti na ron ginato na itong timbang ha kay. Usap po na sa mga factors mga kaigsuonan nga magasigi nagtaas ni nga ito ang blood pressure mga kaigsuonan. O niya, unsa may matabang sa ito ang produkto nga astasan mga kaigsuonan. Dako kayo tabang ang itong produkto nga astasan mga kaigsuonan tungod kay ang astasan adunay sangkap nga gitawag nato og perfect combination. Anong may ingumanta nga perfect combination mga kaigsuonan? Kay doon natay astasan thin gikan sa mga seaweeds mga kaigsuonan o kining itawag natog mangosteen. Mangosteen the queen of all fruits. Gawas sa itawag nato og ganang mga pagkaon mga kaigsuonan nga dapat atong dapat natong imintinar sama sa mga vegetables, sama sa mga fruits, o guban pa diha ito itong ipang-mention ganiha mga kaigsuonan. Usahay ang tao, tapulan lang mo, kuha o mapreparar niya na. Whereas, kung mapalit na lang ka o kining astasan sa mga radio stations na sakop sa Amapula Broadcasting System, or diba sa mga butika mga kaigsuonan, budikta na lang kagpalit ito, tumar lang ka diha, sulbad na. Kaysa ikaw pa'y mo

0: kayod gitag adlaw mga kaigsuunan hasta gabi kayod. Nagkinilagig yung atong bugtahon yun atong panginabuhi mga kaigsuunan. Ano po kunin panginabuhi ng mudagan? Wala atong pupukos nagbugtahon. Dapat muhunong rin yung taning muhunong rin yung taning panginabuhi ba?
1: Yeah. Ay, ay, ay.
0: Oh, nya, sige tang trabaho.

niwang na nagkagmayo, kinarbaho mga kaigsoonan, mga gigapon ta masinso. Mga katuwa ang itinarbahoan mga kaigsoon. Napunta na lang sa tuwang lawas, mamalit og tambal, kinagdaot na inuat. Munang samtang baskog pata mga kaigsoonan. Baskog pata, kinahanglang atong alalayan, atong lawas mga kaigsoonan, ang food supplement, ang itawag og Astazan. No, perfect combination ni kay naay ingredients nga gikan sa halapad nga kadagatan. Naa sa palibot ra nato mga kaigsoonan. Asa pa bigi paabot ninyo diha? Pitok-pitok lang ng mata. Asa pa bigi paabot ninyo diha? Lakaw na mo. Okay lang mo dito sa butika. Or diba, dito sa mga station nga sakop sa Mapula Broadcasting System. Aron nga mapalit na ninyo ang produkto nga Astazan kay siging kataas atong BP mga igsoon. Siging kataas atong BP pero atong sweldo agad mo taas. Siging kataas atong BP pero atong income wag yun mo taas.

ni mga kaigsoonan. So mo na diha, no? Katotog ibang mention ganiha, sundag ninyo to, no? Katong mga dapat mo exercise ka og mga 30 minutes. O diya, kada tong timbang mga kaigsoonan, dapat atog yung imintinar. Kinala, makatulog yung 7 to 8 hours. O niya, atong mas labang likayan, kanag yung mas stress ta. Okay, kanag yung stress, mga igsoon, perte ka naman kapataas o BP yun. No, labi na katapusan sa bulan, sus, mas stress yun ta. Kaya atong swildo, mga igsoon, igurag yung mo, pupuyo, kadyot, bulsa ng ato ang swildo. Pag-abot sa unahan, hurot, nagpamayas ng mga utak. Ay, makapastress. Manang siguro ang inaagpalit ng astasan aron nga malikayan niyo ang stress mga kaigsoonan kay ang astasan anti-stress na eh. Anti-stress na mga kaigsoonan. Ano niya? Katamang nga nanarbaho, nga kanunay kitang gadali, labi na nga gabayumi.

problema. Manadihakin ito ang astasan mga kaigsoon. Walay angin kabalangan. FDA approved, halal certified ni. Pwede makagamit ang ito mga kaigsoon ng mga Muslim. Pwede makagamit ang ito ang mga igsoon ng mga Kristiyano. Tungod kay FDA approved ni, no?

Mangustin, kini mangustin mga Ikson, grabe kayo. Daghan kayong mga balatian nga pwede nga matangtang nining mangustin mga kaigsoonan. O, kini mga seaweeds. Kanatanan, ananadasastasan.

0: kaman og tumar og kining astasan. Ula hina nya dar betong kinaiya mga kaigsoonan nga. Inik tumar na to kinahanglang maayo gidayon ta. Unay kinaingong wakak yapi.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: matatagalin yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
7: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili

0: ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
1: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
3: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito sting sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabi lang pinapagtupo. Tapos mas ko po kayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
2: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Tulong Adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagitira mm-hmm. kinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala man kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lame po ang katulog.
4: Karun?
3: Katung pagkatilaw.
4: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
2: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At duna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mat-

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on!
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
2: Hard Max.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Max. Extreme na.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Ito si Emily Rawan, taga Porcuno, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O, bili lang Nance Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan atong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik nakaturni. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kanalag.
5: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, huwag ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
5: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon niya akong gimintin. Kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bagi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, Muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Dutribayo o DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
4: Dutribayo.
7: Mabibilis sa mga butika.
4: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
14: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
15: Ako ay si Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Dutribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo Dutribayo at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga buti.
4: Mighty C.
17: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
19: Star Radio.
18: Basta naka-star, sikat.
19: Feel the music, Star Radio.
18: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
20: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
21: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
20: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
22: 1 plus 1
23: 2
22: 2 plus 2
23: 4
22: 4 plus 4
23: 8
22: 8 plus 8
23: 16
22: 5 plus 4
23: 9
22: 5 plus 5
23: 10
22: 9

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabukturan o kalasangan.
0: Nya, yeah. May kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa maabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giyatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas City City.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
10: handos balita
11: handos balita
12: handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
13: og karon ania kining tighanto sa

0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kining maong talumanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Negros Oriental Provincial Government og LGU Tayasan. May na itong nagdapit sa publiko nga musalmod sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cavite Court.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga aktivities sa Dali Tayasanon og Fiesta 2026 sa LGU Tayasan nakahanay na.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Upat ka atletang Tayasanon nakalangkat og medalya sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Championship sa Mayor Bembo. First Dali Tayasanon 2026 Basketball Tournament. May tabo na karong gabi on you dos. Diha sa Tayasan Cavite Court.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Seremonya sa pagbukas sa Kadumahan Agro Aqua Fair 2026. Gipahigayon sa LGU Ayungon gahapong adlawa.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mission Soul Motocar Live sa Ayungon isip kabahin sa pagselebrar sa 102nd Township Anniversary sa Rasangpit nga lungsod ugma sa gabi samtang Ayungon gideklara nga special non-working day ugmang adlaw Hunyo 3.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Regional Warehouse sa DSWD NIR nga gibutang dito sa Dumaguete City gibuksan na.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapen sa 600 ka mga delivery riders sa Negros Rental nakadawat na sa ilang ayuda.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Brigada Escuela 2026 kick-off ceremony gibhigayon sa DepEd Canlaon samtang dulitupad andam na nga muabag.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa La Libertad kapin sa 4 mil ka mag-uma nakadawat og presidential assistance.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Sambuanggeta lalaki nasikop sa illegal nga tari.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Valencia, lalaki patay human gidunggab sa wala mailheng suspek.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete City, nasikop sabay bus samtang kapensa. 27 mil pesos nga siyabo na recover gikan sa usa ka suspek nga lalaki.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa Giholngan City, livestock vendor nasikop sabay bus operation sa kapulisan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: PNP nagpalig-on sa seguridad alang sa pag-able sa klase sa school year 2026 to 2027.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Ang mga empleyado sa Kapitolyo sa Sogbo na promote og na regular.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Pilipinas og Vietnam nagpalig-on sa ilang relasyon pinagi sa enhanced strategic partnership.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Senate Floor Ribbon Committee magpadayon sa imbestigasyon sa flood control scandal karong Huwebes.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa kung rollback sa presyo sa lana epektibo karong adlaw sumala sa Department of Energy.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: 74% sa mga Pilipino pabor sa Senate impeachment trial ni Duterte base sa survey sa UCTA.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Mandatory registration sa solar panel maoy laraw sa Department of Trade and Industry kon DTI ilalom sa mandatory product certification program.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Pagbisita sa presidente sa Vietnam kang Senate President Cayetano, gikansilar samtang Senator Jenggoy Estrada mitahan sa PNP CIDG.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Trump nagpadala og mas agresibo nga kondisyon sa kalinaw ngadto sa Iran samtang Zelensky niangyu sa Amerika nga tugutan ang Ukraine nga maghimo og ilang kaugalingong Patriot missiles.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: US military miatake sa Iran.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Iran midinay sa report nga miresign ang ilang presidente.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Marjelen Didal gihangop ang mga kalihukan nga nagsuporta sa skateboarding community sa Sugbo samtang NBA Finals 2026 andam na ang mga court.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Relasyon nila ni Kayla Estrada o Daniel Padilla suportado ni Jonis Develin.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita. Andos balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Adlaw karong Martes, Petsa dos kon ikaduhang adlaw ni mang bulan sa Hunyu Tuig Dusmal 26.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Sibusayan, Hania Lahato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayroy Sorinio.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Uban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Buyak Slabiu Grinal og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mukhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7, this is 7.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mga kandos, sa dilipas, kompletong detalye sa itong mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karong aninahon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuang lakad sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o bayang buntag diha kanimo Sir Letor Crespo.
5: Handos balita, weather update.
6: May butag ko sa County Paminaw, kini ang atong latest weather forecast para karong adlawa, June 2, 2026. Nakagawas na si Bagyong Domeng sa pag-asa monitoring domain o wala na si Takaroy ginamonitor nga low pressure area o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa Luzon o western section sa Visayas. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita o generally fair weather condition. Gawas sa chances sa mga isolated na pagulan o pagpanudog kilat, labi na pag-abot sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, dini sa Negros Oriental, walay naka-out sa nga-gill warning karong adlawa, munang padayon gihapon kitang makasinati o hinay na to sa kasarangan na pag-uro sa hangin nga magikan sa habagatan Silangan na to sa habagatan Kasadpan. Then hinay na to sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.5 meters ang gitasoon. Ang atong kabaybayunan motaog karong buntag alas 11:02 nga dunay gitasoon nga 1.9 meter samtang mohunas karong gabi alas 7:01 nga dunay gimubon nga 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ana sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlawa ana sa 39 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo po niyang alas 5 maybe sa hapon ug silang ugma sa buntag, alas 5.25. Makini ang latest weather update, ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete, diri si Letter Crisco, may adlaw sa tanan.
5: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imuhang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.20.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita. Balitang lokal, Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod ng mga balitang lokal, gihandos kinato sa maski pagusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di endelik kamahayan, apan kasali gan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gini ka mo nga makatumar o gayaw hulata. Ngayong lawas mo bigay panalipdeg giyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis uban pang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani ana gepelaila, ang pinakaepektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol, og dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal credentials kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, mumulding to room carving, more pa usab sila sa mga sala sets. Mudawat usab sila kun kamo magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapagyawan sa stem nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goo. Chairperson T, booking kita furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T, booking kita, Joffrey, booking kita. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware og facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 himutang sa Bulangata Street, ug ang branch 2 himutang diha sa Bromo Street, Poblacion, Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si JR Bincoy og Jericho ko palagtyo Franz Tooth, Chef Mechanic, Rodzico Kayakap, o assistant din nga si John Lyle.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Ang Negros Oriental Provincial Government, uban sa pakigtambayayong sa El Giotayasan, may nito nagdapit sa publiko nga musalmot sa ibahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diya sa Barangay Lutay, Cabot Court. Kini nga inisiyatibo nagtumong sa pagdala sa accessible o dekalidad ng mga serbisyo medikal, legal o sosyal nga mas duol sa komunidad pinagi sa musunod nga libre nga mga serbisyo. Medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia o adults. Dental services, surgery, minor operation, tole, blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage, hair piercing, reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic sama sa vaccines, anti-rabies, deworming o uban pa. Agricultural crops distribution sama sa vegetable seeds, grafted seedlings o uban pa. Legal services, livelihood training sa piso ugad. Ang kalihukan, himuubos sa Pangulo ni Gobernador Manuel Chacu Sagarbaria o Mayor sa Munisipyo sa Tayasan nga mao si Honorable Susano Antonio Bimbo de Reparto III isip kabahin sa padayon nga pasalig sa paghatag og responsive og maluloy-on nga serbisyo publiko sa matag Tayasanon. Palihog ti man nga limitado ang mga slot niini nga dawaton base sa first serve nga basihan.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Mga aktibitis sa Dali Tayasanon og Vista 2026 sa Aljo Tayasan nakahanay na. Kung diin, makini mga nakalinyang mga aktibitis. Hunyo 5 sa adlaw, blessing sa Tayasan Bantawan, Agro Fair Opening, Medical Mission. Sa gabi, bahandi sa Negros Oriental Tour og Disco. Dali Tayasanon, Lido Night sa Hunyo 8 Agro Fair Closing Boxing Tournament, Hunyo 9 Cultural Night Presentation featuring local talents, Hunyo 10 SB and ABC Night Live Band and Disco, Hunyo 11 Dali Tayasanon Festival alas 3:30 sa hapon Street Parade, alas 5 sa hapon Showdown, alas 8 sa gabi Disco with the Chief, Hunyo 12 Vesper and Independence Day, alas 5 sa buntag Fluvial Procession, alas 7 sa buntag Flag Raising, alas 8 sa buntag 128 Independence Day Street Parade, alas 8 sa gabi Battle of the Bands, Hunyo 13 sa buntag Fiesta Mas sa tanan ng mga simbahan, sa gabi alas 9 ang takna Live Band. Samtang, ani atong Mayo 11 hangtod 24, napahigayon na ang opening sa Sports Festival sa Interbarangay Volleyball Tournament. Og nagpadayon karon ang Open Basketball Tournament nga gibuksan niya itong Mayo 26 og matapos gini karong gabi nga mao ang championship.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Nakalangkat og medalyang patka atletang Tayasanon sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Mao kini sila ang nakalangkat og medalya sa lawn tennis silver medalist Kuwait Barira, Nain Martinez Gauran, bronze medalist Janine Mendoza and Queenie Mendoza. Kini silang upat mao ang representar kon nagrepresentante sa NIR Region 7 o Region 4E.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Championship sa Mayor Bembo First Dali Tayasanon 2026 Basketball Tournament may tabo na karong gabi Hunyo 2 diha sa Tayasan Municipal Trading Post. Alas 6 sa gabi, fight for third place. MC MG Sports versus Tanhai City. Alas 7 sa gabi championship game. MFN Fruit Dealers versus R-Side Baller. To din may nito gidapit ang tanan sa pagsaksi o pag-abiba sino nga paborito ng mga team o pagsaulog uban sa sportsmanship, teamwork o community spirit.
7: Balitang lokal.
8: Handos balita.
7: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
7: Handos balita.
8: Handos balita.
0: Mga handos, kato mo mga balitang lokal ugtak na gihandos ka na to sa Meds Pharma con Herbs Meds Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Uid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reven Capsule, Reven Choco, Tawa-tawa si Sabi Kermigaman o Alina Beauty Shop kong diin. May dungog na sa Star Radio tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga sincerely at Yarlene sa may alaw na mediantak na sa hapon o pagkahuman musunod ayon ang Balong the Great.
7: Handos balita.
8: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
7: Handos balita.
8: Handos balita.
7: Balitang probinsyal.
8: Handos balita.
7: Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang probinsyal, gandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries o ban parang unang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas kamis daw karni. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongkita Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arab Store 2 ana diha sa National Highway, corner Brahma Street, Poblacion, Tayasan. Og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arab Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og ginumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement, may usaka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya sa lawas, panguntras sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamax with Ampalalipsy Acids and Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamax, may kapit ka na, nakaditox ka pa. Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, palm disc, cabinet, floor mat, trapal, og ban pa. Nahimutang diha sa Bulongkita Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise. Gay panag-iya og ginumala nila ni Ami Faye Omison og Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil. Nendot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho, usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana ang pamanghaplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa magkapaguroy nga panuhot, sa iyo na ng paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kin mahaplas buo sa bisagsigin sa paman. Ang mahimong customer dili dili kamaulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilabang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Kaix Pharmacy ug Theory Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy ug sa Butika Gal, sa Malalod sa Butika Genesis ug San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
7: Handos balita.
8: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
7: Handos balita.
8: Handos balita.
7: Balitang probinsyal.
8: Handos balita.
7: Handos balita.
0: Nagpadayon ang tradisyon samtang ang kadumahan Agro Aqua Fair 2026 official nga gibuksan gahapon adlaw, Hunyo 1 diha sa Ayungon Town Square. Mitambong atol sa seremonya sa pagbukas mao sila si Municipal Mayor Dennis Amancio, mga miyembro sa sanggunian bayan nga sila si Honorable Rizal de Gumbua, Hon Rizal de Gumba o Honorable Gerald Pada, ABC President nga si Honorable Ramel Mandati, Municipal Administrator Lady, Municipal Engineer Engineer Gerardo Cipriano Jr., Municipal Budget Officer Juicy Hidorio, Municipal Agriculturist Mary Marjorie Ilhag, mga representante gikan sa Provincial Agriculture Office sa Negros Oriental o mga barangay chairperson sa 28 mga barangay sa munisipyo. ang kalihukan kan tuiga mahimo nga mas simple apa nagpadayon kini sa pagpasiog sa mga produkto daghang anig lokal nga mga lamian nga mga gipasigarbo sa mga ayong anons. Ang kalihukan mudagan gikan sa Huniono hangtod sa Trace sa Ayungon Town Square. Ang unang nga paghukom gipagayon gapong adlaw Huniono samtang ang katapusan paghukom gikatakda og mga adlaw Huniyo Trace. Tudin idapit ang tanan sa pagbisita sa mga bot og sa ulugon ang kadagaya og kakogi sa ato nga mga komunidad sa papanguma og papangisda sa lungsod sa Ayungon.
9: Balitang Provincial.
10: Handos Balita.
0: Mission Souls Band Butokar alive sa Ayungon isip kabahin sa pagselebrar sa 102nd Township Anniversary sa nasangpit nga lungsod ug mas gabi Hunyo 3 diha sa Ayungon Town Square. Today na gidapit ang mga Ayunganons nga musalmot sa alang sa kahalandumon nga gabi samtang ilang nga gisaulog ang ikasinturus katuig nga kasaysayan sa Ayungon. Samtang subay sa proclamation number 1273 nga gi-issue sa opisina sa presidente o mga adlaw Miracles Hunyo 3 gideklara nga usa ka special and working day sa munisipyo sa Ayungon sa selebrasyon sa ilang ikasinturus nga anibersaryo sa pagkatukod sa nasampit nga lungsod. Subay din ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno sulod sa lungsod sa Ayungon isusprindi sa nasigutan nga pizza. Ang regular nga operasyon sa opisina ubalik sa Huwebes Hunyo 4.
9: Balitang Provincial. Handos Balita.
10: Handos Balita.
0: Formal lang gibuksan ang bagong regional warehouse sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nga nimutang sa Barangay Hunob, Dumaguete City. Ang bagong pasilidad sa DSWD nga magsalbing opisina usap kadunay kapasidad nga makatipig og 20 mil ka mga food items og 5 mil ka non-food items alang sa dali nga paghatag og ayuda panahon sa emerhensiya. Sumala sa DSWD makatabang kini sa mas-mas-mas o epesyenteng disaster response alang sa mga apektadong komunidad sa probinsya o kasikbit ng mga lugar.
9: Balitang Provincial.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Mukabat sa 632 ka mga beneficiaryong delivery riders o drivers sa Negros Rental ang malipayong nakadawat sa cash relief assistance nga nagkantidad sa 5,000 pesos matag usagikan sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region. Sumala sa DSWDNIR, kinatibok ang 3.16 milyon pesos ang napagawa sa ahensya sa probinsya aron matabangan ang mga apektadong trabahante sa sektor sa transportasyon o delivery services nga nagsagubang sa pagsaka sa presyo sa gasolina guwan pa ng mga gasto sa operasyon.
9: Balitang Provincial.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Nagpalang puso ng ipagayon nga Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony sa Department of Education Canlaon City. Agahapong adlaw, Hunyo 1, sa May Macario Espanola Elementary School sa Barangay Mabigos sa nasampit ka siyudad. Nanguna sa mga kalihukan sa Schools Division Superintendent Salvacion Sinayo og Assistant Schools Division Superintendent Dr. Nonale Resor og mitambong usab sa Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas ingon man ang mga nagkadayang government agencies ning maong nga siyudad kalakip ang mga NGOs. Gawasyana, anaaman ang mga beneficiaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kuntupad uban sa Department of Labor and Employment nga muabag sa limang adlaw nga Brigada Eskwela para sa pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8.
9: Balitang Provincial.
10: Handos Balita.
9: Handos Balita.
0: Adunay kinatibok ang 4,036 ka mga mag-uuma sa Humay og Mais sa Lalbertad ang nakabenepisyo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks on PFF, usa ka programa sa gobyerno nga nagtumong sa paghatag og tabang sa sektor og agrikultura. Malampusong gipanghatag ang kantidad nga 9,383,700 kapisos ngadto sa mga kwalipikado benepisyaryo gikan sa 29 ka barangay sa lungsod sa La Libertad atol sa payout activity nga gihimo sa Barangay Sulungon. Amo nga ayuda gituyo aron masuportahan ang panginabuy-an sa mga mag-uuma ug patabangan sila sa pagpadayon sa ilang produksyon ilabi na sa panahon sa mga hagit ug kalisdanan nga giatubang sa sektor sa agrikultura. Sumala sa mga opisyal ang programa, kabahin sa barayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa kahimtang sa mga mag-uuma, pinagi sa direktang pinansyal nga suporta o guban pang mga serbisyo nga makatabang sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian. Kaya pasigda usab nga ang mga mag-uuma arunay dakong papel sa pagsiguro sa supply sa pagkaon o sa kalambuan sa komunidad, busa ang paghatag og suporta ngadto kanila o sa kapaagi sa pag-ila silang kontribusyon o pagdasig sa dungan kung dugang nga pag-uswag sa sektor sa agrikultura. Ang malampusong implementasyon sa PFFF sa Lalbertad nagpakita sa lig-on nga panag-iusa sa lokal o nasyonal nga gobyerno sa pagtabang sa mga mag-uuma o sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon sa nasod sa Pilipinas.
11: Balitang Provincial.
12: Handos Balita.
11: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
11: Handos Balita.
12: Handos Balita.
11: Police! Police! Report!
12: Handos Balita.
11: Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police reports. Yandos ka nato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalaing mga sakit. Og balatian ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio tayasan nilang programa. Matag alasay sangtod sa alasay si media. Ang takna sa gabi ilunes sangtod Sabado. Ubadi Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy. Og SGN Pharmacy sa Badyan, Botica Santo Niño sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, a Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Adalagi 3D Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabek Sinchet Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga, sa Langatara Botica Marga, sa Mantalongon Botica Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipora Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Opidrag o Chrysler Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o Garay sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy o Kiori Pharmacy, ingon man Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa abos kayang presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durbags. Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kipanagyo gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Let's Go Cars Repair Director Kabanpa. Dula lang sa San Janis eh, Dry Goods Trading. Kaya nasabjala sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Kailid sa Blue Baker and More Caneto, nga karon ilanasab nga giblihan, nga laing brand sa San Janis eh. Samtang padayon giyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More, nga anaasa tunga sa duha ka San Janis eh. Ingun man, padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San Janis eh, diha sa Bromo Street, nga atbang sa amin Jules General Merchandise. Ngailang sa Batusan o Chinilasan.
11: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
11: Handos Balita.
12: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report.
11: Police! Police! Report! Handos Balita.
12: Handos Balita.
0: Nasikop sa kapulisan sa ka 29 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa legal nga sabong o tari nga gibaygayon dito sa McKinley Street, Barangay Poblasyon, Sambuanggeta, Negros Oriental, ito nga Sabado. Kila sa Sambuanggeta Municipal Police Station ang suspek nga si Lester, usa ka company driver o temporaryong residente sa sitio Ngolos, Barangay Kalango, Sambuanggeta, apan lubad nga taga Barangay Isugan, lungsod sa Bakong. Sumala sa kapulisan, ito ang mga operatiba sa Sambuanggeta aron motunol o sabwena sa usa ka pribadong individual sa maong lugar. Apan pagabot nila dito, ilang nasakpan ang usa ka pundok sa mga tao nga misalmot sa illegal nga tari. Human mapapatud-an nga dunay pagpusta o kwarta sa maong kalihukan, gilusa dayon sa mga pulis ang operasyon nga misangput sa pagkadakop kang bentolero. Narecover sab sa kapulisan usa kon ang duha ka manok. Igtatari din ang usa grabing nasamdan, duha ka tari nga adunay tagub o kwarta nga mukantidad sa 600 nga gituhang gigamit isip pusta. So din eh, gidala sa Sambuanggeta Police Station ang suspitado ng mga nakompiskar gabirinsya alang sa hustong disposisyon o papasaka sa kaso nga may paglapas sa Presidential Decree 449 o illegal cockfighting law.
11: Police! Police! Report! Report!
12: Handos Balita!
11: Handos Balita!
0: Ilusod sa Valencia Municipal Police Station ang hot force operation human sa krimen nga mitapos sa kinabuhi sa usa ka 37 anyos nga lalaki kin sa gidung kapatay dito sa barangay S. Balabag, Valencia, Negros Oriental diato nga Domingo. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila o report gikan sa usa ka concerned citizen alas City Imedia sa gabi kabahin sa mga insidente dito sa Purok Size, barangay S. Balabag. Di mirespondi ang mga pulis sa lugar ilang nakitaan ang biktima nga nagbuyod sulod sa kapayag ug wala nay timailhan sa kinabuhi. Migula sa inisyal nga investigasyon nga ang biktima nagkaangkon og daghang sama dinunggaban sa dughan ug ubos nga bahin sa tuong lawas. Gipadayag usab sa usa ka saksi nga katapusan nakita nga buhi ang biktima alas 12 sa uto sa mong adlaw. Sa kasamtangan, blanco pa ang kapulisan kung kinsa ang suspek nga giingong mikalagyo dayon human sa krimen padulong sa wala matino nga direksyon. Sa pagsulat ng balita, padayon hinoon ang hot force operation og lalom nga imbestigasyon sa Valencia Municipal Police Station aron mailhan og madakpan ang responsable sa krimen. Gawas nini, nagpadayon usab ang kapulisan sa pagbangita og mga ebidensya o pagsubay sa tanang posibleng lead aron masulbad ang maong kaso. Nasikop sa kapulisan usa ka 44 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operasyon nga gihimo sa Drug Enforcement Unit on DEU sa Dumaguete City Police Station dito sa Purok Epel-Epel, Barangay Mangnaw, Dumaguete City, Negros Oriental ito nga Domingo. Ila sa kapulisan ang suspek nga si alias Dindin Menyo o residente sa Barangay Poblasyon 2 sa Nasoy nga dapit. Ang operasyon adunay koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Sumala sa report, nasikop ang suspek alas 12.52 sa kaadlawon uman sa malampusong Baybas Operasyon kabahin sa kampanya batok sa legal nga droga ilalom sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations Consac Leo. Narecover gikan sa suspek ang usa ka sosye sa gidudahang siya nga gibaligya ngadto sa Pusyer Bayer duha pa ka sosye sa gituhang siya bo og usa ka 1,000 ka pesos nga Baybas money. Ibanabana sa kapulisan nga mukabat sa 4 gramos ang gibugaton sa nakumpiskar nga illegal nga droga nga mobalor sa 27,200 ka pesos. Tukod ini, ikusudya gilayon sa Dumaguete City kon Dumaguete City Police Station ang suspek alang sa booking procedures og pag-andam sa mga dokumento alang sa pagpasaka sa reklamo bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nan ang tulog kapakete sa siyabong ana sa 30 mil, 600 kapisos. Atuan na sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpan o nagatubang sa kasong may paglapas sa Section 5 o Article on Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Andam na ang Philippine National Police kon PNP sa paghatag og seguridad og tabang sa milyon ka mga estudyante nga mobalik sa eskwelahan alang sa school year 2026 to 2027 ubos sa uplan balik eskwela. Kapin sa 55,000 ka personnel ang gipakatap sa tibok nasod aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, ginikanan og magtutudlo. Sumala sa PNP, 28,751 sa mga gipakatap gikan sa kapulisan samtang gitabangan kini sa 4,079 ka personnel gikan sa ubang ahensya o 22,677 ka force multipliers gikan sa mga partner agencies o community groups. Ang lakang kabahin sa paningkamot sa gobyerno aron mapadayon ang luwas o malinawon nga pag-abli sa klase sugod sa Hunyo 8 hangtod sa Abril 8. Aron mapalig-on ang presensya sa seguridad, nagtukod ang PNP og 9,319 ka police assistance days sa mga eskwelahan og clustered schools. Anausab ang 9,525 mobile patrol units og dulan sa 10,000 ka force multipliers nga mutabang sa pagdumala sa seguridad og hapsay sa mga lugar duol sa eskwelahan. Matud ni PNP Chief Police General Jose Melencio Senartates Jr., importante nga mabati sa mga ginikanan o estudyante nga luwas sila sa ilang nga pagsulod sa eskwelahan. Ipasabot niya nga dili lamang kini papakita sa presensya sa kapulisan kung dili usa-usab kasiguruan kadun ay nagbantay o mutabang sa komunidad. Samtang nagpadayon ang balik eskwela, magmonitor usab ang anti-cybercrime group batok sa cyberbullying, fake news o ban pang online nga hulga. Ang EOD, K9 o Highway Patrol Group ipahimutang usab aron mutubag sa posibleng hulga o mutabang sapsay nga dagan sa trapiko. Nagpasalig ang PNP nga pagpabiling andam o duol sa komunidad aron masiguro ang luwas o malinawon nga pagtuon sa tanang kabatanunan. Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang regional gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Yonahan sa Karaang Rural Bank at Bang Sakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diya sa taya sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupugay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya pa nag-iaw ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
2: Andos Balita.
1: Sa detalye na sa ito nga Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Mukabat sa 70 ka-empleyado sa Cebu Provincial Government ang napromote na regular o opisyal nga natudlo silang mga posisyon atol sa otekeng ceremony nga gipangluhan ni Cebu Gobernur Pamela Baricuatro sa Capitol Social Hall gahapon sa buntag. Ang seremonya maoy laing milestone sa padayon nga paningkamot sa administrasyon aron ilhon o gantihan ang mga dedikadong public servants diin pipila ka mga empleyado na kadawat na silang hard-earned, well-deserved and long-awaited nga promosyon human sa dugang servisyo diin ang